0: Ma magidanta muna dan nuna musu ake dan tallafa musu saboda wani aiki da suke aikin taimako suke ba wani ne yasa su suka sa kansu saboda su taimaki al'umma sannan kuma muka lokacin da muka zo dan muna meeting da su ma'aikatan asibiti kan kira su ingozobin musu mu hadu meeting da su kuma muna muka gaya su ma'aikatan asibitin a neman hanyar da za a ke dan tallafa musu ko da asibiti din su a karan kansu suke dan tallafawa dan abin da suke samu na rabe wani ajin suke dan tallafa musu dan ba su wani abu wanda zai dan karfafa musu gwiwa
1: a na ta bangaren ingozoma goshi da ita ma ta shafe shekaru tana wannan har ka ta karbar haihuwar mata ko da yake ita kam ta kan taimaka a asibitin garin na Dasin saboda rashin ma'aikata tace ganin halin da mata ke shiga a lokacin haihuwa shine ya sanya ta sadaukarwa dan bayar da tata gudunmawar
2: ni kan dai wannan abu ya bani da sha'awa don na taimaki al'umma ina taimaka don wannan dinnan saboda an yi kafin aje asibiti kin gani an yi samu wannan din in kuma na je wa asibiti ne kaga za a tafi asibiti ina son dama in taimaka don saboda in taimaki al'umma
3: shin a asibitin naku akwai isassun ma'aikata da za su karbi aihuwan koko ya abu ne
2: to wani sa'in da daddare ba a samu su ba a samu ma'aikata da daddare kuma wani aihuwar dare na to ne kuma shi yasa nake zama ina zanna in gari ya waye ba aihu ba to wannan kan sai in ci a tafi asibiti
1: yayin zantawar ta da wakilin Muhammad Alhassan Maimunatu Muhammad ta ce halin da ta taba tsintar kanta a asibiti shi yasa ta zabi haihuwar gida
4: aihuwa na dai ya kai kusan goma wasu ana karba a gida wasu muna tafiya a asibiti
3: akwai matsalan da kuka fiskanta zuwan ku asibiti
4: eh to akwai matsala a gaskiya akwai wani karo da naje ni kusan likitocin din duka suka baje suka bar mu asibiti daga ni sai wata mata guda daya sai ungwarzoma gaskiya muna bukatan ma'aikatan na kara mana su saboda garin mu ya girma kai al'umma gaskiya muna bukatan ma'aikata sosai
1: sai dai kwararren likita Dr. Yusuf Abdi Misau kuma gogaggen dan fafitaka a fagen da lafiya ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata mu kunta su tunkari matsalolin garuruwan da ke da nisa da asibitoci dan kauce fuskantar tarnaƙin haihuwa a hannun ungozumar ta gargajiya
5: suna yin abinda ba shine aka sa su su yi ba ko kuma ba su da ilimi kwata-kwata kuma ba su da horo akan yin waɗannan ayyuka din to a sanadiyan haka aka rasa rai sau da dama kuma wannan ba karamin illa yake ga lafiyan al'umma ba wani lokaci dan ko uwan ba za su mutu ba amma akan samu ciwon da kuma ba za a zo a warke ba sai kaga yaro ya tashi har abada da illa ko shanyewan hannu ko shanyewan jikinsa gabaki daya saboda wajen fito da shi a aihuwa an masa lahani to shawaran da zan bayar shine kusan yanzu zan iya cewa a duk karkara akwai committee da ake kira WDC wanda suke zama suna tattaunawa akan matsalolin lafiya da suka shafi wannan al'umma din a mataki na unguwa wato what saboda haka ya kamata su sa idanu su tabbatar ba sa wuce gona da iri ba sa yiwa al'umma ta'adi domin ba aikin da aka sa su ba kenan sannan kuma a ci gaba da kokari zuwa abin da ake kira advocacy yadda gwamnati za ta kara yawan ko likitocin aka samu ko kuma jami'an ungozuma wanda suke da cikakken horo domin su yi wannan ayyuka da suka dace
1: kalaman Dr. Yusuf Abdi Misau kenan kwararren likita a jihar Bauchi ta Najeriya dake jan hankalin mahukunta kan buƙatar bayar da muhimmanci ga asibitocin karkara da nufin kaucewa fuskantar tarnaƙin lafiya musamman ga mata masu juna biyu.
6: Ba dan kuɗi suke ba ha. Ba dan buƙatar.
1: Kuma da la duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. Madadin kuma su saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Ahmad Alhassan daga Ila sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya
7: to an gaida Azima Bashir Aminu

jama'a da Allah da fatan an nishadantu da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokacin inda kuka ji cewa jami'an hukumar hana sha da fatoci miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ce sun kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura naira biliyan 3 rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27 haka nan kun ji cewa Papa Romelio ya buƙaci wakilan coci da su taimakawa wato da su taimaka wajen yaki da matsalar lalata da kananan yara da ake zargin wasu da aikatawa a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asibanci tare da ita Mustafa ADBC ya sada mu da ku kai tsaye daga madadin su ka misali ke cewa mu ne lafiya

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22.
1: Kamin Sale.
0: Mai sauraro, barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Jami'an hukumar NDLEA a Najeriya sun kama miyagun kwayoyi da darajarsu ta haura naira biliyan 3. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adanai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27. Hakanan za ku ji cewar Papa Roman Leo ya buƙaci wakilan cocin da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata da ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jami'an hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA sun kama wani ɗan kasuwa kuma sabon ango mai shekaru 25 da ake zargi da safarar kunshin cocaine har 72 zuwa ƙasar Portugal a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke a Kano Ibom da ke jihar Enugu. Nasiru Sani na ɗauke da cigaban labarin.
2: An kama wanda ake zargin ne a zauren sauraron shiga jiragen filin jirgin ƙasa da ƙasa na jihar Enugu a ranar Alhamis 25 ga watan Satumbar shekarar 2026 da muke ciki, yayin da yake shirin hawa jirgin kamfanin jiragen saman Ethiopian Airlines zuwa Portugal. A wata sanarwa da hukumar ta NDLEA ta fitar a ranar Lahadin nan, wanda ake zargin ya haɗiye kunshin hodar Iblis ɗin ne, wanda yanzu haka ke ƙarƙashin sashin kulawa ta musamman domin tabbatar da ganin ya fitar da su daga cikin sa. Hukumar ta kuma ci gaba da cewa daga bisani ya fitar da dukkanin kunshi 72 da ya haɗi na wannan muguwar kwaya mai mutukar hadari. Rahotanni sun yi nuni da cewa wanda ake zargin ya shaidawa masu bincike cewa kafin ya fada wannan mummunar sana'ar, ya taɓa yin sana'ar kawata motoci a harabar kasuwar baje kolin da ke yankin Ojo a jihar Lagos kafin ya koma ƙasar Portugal a watan Mayun shekarar 2023, sannan ya dawo Najeriya a baya bayan nan, inda ya yi aure a ranar 13 ga watan Satumbar wannan shekara ta 2026. Kazalika, hukumar ta bayyana cewa wanda ake zargin ya ce shi ya shiga harkar safarar kwayar ce domin samun kuɗin da zai biya fasussukan da ya tara yayin bikin nasa.
0: Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya ta buƙaci a gaggauta ceto yara ɗalibai 'yan makaranta 78 da aka sace sama da kwanaki 100 kenan a jihar Borno. Shugaban ƙungiyar reshen jihar Borno, Most Reverend John wato Bakani, ne ya miƙa buƙatar hakan yayin wani taron addu'o'i na musamman da ƙungiyar ta gudanar a Maiduguri don bikin cika shekaru 50 da kafuwarta. Shugaban hukumar kula da iyakokin Najeriya Adamu Adaji ya ce ƙasar na dab da kammala aikin shata iyakarta da Kamaru bayan kwashe kusan shekaru 24 da kotun duniya ta ICJ da yanke hukuncin mallakar yankin Bakassi ga Kamarun. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin wata zantawa da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan a Abuja, inda ya ce a yanzu abin da ya saura aikin bai wuce kafa tubali 260 a ɓangaren jihar Adamawa ba, wanda kuma ya ce suna sa ran kammalawa nan da ƙarshen wannan shekarar. To dama ko aikin shata iyakoki tsakanin ƙasashe na ɗaukar irin wannan dogon lokaci? Malam Nazifi Alarama, masanin taswirar ƙasa, ya mana ƙarin bayani.
3: Irin wannan tafarka sun sai an yi babban survey, an ɗauki lissafi, masana sun bi da na'urori, an kirga, an ɗauki hoto ta sama, an kuma bi ta ƙasa, an yi ground truthing, an tabbatar da abin da aka gani daga sama, sannan a fitar da iyaka. Aiki ne babban ƙwarai da gaske. Sannan kuma gashi abu ne da ya shafi ɗan adam. Kuma ɗan adam dole ka ɗauke shi a matsayin ɗan adam, daraja ta sa da martaba ta sa da mutunci na sa da tarihinsa da yadda yake ji a jikinsa. Ya saba yana zaune a Najeriya da duk wannan za a zo yanzu a canja, a ce sun koma ƙarshe Kamaru, su canja tunaninsu zuwa ga wani shugabanci, su canja kaza. Ya shafi da yawa daga cikin rayuwar kabilun da suke zaune a nan, musamman 'yan kabilun Etik wanda su suka fi yawa. Shi yasa to ƙasashen biyu da Najeriya da Kamaru ɗin duk suke bin abin a hankali, saboda su kansu jama'ar gurin a yi musu shi yadda za su samu cikin nutsuwa da fahimta da kwanciyar hankali, ba rana ɗaya a zo a ce tashi kamar wato ainihin za a kori sauro kawai ana fesa mai magani i waje ko i mutu ba. To wannan na tabbata shi ke kawo jinkirin da wato ainihin ɗaukar lokaci dangane da wannan fitar da iyaka.
0: Nazifi Alarama kenan. Fadar shugaban Najeriya ta ce a gobe ne shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu zai dawo gida bayan sauyin da aka samu game da dawowarsa daga hutun da yake a nahiyar Turai. Mai taimakawa shugaban kasar wajen hulɗa da kafafen yaɗa labarai Bayo Onanuga gane ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce shugaban zai wuce ne kai tsaye jihar Lagos don gudanar da bikin samun 'yancin kan kasar da za a yi a ranar 1 ga watan Oktoba mai kamawa. idan dai ba a manta ba a ranar 30 ga watan Agustan da ya gabata ne shugaban ya bar Najeriya don gudanar da hutu a kasashen Turai. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin fadada karfin samar da wutar lantarki a kasar wanda ya kunshi gina sabuwar tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 1200 dake amfani da iskar gas domin kaucewa yuwar fuskantar matsalar karancin wuta a kasar. Mahama ya bayyana cewar kara zuba jari a wannan fanni ya zama wajibi biyo bayan katsewar wutar lantarki da aka samu a baya-bayan a kasar. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta ce daga yanzu dole ne kungiyoyi masu zaman kansu su rinka kashi 80 cikin 100 na kasafin kudin su wajen gudanar da ayyukan ci gaba ga al'umma. Majalisar zartarwa ta kasar ce ta amince da hakan a wani zama da ta yi a makon da ya gabata, matakin da hukumomin kasar suka ce sun dauke shi ne domin tabbatar da cewa al'ummar kasar ne ke amfana kai tsaye da tallafin kungiyoyin. To sai dai kungiyoyi masu zaman kansu na ganin matakin a matsayin wata hanya ta yi musu katsalandan wajen gudanar da ayyukansu. Fitacciyar 'yar wasan kwaikwayon Kamaru Harani Yallo ta lashe kyautar wasan kwaikwayo ta barkwanci wanda Arafa ke bayarwa don karrama wanda ya fi nuna bajinta a gasar da ake shiryawa a duk shekara. Gade ƙarin bayanin da ta yi bayan lashe wannan kyauta.
4: Ina bayar da labarin Maryam ne, wato matar da ta fito a matsayin mahaifiyar Yesu Almasihu. Bayan shekaru sama da 1000 a yau Maryam ta fito ta bayyana gaskiya dangane da abubuwa da dama da suka shafi rayuwarta. Kamar yadda wataƙila kuka sani, a cikin waɗannan ɗimbin shekaru an furta an kuma gina labarai da dama a game da ita, ciki har da yin addu'o'i da kuma neman biyan buƙatu da sunanta. Ba wai muna kira ga mutane da su daina yin imani da ita ba, ko su daina zuwa wuraren ibada ba ta hanyar ambaton sunanta. Babban abin da muke son fitowa da shi a nan shine mai zai faru da a ce za ta sake bayyana ta yi magana da mu a yau, ko wataƙila fitowarta za ta iya sauya wani abu.
0: Fassarar kalaman Harbin Yallo kenan. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da wani bincike biyo bayan wasu hare-haren bindiga da aka kai rukunin gidaje daban-daban wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 27. Rahotannin farko-farko dai sun nuna cewar wannan lamari na da alaka da rigingimin harkar wato harkar ma'adinai da kuma gaba ta kasuwanci a tsakanin wasu gungun 'yan daba da ke fuskantar neman iko da albarkatun ƙasa. Jami'an tsaro na musamman sun mamaye yankunan da abin ya faru domin kwantar da tarzoma tare da kamo mutanen da ke da hannu wajen ɗaukar nauyin waɗannan kashe-kashe da aka samu. Kwamandan rundunar sojan Habasha ya zargi ƙasashen Eritrea da Sudan da goyon bayan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da ke yaƙi da sojojinsu a yankin arewacin ƙasar. A wani jawabi da ya wallafa a shafin YouTube na rundunar, babban hafsan sojin ƙasar Field Marshal Birhunu Jula ya ce suna yaƙi ne da wasu mayakan da suka tsara kansu tare da ƙulla ƙawance domin kare muradun wasu ƙasashen waje. Tun a ranar Larabar da ta gabata ne da rikici ya barke tsakanin 'yan tawayen Tigray da sojojin gwamnatin kasar, lamarin da ya sake dawo da barazanar yakin da suka yi tsakanin su a shekarun 2020 zuwa 2022 wanda ya sanadiyar mutuwan kimanin mutane 600. Papa Roma Leo na 14 da ke ziyara a Faransa a jiya Lahadi ya jagoranci babban taron ibada tare da yin addu'o'i ga dubban mutane musamman masu fama da rashin lafiya, inda ya jaddada adawarsa ga dokar Faransa mai bayar da damar taimakawa marasa lafiya domin zara rayukansu ko kuma gaggauta mutuwarsu. Ga dai ƙarin bayanin da ya
5: yi. Zan bayyana farin ciki na a wannan safiya saboda daga nan ina ganin alamun farin ciki tattare da jama'a. Wannan kuwa sakamakon hasken majami'a ne wanda ya bayyana hatta a cikin fuskokinku. Wasu daga cikinku sun ratsa nahiyoyi, sun kasance a cikin yanayi na gajiya, amma yau kuma sun wayi gari a cikin murna da farin ciki, inda daga bisani har kuka iso a nan. A yau muna cikin murna da alfahari, mun kasance al'umma daya. Anan ina nufin al'umma daya kuma ahli daya.
6: Una sola familia.
0: Papa Roma Aliyu kenan. Karfe 8:10. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Azima Bashir Aminu ta sake dawowa. Azima barka da hantsi.
4: Da Kamis Sale kamar dai ɗazu bara mu sake duba wasannin gasar Nations League da suka gudana tsakanin ƙasashe da dama na nahiyar Turai. Portugal ta yi nasara kan Norway da ƙwallaye 2-1 a wasan da aka kammala ba tare da turaren ƙasar wato Cristiano Ronaldo a cikin fili ba. Wasan wanda ya gudana a gidan Norway ya bai wa Haaland damar zura ƙwallon shi ta 65 ga ƙasar tasa. Kodai ke san tashi wasan ba tare da nasara ba kuma kaga a cikin gida
0: suka yi rashin nasara.
4: Haka to cin a minti na 17 Portugal ta bude da zura ƙwallo ta hannun Joao Felix kuma haka ne aka tafi hutun rabin lokaci. Kodai ke minti na kalilan bayan dawowa daga hutun rabin lokacin gabanin ƙwallon wato Gonzalo Ramos a wato minti na kalilan bayan dawowa daga hutun rabin lokacin Ellen Haaland ya zira ƙwallon farko ya farke wacce ƙwallo kenan sai dai minti uku a tsakani Gonzalo Ramos ya zira ƙwallo ta biyu. To Ronaldo mai shekaru 41 wanda ke neman ƙwallaye 21 don cikin muradin sa na samun ƙwallaye 1000 guda gabanin ritaya ya shiga jerin ƴan wasan na jiya amma a matsayin ƴan benci da ba a kai ga amfani da shi ba. Haka zalika Portugal ta duka wasan na jiya ba tare da Bruno Fernandes na Manchester United ba wanda shi ma rauni ya hana shi shiga ita wannan tawaga.
0: Ake sa Ronaldo yanzu yana dan buƙatar ya rika hutawa saboda shekaru kuma a ba wasu matasa
4: masu tasowa. Ba wasa ba kuma kaga ita wannan tawagar ta Portugal a wannan karan tana tattare da matasan ƴan wasa yara wanda ya kamata kamar yadda ka faɗa a ba su dama su haska. To wasanin bi kenan a jere Jamus na shan kaye ƙarƙashin jagorancin Jurgen Klopp a gasar ta Nations League wanda ya sanya tsohon kocin na Liverpool ci gaba da dakon isowar ranar nasara. Rashin nasarar Jamus a hannun girka da ƙwallo ɗaya da nema ce Lahadi ya biyo bayan shan kayan tawagar a hannun Netherlands ranar Alhamis inda ta gabata ko da yake kai tsaye ba za a kira wancan shan kaye ba domin kuwa kunnen doki kasashen biyu suka yi ƙwallo ɗaya da ɗaya amma kuma duk da haka ba za a kira shi nasara ga shi Jurgen Klopp ba. To Jurgen Klopp mai shekaru 59 a watan Yulin da ya gabata ne hukumar ƙwallon kafar Jamus ta amince da naɗinsa a matsayin kocin ƙasar bayan murabus ɗin Julian Nagelsmann da ke biyo bayan rashin katabus ɗin ƙasar a gasar cin kofin duniya. Da wannan rashin nasara kenan wasa na hudu Jamus ta doka ba tare da ta samu nasara ba tun bayan doki Ivory Coast a wasan rukuni na gasar cin kofin duniya.
0: To an gaida Azima.
4: To madalla.
5: RFI.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta wannan rana.
7: Kamar da wannan safiya ga wasu daga cikin labaran siyasar Najeriya da ke jan hankali. Jigajigan ƴan adawa a Najeriya na ci gaba da ciccikar gwamnatin tarayya sakamakon balaguran da shugaba Bola Tinubu ya yi zuwa Turai. Da fari dai an tsara shugaba Tinubu zai dawo bayan makonni uku da hutun da ya fara a birnin London kafin daga bisani ya wuce zuwa birnin Paris. To sai dai kwanaki 21 na hutun shugaban ya kare ba tare da ya dawo cikin Najeriya ba wanda ya fice daga cikin tattar ranar 30 ga watan Agusta. A cewar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi, abin takaici ne yadda shugaba Tinubu ya kaurace wa zama a Najeriya daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da na tsaro. Shi ma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya ce dole ne fadar shugaban kasa ta fito ta yi bayanin dalilin rashin dawowar Tinubu gida. To anan kuma wata sabuwar takaddamar shari'a ce ta kunno kai game da zabukan cikin gida da jami'u suka gudanar gabanin babban zabe na shekarar 2027 bayan wani hukuncin kotun koli da ya umarci maido da wasu dokoki na dokar zabe ta 2026. Karkashin dokar dole ne jami'u su mika wa hukumar zabe ta kasar INEC sunayen mambobinta wanda za a yi amfani da jerin yayin zabukan cikin gida sabanin hukuncin da kotun dauka kara ta yanki a ranar 16 ga watan Yuli. Wannan hukunci ya jefa ƴan takara cikin tsaka mai wuya musamman waɗanda suka sauya sheƙa zuwa wasu jam'iyyun kafin samun tikitin takara wato dai waɗanda suka shiga sabukan cikin gida na jam'iyyu har guda biyu. Wato sakamakon wannan hukunci ne wasu jami'u a jihohin Najeriya suka bayar da umarnin sake gudanar da zaɓukan cikin gida, kamar dai jihar Gombe, inda jam'iyyar PDP ta bayar da umarnin sake gudanar da zaɓen fidda gwani na gwamna, wanda a baya Malam Isa Fantami ya lashe. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Fantami ke shan suka daga wasu 'yan siyasa a ƙasar, saboda yadda ya sauya sheƙa daga jam'iyyar APC zuwa PDP don ya samu tikitin takarar. Rabi Musa Kunkuso da ke yi wa Peter Obi mataimaki a takarar neman kujerar shugabancin Najeriya na daga cikin waɗannan mutane ga abin da yake cewa yayin hira ta musamman da gaida a Rafai Hausa.
8: Ni tunda Malam Fantami ya shigo cikin tsarinmu ya zama karami, ai ɗan karami ne. Yanzu an ce ina neman gwamna a Gombe. Abin da nake nan 1998 na zama gwamnan Kano. Ai koda da ake kauda kai da sauransu, ai magana ce ta ana ganin yana da banda ilimin boko, yana da na addini, to bangaren addini muke dauka. Matan da ya jawo kansa ya shigo cikin harkokin siyasa, to kuma yanzu ya zama karami sai iya bakinsa, domin har yanzu shi a zuciyarsa zai zace cewar saboda maganar shi malami ne za a sassauta masa, ba haka take ba. Dama ai mu abin da muke so kenan. Kar ka zauna a masallaci kana zaginmu, kana fassara ayoyi yadda kake so, domin ka cutar da abokan hamayyarka, mutane kuma su dauka daga cikinki.
7: Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kenan, kuma iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci.
0: Tun gaida Hauwa Halluru Kwankwaso.
2: A Najeriya ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu tarayya, wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga Janairu, yayin da gwamnoni da 'yan takarar majalisun jihohi za su ci gaba har zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu, kamar yadda dokar zaɓe ta shata. Shin ko me ya fi ɗaukar hankula a wannan karo? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da yadda wannan yakin neman zaɓe ke gudana, musamman ma a yankunan da kuke rayuwa. Za ku yi hakan ne kuwa ta amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7066-5661, ko kuma ku bar sakonni a shafinmu na Facebook. Muna dakon ra'ayoyinku.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
9: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya, ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta, dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara.
10: Ya zo tangarda daga farko, sai zo kuma dan sa hannu dan giggara da shi kenan, sai ka samu ka sauka lafiya.
9: Muryar wata uwa Aisha Umar kenan, wadda unguzumar gargajiya ta kai wa dauki bayan fuskantar tarnaki a lokacin haihuwa a wani yanayi da garin da take ke fama da rashin asibiti ko malaman jinya can a jihar Adamawa. Shin asibitoci ko malaman jinya a yankunan karkara da kuma rashin kyawun hanyoyin iya zuwa asibiti, musamman ga mata masu juna biyu, na daga cikin dalilan da ke tilasta wa mata haihuwar gida sabanin asibiti, dai da galibi unguzumar gargajiya ke matsayin masu ceto a irin wannan yanayi. Wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan makon zai mai da hankali a kai. Goyon ciki da haihuwa na cikin manyan kalubalen lafiyar da suka da kasashe masu tasowa irin Najeriya, da yadda a kowace rana ake ganin mutuwar dimbin mata a lokacin haihuwa ko kuma renan ciki, baya ga tarin jarirai da su ma kan rasa ransu. Galibi a kusan kowanne ƙauye a karkarar Najeriya akan samu ungozuma da suka shafe shekaru suna aikin karbar haihuwa da kuma bayar da shawarwari ga mata a lokacin goyon ciki ko renan yaro. Waɗannan suke maye gurbin jami'an kiwon lafiya, duk da yake irin waɗannan mata ba su da wata gogewa haihuwa ta zamani ko kimiyya amma da zara an samu tangarɗar haihuwa wannan mata ke cetar rai sai dai dattijuwa Hauwa Ungozuma a karamar hukumar Fufure ta jihar Adamawa ta ce su da kansu sukan gane cewa haihuwa ta fi karfin su in sun ga alamun mace a wannan gabar kuwa sukan sada ta ga asibiti ne maimakon daukar kasada
11: idan haihuwa mace ta zo haihuwa mun je mun gani in zamu iya zamu karba a gida in ba zamu iya ba sai mu kai musu asibiti ana karbi haihuwar mata da yawa ba zan iya kirgawa ba dan shekara 20 kenan ina aiki daya na tibata biya na sam sai dai idan mai gida da akai haihuwa a gidansa zai bani abun sayan sabulu kuma wallahi ana taimakawa sosai suna jin dadi ni kuma ina jin dadi wallahi
12: akwai sanda misali kika karbi haihuwar mace kuma aka samu matsala misali
11: babu matsala
12: ban sani ba ko ana samu wani dan bita ko koyarwa da malaman asibiti suke muku a matsayin ku na wayanda kuke taimakawa al'umma a gida
11: suna mana bita suna gaya mana sosai batun cire cibiya muna yi an gwada mana idan ban taba samu matsala mutum mace ta aihu har samu damuwa ba kuma idan mun zo dan dama sun gwada mana sun yi mana bita zaka gwada ka gani ta hangulo dinka kana tafi da shi zaka gwada ka gani in ga aihuwa zaka sani in kuma aihuwa tukunna ace zaka ce sai tukunna bai zo ba tukun a bari ki hakuri idan ta zo ta za a aihu idan kuma na gani da damuwa sai in dauka an kai musu asibiti shikenan su karba
9: sai dai ku yaya karbuwar irin wadannan ungozuma ga mata Maimunatu Muhammad uwa ce da ta saba haihuwa a hannun ungozuma sabanin asibiti tace a garin su ungozumar gargajiya ce ke cito saboda nisan su da asibiti da ma rashin ma'aikata face in haihuwar ta zo da gagarumar matsala
10: eh to a gaskiya gurzumomi suna kokari kurai da gaske lokacin kamu a samu a isa asibiti su ake nema in abun da sauki to akan yi a gida suna taimaka mana sosai in kuma ya gagara sai mu tafi asibiti
12: to ke nake da ya taso wanne ne akai a gidan aka karbi aihuwa
10: eh to a gaskiya da farko ni an karbi aihuwa na a gida da muka samu gurzo mai ta taimaka min daga baya kuma ga asibiti akwai ma'aikata duk da dai ba isasshe isassu kam to amma alhamdulillah akwai sai muka je asibiti a gaskiya suna kokari sosai musamman ma ita wannan ungozo mata a gaskiya tana kokari wajen taimakawa bayin Allah da yawa ba dare ba rana duk sanda aka neme ta takan zo da gaggawa ta taimaka mana gaskiya ta cancanci godiya
9: ita ma Aisha Umar da ta aminta da haihuwa a hannun ungozumar gargajiya dan kaucewa matsalolin asibiti tace waɗannan dattijai sune jami'an cetar rai a ƙauyen su wanda dukkanin al'umma suka dogara da haihuwa a gida saboda rashin jami'an lafiya
10: eh ungozuma ce ta taimaka mana wajen haihuwa dakan ta so ta gara da mama da Allah ya sa aka taimi aka kira ungozuma ya zo ta taimaka kikenan sai aka samu aka haihu lafiya kana
12: kina nufin aihuwan ya zo da tangarda daga farko
10: eh ya zo tangarda daga farko zo kuma ga dan sa hannu dan giggara da shi kenan sai aka samu aka sauka lafiya
12: to ya kika ji da wannan tallafi da ta baki
10: ni ta ji dadi sosai ta yi kokari don ba don ta san yadda za ta yi ba san ya za a yi da yake kuma ta san yadda za ta yi ta gyara kawai ta gyara sai aka samu aka sauka lafiya ta gare daga wajen kwanciyar yaro ne eh ya sa hannu dan gyara shikenan sai kokari aka sauka lafiya ni eh wata hudu
12: duka kuma a gida kika yi ko kuwa a asibiti
10: eh wallahi duka dai a gida aka yi
9: shi to Amadu shine mai garin Dasin Hausa a ji Adamawar yace su da kansu suke karfafa ungozumar gargajiyar a wannan gari saboda gudunmawar su ga mata masu juna biyu.
13: Kuna ba su tallafi irin kamar su ma'aikatan asibiti ko kuma hukumar kula da ma'aikatan asibitin muna sanar da su akan tunda suna wannan aiki su dauke su sa su a ciki suke dan ba su dan wani abun isani wanda su samu su sai sabulu. Bayan haka kuma su ma kamar al'umma magidanta muna dan nuna musu aiki dan tallafa musu saboda wannan aiki da suke aikin taimako suke ba wani ne yasa suka sa kansu saboda su taimaki al'umma sannan kuma muka lokacin da muka zo dan muna meeting da su ma'aikatan asibiti kan kira su ungozobin su ma mu haɗu meeting da su kuma mukan gaya su ma'aikatan asibitin a neman hanyar da za a ke dan tallafa musu ko da asibiti din su a karan kansu suke dan tallafawa dan abin da suke samu na rabe wani ajin suke dan tallafa musu dan ba su wani abu wanda zai dan karfafa musu gwiwa
9: a na ta bangaren ungozoma goshi da ita ma ta shafe shekaru tana wannan harka ta karbar haihuwar mata ko da yake ita kam takan taimaka a asibitin garin na Dasin saboda rashin ma'aikata ta ce ganin halin da mata ke shiga a lokacin haihuwa shine ya sanya ta sadaukarwa dan bayar da tata gudunmawar
14: ni kan dai wannan abu ya bani da sha'awa don na taimaki al'umma ina taimaka don wannan dinnan saboda an yi kafin aje asibiti kin gani an yi samu wannan din in kuma na je wa asibiti ne ka ga za a tafi asibiti ina so dama in taimaka don saboda in taimaki al'umma.
15: Shin a asibitin naku akwai isassun ma'aikata da za su karbi aihuwan ko koya abu ne?
14: To wani sa'in da daddare ba a samu su ba a samu ma'aikata da daddare kuma wani aihuwar dare na to ne kuma shi yasa nake zama ina zanna in gari ya waye ba aihu ba to wannan kan sai in ci a tafi asibiti.
9: Yayin zantawar ta da wakilin Muhammad Alhassan, Maimunatu Muhammad ta ce halin da ta taba tsintar kanta a asibiti shi yasa ta zabi haihuwar gida.
16: Haihuwa na da ya kai kusan goma, wasu ana karba a gida, wasu kuma muna tafiya asibiti.
15: Akwai matsalan da kuka fuskanta zuwan ku asibiti?
16: Eh to akwai matsala, a gaskiya akwai wani karo da na je ni kusan likitocin din duka suka baje suka bar mu asibiti daga ni sai wata mata guda daya sai ungwarzo ma. Gaskiya muna bukatan ma'aikatan na kara mana su saboda garin mu ya girma kai al'umma, gaskiya muna bukatan ma'aikata sosai.
9: Sai dai kwararren likita Dr. Yusuf Abdi Misau kuma gogaggen dan fafutuka a fagen da lafiya ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata mahukunta su tunkari matsalolin garuruwan da ke da nisa da asibitoci dan kauce fuskantar tarnaƙin haihuwa a hannun ungozumar ta gargajiya.
17: Suna yin abin da ba shine aka sa su su yi ba, ko kuma ba su da ilimi kwata-kwata, kuma ba su da horo akan yin waɗannan ayyuka din. To a sanadiyan haka aka rasa rai sau da dama, kuma wannan ba ƙaramin illa yake yi ga lafiyar al'umma ba. Wani lokaci dan ko uwan ba za su mutu ba, amma akan samu ciwon da kuma ba za a zo a warke ba, sai kaga yaro ya tashi har abada da illa ko shanyewan hannu ko shanyewan jikinsa gabaki daya saboda wajen fito da shi a aihuwa an masa lahani. To shawaran da zan bayar shine kusan yanzu zan iya cewa a duk karkara akwai committee da ake kira WDC wanda suke zama suna tattaunawa akan matsalolin lafiya da suka shafi wannan al'umma din a mataki na unguwa, wato ward. Saboda haka ya kamata su sa idanu su tabbatar ba sa wuce gona da iri, ba sa yi wa al'umma ta'adi domin ba aikin da aka sa su ba kenan. Sannan kuma a ci gaba da kokari zuwa abin da ake kira advocacy, yadda gwamnati za ta kara yawan ko likitocin aka samu ko kuma jami'an ungozuma wanda suke da cikakken horo domin su yi wannan ayyuka da suka dace.
9: Kalaman Dr. Yusuf Abdi Misau kenan, kwararren likita a jihar Bauchi ta Najeriya da ke jan hankalin mahukunta kan bukatar bayar da muhimmanci ga asibitocin karkara da nufin kaucewa fuskantar tarnaƙin lafiya musamman ga mata masu juna biyu. Kama da la duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sai wakilinmu Ahmad Alhassan daga Ila. Sunana Azima Bashir Aminu, da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
0: To an gaida Azima Bashir Aminu.

Tuma da lada fata an nishadantu da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokacin inda kuka ji cewa jami'an hukumar hana shada fatauci miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ce sun kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura naira biliyan 3 rundunar yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27 haka nan kun ji cewa Papa Roma Leo ya buƙaci wakilan coci da su taimakawa wato da su taimaka wajen yaki da matsalar lalata da kananan yara da ake zargin wasu da aikatawa a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asibanci tare da ita Mustafa Adebi sai ya sada mu da ku kai tsaye duk a madadin su ka misali ke cewa mu ne lafiya

0: zaka gwada ka gani ta hangulo dinka kana tafi da shi zaka gwada ka gani in ga aihuwa zaka sani in kuma aihuwa tukunna a ce zaka ce sai tukunna bai zo ba tukun a bari ki hakuri idan ta zo ta za a aihu idan kuma na gani da damuwa sai in dauka an kai musu asibiti shikenan su karba
1: sai dai ku yaya karbuwar irin wadannan ungozuma ga mata Maimunatu Muhammad uwa ce da ta saba haihuwa a hannun ungozuma sabanin asibiti tace a garin su ungozumar gargajiya ce ke cito saboda nisan su da asibiti da ma rashin ma'aikata face in haihuwar ta zo da gagarumar matsala
2: eh to a gaskiya gurzumomi suna kokari kurai da gaske in kamu a samu a isa asibiti su ake nema in abun da sauki to akan yi a gida suna taimaka mana sosai kuma ya gagara sai mu tafi asibiti
3: to ke nake da ya taso wanne ne aka yi a gidan aka karbi aihuwa
2: eh to a gaskiya da farko ni an karbi aihuwa na a gida da muka samu gurzo mai ta taimaka mini daga baya kuma ga asibiti kai ma'aikata duk da dai ba su da ba isasshe isassu kam to amma alhamdulillah akun sai mukan je asibiti a gaskiya suna kokari sosai musamman ma ita wannan ungurzo mata a gaskiya tana kokari wajen taimakawa bayin Allah da yawa ba dare ba rana duk sanda aka neme ta takan zo da gaggawa ta taimaka mana gaskiya ta cancanci godiya
1: ita ma Aisha Umar da ta aminta da haihuwa a hannun ungozumar gargajiya dan kaucewa matsalolin asibiti tace waɗannan dattijai sune jami'an cetar rai a ƙauyen su wanda dukkanin al'umma suka dogara da haihuwa a gida saboda rashin jami'an lafiya
4: eh ungozuma ce ta taimaka mana wajen haihuwa dakan ta so ta garama amma da Allah ya sa aka taimi aka kira ungozuma ya zo ta taimaka shikenan sai aka samu aka haihu lafiya kana
3: kina nufin aihuwan ya zo da tangarda daga farko
4: eh ya zo tangarda daga farko zo kuma ka dan sa hannu dan giggara da shi kenan sai ka samu ka sauka lafiya
3: to ya kika ji da wannan tallafi da ta baki
4: ni ta ji dadi sosai ta yi kokari don ba don ta san yadda za ta yi ba san ya za a yi da yake kuma ta san yadda za ta yi ta gyara kawai ta gyara sai ka samu ka sauka lafiya ta gare daga wajen kwanciya yaro ne sai ya sa hannu dan gyara shikenan sai kokari ka sauka lafiya ni ai wata hudu
3: duka kuma a gida kika yi ko kuwa a asibiti
4: eh wallahi duka dai a gida akai
1: shi to Amadu shine mai garin Dasin Hausa a ji Adamawar yace su da kansu suke karfafa ungozumar gargajiyar a wannan gari saboda gudunmawar su ga mata masu juna biyu
5: kuna ba su tallafi irin kamar su ma'aikatan asibiti ko kuma hukumar kula da ma'aikatan asibitin muna sanar da su akan tunda suna wannan aiki su dauke su su sa su a ciki suke dan ba su dan wani abun isani wanda dan wanda su samu su sai sabulu bayan haka kuma su ma kamar al'umma magidanta muna dan nuna musu aiki dan tallafa musu saboda wannan aiki da suke aikin taimako suke ba wannan yasa su suka sa kansu saboda su taimaki al'umma sannan kuma muka a lokacin da muka zo dan muna meeting da su ma'aikatan asibiti kan kira su ungozobin su ma mu haɗu mu meeting da su kuma muna mukan ga su ma'aikatan asibitin a nemo hanyar da za a ke dan tallafa musu ko da asibiti din su a karan kansu suke dan tallafawa dan abin da suke samu na rabe no a jin suke dan tallafa musu dan ba su wani abu wanda zai dan karfafa musu gwiwa
1: a na ta bangaren ungozoma goshi da ita ma ta shafe shekaru tana wannan harka ta karbar haihuwar mata ko da yake ita kan takan taimaka a asibitin garin na Dasin saboda rashin ma'aikata tace ganin halin da mata ke shiga a lokacin haihuwa shine ya sanya ta sadaukarwa dan bayar da tata gudunmawar
6: ni kan dai wannan abu ya bani da sha'awa don na taimaki al'umma ina taimaka don wannan dinnan saboda an anyi kafin a je asibiti kin gane an yi samu wannan din in kuma na jewa asibiti ne kaga za a tafi asibiti ina son dama in taimaka don saboda in taimaki al'umma
3: shin a asibitin naku akwai isassun ma'aikata da za su karbi aihuwan ko kuwa ya abu ne
6: to wani sa'in da daddare ba a samun su ba a samun ma'aikata da daddare kuma wani aihuwa daren nan to ni kuma shi yasa nake zama ina zanna in gari ya waye ba aihu ba to wannan kan sai in ci a tafi asibiti
1: yayin zantawar ta da wakilin Muhammad Alhassan Maimunatu Muhammad ta ce halin da ta taba tsintar kanta a asibiti shi yasa ta zabi haihuwar gida
2: aihuwa na dai ya kai kusan goma wasu ana karba a gida wasu kuma muna tafiya a asibiti
3: akwai matsalan da kuka fuskanta zuwan ku asibiti
2: eh to akwai matsala a gaskiya akwai wani karo da na je ni kusan likitocin din duka suka baje suka bar mu asibiti daga ni sai wata mata guda daya sai ungurzoma gaskiya muna bukatan ma'aikatan na kara mana su saboda garin mu ya girma kai al'umma gaskiya muna bukatan ma'aikata sosai
1: sai dai kwararren likita Dr. Yusuf Abdi Misau kuma gogaggen dan fafitaka a fagen da lafiya ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata mahukunta su tunkari matsalolin garuruwan dake da nisa da asibitoci dan kauce fuskantar tarnaƙin haihuwa a hannun ungozumar ta gargajiya.
7: Suna yin abin da ba shine aka sa su yi ba, ko kuma ba su da ilimi kwata-kwata, kuma ba su da

0: horo akan yin waɗannan ayyuka din. To a sanadiyan haka akan rasa rai sau da dama, kuma wannan ba ƙaramin illa yake ga lafiyan al'umma ba. Wani lokaci dan ko uwan ba za su mutu ba, amma akan samu ciwon da kuma ba za a zo a warke ba, sai kaga yaro ya tashi har abada da illa, ko shanyewan hannu ko shanyewan jikinsa gabaki ɗaya saboda wajen fito da shi a aihuwa an masa lahani. To shawaran da zan bayar shine, kusan yanzu zan iya cewa a duk karkara akwai kwamiti da ake kira WDC, wanda suke zama suna tattaunawa akan matsalolin lafiya da suka shafi wannan al'umma din a mataki na unguwa, wato ward. Saboda haka ya kamata su sa idanu su tabbatar ba sa wuce gona da iri, ba sa yi wa al'umma ta'adi, domin ba aikin da aka sa su ba kenan. Sannan kuma a ci gaba da kokari zuwa abin da ake kira advocacy, yadda gwamnati za ta ƙara yawan ko likitocin aka samu ko kuma jami'an unguwa wanda suke da cikakken horo domin su yi wannan ayyuka da suka dace.
1: Kalaman Dr. Yusuf Abdi mai sauke nan, ƙwararren likita a jihar Bauchi ta Najeriya, da ke jan hankalin mahukunta kan buƙatar bayar da muhimmanci ga asibitocin karkara da nufin kaucewa fuskantar tarnaƙin lafiya musamman ga mata masu juna biyu. Kamar la duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sai wakilinmu Ahmad Alhassan daga Ila. Sunana Azima Bashir Aminu, da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.
2: An gaida Azima Bashir Aminu.

jama'a da Allah da fatan an nishadantu da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokacin inda kuka ji cewa jami'an hukumar hana sha da fatoci miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ce sun kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura naira biliyan 3 rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27 haka nan kun ji cewa Papa Romelio ya buƙaci wakilan coci da su taimakawa wato da su taimaka wajen yaki da matsalar lalata da kananan yara da ake zargin wasu da aikatawa a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asibanci tare da ita Mustafa ADBC ya sada mu da ku kai tsaye daga madadin su ka misali ke cewa mu ne lafiya

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22.
1: Kamin Sale.
0: Mai sauraro, barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Jami'an hukumar NDLEA a Najeriya sun kama miyagun kwayoyi da darajarsu ta haura naira biliyan 3. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adanai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27. Hakanan za ku ji cewar Papa Roman Leo ya buƙaci wakilan cocin da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata da ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jami'an hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA sun kama wani ɗan kasuwa kuma sabon ango mai shekaru 25 da ake zargi da safarar kunshin cocaine har 72 zuwa ƙasar Portugal a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke a Kano Ibom da ke jihar Enugu. Nasiru Sani na ɗauke da cigaban labarin.
2: An kama wanda ake zargin ne a zauren sauraron shiga jiragen filin jirgin ƙasa da ƙasa na jihar Enugu a ranar Alhamis 25 ga watan Satumbar shekarar 2026 da muke ciki, yayin da yake shirin hawa jirgin kamfanin jiragen saman Ethiopian Airlines zuwa Portugal. A wata sanarwa da hukumar ta NDLEA ta fitar a ranar Lahadin nan, wanda ake zargin ya haɗiye kunshin hodar Iblis ɗin ne, wanda yanzu haka ke ƙarƙashin sashin kulawa ta musamman domin tabbatar da ganin ya fitar da su daga cikin sa. Hukumar ta kuma ci gaba da cewa daga bisani ya fitar da dukkanin kunshi 72 da ya haɗi na wannan muguwar kwaya mai mutukar hadari. Rahotanni sun yi nuni da cewa wanda ake zargin ya shaidawa masu bincike cewa kafin ya fada wannan mummunar sana'ar, ya taɓa yin sana'ar ƙawata motoci a harabar kasuwar baje kolin da ke yankin Ojo a jihar Lagos kafin ya koma ƙasar Portugal a watan Mayun shekarar 2023. Sannan ya dawo Najeriya a baya bayan nan, inda ya yi aure a ranar 13 ga watan Satumbar wannan shekara ta 2026. Kazalika, hukumar ta bayyana cewa wanda ake zargin ya ce shi ya shiga harkar safarar kwayar ce domin samun kuɗin da zai biya fasussukan da ya tara yayin bikin nasa.
0: Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya ta buƙaci a gaggauta ceto yara ɗalibai 'yan makaranta 78 da aka sace sama da kwanaki 100 kenan a jihar Borno. Shugaban ƙungiyar reshen jihar Borno, Most Reverend John wato Bakani, ne ya miƙa buƙatar hakan yayin wani taron addu'o'i na musamman da ƙungiyar ta gudanar a Maiduguri don bikin cika shekaru 50 da kafuwarta. Shugaban hukumar kula da iyakokin Najeriya Adamu Adaji ya ce ƙasar na dabda kammala aikin shata iyakarta da Kamaru bayan kwashe kusan shekaru 24 da kotun duniya ta ICJ da yanke hukuncin mallakar yankin Bakassi ga Kamarun. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin wata zantawa da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan a Abuja, inda ya ce a yanzu abin da ya saura aikin bai wuce kafa tubali 260 a ɓangaren jihar Adamawa ba, wanda kuma ya ce suna sa ran kammalawa nan da ƙarshen wannan shekarar. To dama ko aikin shata iyakoki tsakanin ƙasashe na ɗaukar irin wannan dogon lokaci? Malam Nazifi Alarama, masanin taswirar ƙasa, ya mana ƙarin bayani.
3: Irin wannan tafarka sun sai an yi babban sovi, an ɗauki lissafi, masana sun bi da na'urori, an ƙirga, an ɗauki hoto ta sama, an kuma bi ta ƙasa, an yi ground truthing, an tabbatar da abin da aka gani daga sama, sannan a fitar da iyaka. Aiki ne babban ƙwarai da gaske. Sannan kuma gashi abu ne da ya shafi ɗan adam. Kuma ɗan adam dole ka ɗauke shi a matsayin ɗan adam, daraja ta sa da martaba ta sa da mutunci na sa da tarihinsa da yadda yake ji a jikinsa. Ya saba yana zaune a Najeriya da duk wannan za a zo yanzu a canja, a ce sun koma ƙarshe Kamaru, su canja tunaninsu zuwa ga wani shugabanci, su canja kaza. Ya shafi da yawa daga cikin rayuwar kabilun da suke zaune a wurin, musamman 'yan kabilun Etik wanda su suka fi yawa. Shi yasa to ƙasashen biyu da Najeriya da Kamaru ɗin duk suke bin abin a hankali, saboda su kansu jama'ar gurin a yi musu shi yadda za su samu cikin nutsuwa da fahimta da kwanciyar hankali. Ba rana ɗaya a zo a ce tashi kamar wato ainihin za a kori sauro kawai ana fesa mai magani i waje ko i mutu ba. To wannan na tabbata shi ke kawo jinkirin da wato ainihin ɗaukar lokaci dangane da wannan fitar da iyaka.
0: Nazifi Alaran makina. Fadar shugaban Najeriya ta ce a gobe ne shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu zai dawo gida bayan sauyin da aka samu game da dawowarsa daga hutun da yake a nahiyar Turai. Mai taimakawa shugaban kasar wajen hulɗa da kafafen yaɗa labarai Bayo Onanuga gane ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce shugaban zai wuce ne kai tsaye jihar Lagos don gudanar da bikin samun 'yancin kan kasar da za a yi a ranar 1 ga watan Oktoba mai kamawa. idan dai ba a manta ba a ranar 30 ga watan Agustan da ya gabata ne shugaban ya bar Najeriya don gudanar da hutu a kasashen Turai. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin fadada karfin samar da wutar lantarki a kasar wanda ya kunshi gina sabuwar tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 1200 dake amfani da iskar gas domin kaucewa yuwar fuskantar matsalar karancin wuta a kasar. Mahama ya bayyana cewar kara zuba jari a wannan fanni ya zama wajibi biyo bayan katsewar wutar lantarki da aka samu a baya-bayan a kasar. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta ce daga yanzu dole ne kungiyoyi masu zaman kansu su rinka kashi 80 cikin 100 na kasafin kudin su wajen gudanar da ayyukan ci gaba ga al'umma. Majalisar zartarwa ta kasar ce ta amince da hakan a wani zama da ta yi a makon da ya gabata. Matakin da hukumomin kasar suka ce sun dauke shi ne domin tabbatar da cewa al'ummar kasar ne ke amfana kai tsaye da tallafin kungiyoyin. To sai dai kungiyoyi masu zaman kansu na ganin matakin a matsayin wata hanya ta yi musu katsalandan wajen gudanar da ayyukansu. Fitacciyar 'yar wasan kwaikwayon Kamaru Harani Yallo ta lashe kyautar wasan kwaikwayo ta barkwanci wanda Arafa ke bayarwa don karrama wanda ya fi nuna bajinta a gasar da ake shiryawa a duk shekara. Ga dai ƙarin bayanin da ta yi bayan lashe wannan kyauta.
4: Ina bayar da labarin Maryam ne, wato matar da ta fito a matsayin mahaifiyar Yesu Almasihu. Bayan shekaru sama da 1000 a yau Maryam ta fito ta bayyana gaskiya dangane da abubuwa da dama da suka shafi rayuwarta. Kamar yadda watakila kuka sani, a cikin waɗannan ɗimbin shekaru an furta an kuma gina labarai da dama a game da ita, ciki har da yin addu'o'i da kuma neman biyan buƙatu da sunanta. Ba wai muna kira ga mutane da su daina yin imani da ita ba, ko su daina zuwa wuraren ibada ba ta hanyar ambaton sunanta. Babban abin da muke son fitowa da shi a nan shine mai zai faru da a ce za ta sake bayyana ta yi magana da mu a yau, ko watakila fitowarta za ta iya sauya wani abu?
5: Est-ce que ça changerait réellement quelque chose? Aventure.
0: Fassaran kalaman Harbin Yallo kenan. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da wani bincike biyo bayan wasu hare-haren bindiga da aka kai rukunin gidaje daban-daban wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 27. Rahotannin farko-farko dai sun nuna cewar wannan lamari na da alaka da rigingimin harkar wato harkar ma'adinai da kuma gaba ta kasuwanci a tsakanin wasu gungun 'yan daba da ke fuskantar neman iko da albarkatun ƙasa. Jami'an tsaro na musamman sun mamaye yankunan da abin ya faru domin kwantar da tarzoma tare da kamo mutanen da ke da hannu wajen ɗaukar nauyin waɗannan kashe-kashe da aka samu. Kwamandan rundunar sojan Habasha ya zargi kasashen Eritrea da Sudan da goyon bayan kungiyoyin masu dauke da makamai da ke yaƙi da sojojinsu a yankin arewacin ƙasar. A wani jawabi da ya wallafa a shafin YouTube na rundunar, babban hafsan sojin ƙasar Field Marshal Birhunu Jula ya ce suna yaƙi ne da wasu mayakan da suka tsara kansu tare da kulla kawance domin kare muradun wasu kasashen waje. Tun a ranar Larabar da ta gabata ne da rikici ya barke tsakanin 'yan tawayen Tigray da sojojin gwamnatin kasar, lamarin da ya sake dawo da barazanar yakin da suka yi tsakaninsu a shekarun 2020 zuwa 2022 wanda ya sanadiyar mutuwan kimanin mutane 600. Papa Roma Leo na 14 da ke ziyara a Faransa a jiya Lahadi ya jagoranci babban taron ibada tare da yin addu'o'i ga dubban mutane musamman masu fama da rashin lafiya, inda ya jaddada adawarsa ga dokar Faransa mai bayar da damar taimakawa marasa lafiya domin zara rayukansu ko kuma gaggauta mutuwarsu. Ga dai ƙarin bayanin da ya
6: yi.
7: Zan bayyana farin ciki na a wannan safiya saboda daga dan ina ganin alamun farin ciki tattare da jama'a. Wannan kuwa sakamakon hasken majami'a ne wanda ya bayyana hatta a cikin fuskokinku. Wasu daga cikinku sun ratsa nahiyoyi, sun kasance a cikin yanayi na gajiya, amma yau kuma sun wayi gari a cikin murna da farin ciki, inda daga bisani har kuka iso a nan. A yau muna cikin murna da alfahari, mun kasance al'umma daya. Anan ina nufin al'umma daya kuma ahli daya.
6: Una sola familia.
0: Papa Roma Aliyu kenan. Karfe 8:10. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Azima Bashir Aminu ta sake dawowa. Azima barka da hantsi.
4: Da Kamis Sale kamar dai ɗazu bara mu sake duba wasannin gasar Nations League da suka gudana tsakanin ƙasashe da dama na nahiyar Turai. Portugal ta yi nasara kan Norway da ƙwallaye 2-1 a wasan da aka kammala ba tare da turaren ƙasar wato Cristiano Ronaldo a cikin fili ba. Wasan wanda ya gudana a gidan Norway ya bai wa Haaland damar zura ƙwallon shi ta 65 ga ƙasar ta sa. Kodai ke san tashi wasan ba tare da nasara ba kuma kaga a cikin gida
0: suka yi rashin nasara.
4: Haka. To tun a minti na 17 Portugal ta bude da zura ƙwallo ta hannun Joao Felix kuma haka ne aka tafi hutun rabin lokaci. Kodai ke minti na kalilan bayan dawowa daga hutun rabin lokacin gabanin ƙwallon wato Gonzalo Ramos a wato minti na kalilan bayan dawowa daga hutun rabin lokacin ne Erling Haaland ya zura ƙwallon farko ya farke wacce ƙwallo kenan sai dai minti 3 a tsakani Gonzalo Ramos ya zura ƙwallo ta 2. To Ronaldo mai shekaru 41 wanda ke neman ƙwallaye 21 don cikin muradin sa na samun ƙwallaye 1000 guda gabanin ritaya ya shiga jerin ƴan wasan na jiya amma a matsayin ƴan benci da ba a kai ga amfani da shi ba. Haka zalika Portugal ta duka wasan na jiya ba tare da Bruno Fernandes na Manchester United ba wanda shi ma rauni ya hana shi shiga ita wannan tawaga.
0: Ake sa Ronaldo yanzu yana dan buƙatar ya rika hutawa saboda shekaru kuma a ba wasu matasa masu
4: da dai ba wasa ba kuma kaga ita wannan tawagar ta Portugal a wannan karan tana tattare da matasan ƴan wasa yara wanda ya kamata kamar yadda ka faɗa a ba su dama su haska. To wasanin bi kenan a jere Jamus na shan kaye karkashin jagorancin Jurgen Klopp a gasar ta Nations League wanda ya sanya tsohon kocin na Liverpool ci gaba da dakon isowar ranar nasara. Rashin nasarar Jamus a hannun girka da ƙwallo ɗaya da nema je Lahadi ya biyo bayan shan kayan tawagar a hannun Netherlands ranar Alhamis ɗin da ta gabata kodai yake kai tsaye ba za a kira wancan shan kaye ba domin kuwa kunnan doki kasashen biyu suka yi ƙwallo ɗaya da ɗaya amma kuma duk da haka ba za a kira shi nasara ga shi Jurgen Klopp ba. To Jurgen Klopp mai shekaru 59 a watan Yulin da ya gabata ne hukumar ƙwallon kafar Jamus ta amince da naɗinsa a matsayin kocin ƙasar bayan murabus ɗin Julian Nagelsmann da ke biyo bayan rashin katabus ɗin ƙasar a gasar cin kofin duniya. Da wannan rashin nasara kenan wasa na hudu Jamus ta doka ba tare da ta samu nasara ba tun bayan doki Ivory Coast a wasan rukuni na gasar cin kofin duniya.
0: To an gaida Azima.
4: To madalla.
7: RFI.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta wannan rana.
8: Masu sauraro barkanmu da wannan safiya. Ga wasu daga cikin labaran siyasar Najeriya da ke jan hankali. Jiga-jigan 'yan adawa a Najeriya na ci gaba da caccakar gwamnatin tarayya sakamakon balaguran da shugaba Bola Tinubu ya yi zuwa Turai. Da fari dai an tsara shugaba Tinubu zai dawo bayan makonni 3 da hutun da ya fara a birnin London kafin daga bisani ya wuce zuwa birnin Paris. To sai dai kwanaki 21 na hutun shugaban ya kare ba tare da ya dawo cikin Najeriya ba wanda ya fice daga cikin tattar ranar 30 ga watan Agusta. A cewar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi, abin takaici ne yadda shugaba Tinubu ya kaurace wa zama a Najeriya daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da na tsaro. Shi ma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya ce dole ne fadar shugaban kasa ta fito ta yi bayanin dalilin rashin dawowar Tinubu gida. To anan kuma wata sabuwar takaddamar shari'a ce ta kunno kai game da zabukan cikin gida da jami'u suka gudanar gabanin babban zabe na shekarar 2027 bayan wani hukuncin kotun koli da ya umarci maido da wasu dokoki na dokar zabe ta 2026. Karkashin dokar dole ne jami'u su mika wa hukumar zabe ta kasar INEC sunayen mambobinta wanda za a yi amfani da jerin yayin zabukan cikin gida sabanin hukuncin da kotun dauka kara ta yanki a ranar 16 ga watan Yuli. Wannan hukunci ya jefa 'yan takara cikin tsaka mai wuya musamman waɗanda suka sauya sheƙa zuwa wasu jam'iyyun kafin samun tikitin takara, wato dai waɗanda suka shiga sabukan cikin gida na jam'iyyu har guda 2.
4: Wato sakamakon wannan hukunci ne wasu jami'u a jihohin Najeriya suka bayar da umarnin sake gudanar da zabukan cikin gida kamar dai jihar Gombe inda jam'iyyar PDP ta bayar da umarnin sake gudanar da zaben fidda gwani na gwamna wanda a baya Malam Isa Fantami ya lashe wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Fantami ke shan suka daga wasu ƴan siyasa a kasar saboda yadda ya sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa PDP don ya samu tikitin takarar Rabi Musa Kunkuso da ke yi wa Peter Obi mataimaki a takarar neman kujerar shugabancin Najeriya na daga cikin waɗannan mutane ga abin da yake cewa yayin hira ta musamman da gaida a Rafai Hausa
9: Ni tunda Malam Fantami ya shigo cikin tsarin mu ya zama karami ai dan karami ne yanzu an ce ina neman gwamna a Gombe abin da nake nan 1978 na zama gwamnan Kano ai koda da ake kauda kai da sauransu ai magana ce ta ana ganin yana da banda ilimin boko yana da na addini to bangaren addini muke dauka matan da ya jawo kansa ya shigo cikin harkokin siyasa to kuma yanzu ya zama karami sai ya iya bakin sa domin har yanzu shi a zuciyarsa zai zaci cewar saboda maganar shi malami ne za a sassauta masa ba haka take ba dama ai mu abin da muke so kenan kar ka zauna a masallaci kana zagin mu kana fassara ayoyi yadda kake so domin ka cutar da abokan hamayyar ka mutane kuma su dauka daga sifiki
4: Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kenan kuma iyakacin abin da ya sau kenan a shirin namu na wannan lokaci
0: Tun gaida Hauwa Halur Kwankwaso
2: A Najeriya ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu tarayya wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga Janairu yayin da gwamnoni da 'yan takarar majalisun jihohi za su ci gaba har zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu kamar yadda dokar zabe ta shata shin ko me yafi daukar hankula a wannan karo sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da yadda wannan yakin neman zabe yake gudana musamman ma a yankunan da kuke rayuwa Za ku yi hakan ne kuwa ta amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7066-5661 ko kuma ku bar sakonni a shafinmu na Facebook. Muna dakon ra'ayoyinku.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
10: Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta dan an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara
11: ya zo tangarda daga farko sai zo kuma dan sa hannu dan giggara da shi kenan sai ka samu kasau lafiya
10: Maryar wata uwa Aisha Umar kenan wadda ungozu murgargajiya ta kai wa dauki bayan fuskantar tarnaki a lokacin haihuwa a wani yanayi da garin da take ki fama da rashin asibiti ko malaman jinya can a jihar Adamawa shin asibitoci ko malaman jinya a yankunan karkara da kuma rashin kyawun hanyoyin iya zuwa asibiti musamman ga mata masu juna biyu na daga cikin dalilan da ke tilastawa mata haihuwar gida sabanin asibiti dai da galibi ungozumar gargajiya ke matsayin masu ceto a irin wannan yanayi wannan shine maudu'in da shirin lafiya jarici na wannan makon zai mai da hankali akai goyen ciki da haihuwa na cikin manyan kalubalen lafiyar da suka da kasashe masu tasowa irin Najeriya da yadda a kowace rana ake ganin mutuwar dimbin mata a lokacin haihuwa ko kuma renan ciki baya ga tarin jarirai da su ma kan rasa ransu galibi a kusan kowanne kauye a karkarar Najeriya akan samu ungozuma da suka shafe shekaru suna aikin karbar haihuwa da kuma bayar da shawarwari ga mata a lokacin goyen ciki ko renan yaro waɗannan suke maye gurbin jami'an kiwon lafiya duk da yake irin waɗannan mata ba su da wata gogewa haihuwa ta zamani ko kimiyya amma da zara an samu tangarɗar haihuwa wannan mata ke cetar rai sai dai dattijuwa Hauwa Ungozuma a karamar hukumar Fufure ta jihar Adamawa ta ce su da kansu sukan gane cewa haihuwa ta fi karfin su in sun ga alamun mace a wannan gabar kuwa sukan sada ta ga asibiti ne maimakon daukar kasada
12: idan haihuwa mace ta zo haihuwa mun je mun gani in zamu iya zamu karba a gida in ba zamu iya ba sai mu kai musu asibiti na karbi haihuwar mata da yawa ba zan iya kirgawa ba dan shekara 20 kenan ina aiki daya na tabbata biya na san sai dai idan mai gida da akai haihuwa a gidansa zai bani abun sayan sabulu kuma wallahi ana taimakawa sosai suna jin dadi ni kuma ina jin dadi wallahi
13: akwai sanda misali kika karbi haihuwar mace kuma aka samu matsala misali
12: babu matsala
13: ban sani ba ko ana samu wani dan bita ko koyarwa da malaman asibiti suke muku a matsayin ku na wayanda kuke taimakawa al'umma a gida
12: suna mana bita suna gaya mana sosai batun cire cibiya muna yi an gwada mana idan ban taba samu matsala mutum mace ta aihu har samu damuwa ba kuma idan mun zo dan dama sun gwada mana sun yi mana bita zaka gwada ka gani ta hangulo dinka kana tafi da shi zaka gwada ka gani in ga aihuwa zaka sani in kuma aihuwa tukunna ace zaka ce sai tukunna bai zo ba tukun a bari ki hakuri idan ta zo ta za a aihu idan kuma na gani da damuwa sai in dauka an kai musu asibiti shikenan su karba
10: sai dai ku yaya karbuwar irin wadannan Ungozuma ga mata Maimunatu Muhammad uwa ce da ta saba haihuwa a hannun Ungozuma sabanin asibiti tace a garin su Ungozuma gargajiya ce ke cito saboda nisan su da asibiti da ma rashin ma'aikata face in haihuwar ta zo da gagarumar matsala
14: eh to a gaskiya gurzomomi suna kokari kurai da gaske lokacin kamu a samu a isa asibiti su ake nema in abun da sauki to akan yi a gida suna taimaka mana sosai kuma ga gagara sai mu tafi asibiti
13: to ke nake da ya taso wanne ne akai a gidan aka karbi haihuwa
14: eh to a gaskiya da farko ni an karbi haihuwa na a gida da muka samu gurzoma ita ta taimaka min daga baya kuma ga asibiti akwai ma'aikata duk da dai ba su da ba isasshe isassu kam to amma alhamdulillah akun sai muka je asibiti a gaskiya suna kokari sosai musamman ma ita wannan gurzoma mata gaskiya tana kokari wajen taimakawa bayin Allah da yawa ba dare ba rana duk sanda aka neme ta takan zo da gaggawa ta taimaka mana gaskiya ta cancanci godiya
10: ita ma Aisha Umar da ta aminta da haihuwa a hannun Ungozumar gargajiya dan kaucewa matsalolin asibiti tace waɗannan dattijai sune jami'an cetar rai a ƙauyen su wanda dukkanin al'umma suka dogara da haihuwa a gida saboda rashin jami'an lafiya
15: eh Ungozuma ce ta taimaka mana wajen haihuwa dakan so ta garama amma da Allah ya sa aka tini aka kira Ungozuma da zo ta taimaka yakeyan sai aka samu aka aihu lafiya kana
13: kina nufin aihuwan yazo da tangarda daga farko
15: eh yazo tangarda daga farko sai zo kuma ka dan sa hannu dan giggara da shi kenan sai aka samu aka sauka lafiya
13: to ya kika ji da wannan tallafi da ta baki
15: ni haji dadi sosai ta yi kokari don ba don ta san yanda za ta yi ba san ya za a yi da yake kuma ta san yanda za ta yi ta gyara kawai ta gyara sai aka samu aka sauka lafiya tangarda daga wajen kwanciyar yaro ne eh ya sa hannu dan gyara shikenan sai ko iya ka sauka lafiya ni eh wata hudu
13: duka kuma a gida kika yi ko kuwa a asibiti
15: eh wallahi duka dai a gida aka yi
10: shi to Amadu shine mai garin Dasin Hausa a jihar Adamawa yace su da kansu suke karfafa Ungozumar gargajiyar a wannan gari saboda gudunmawar su ga mata masu juna biyu
16: kuna ba su tallafi irin kaman su ma'aikatan asibiti ko kuma hukumar kula da ma'aikatan asibitin muna sanar da su akan tunda suna wannan aiki su dauke su sa su a ciki suke dan ba su dan wani abun isani wanda dan gunda samu sosai sabulu bayan haka kuma su ma kaman al'umma magidanta muna dan nuna musu ake dan tallafa musu saboda wani aiki da suke aikin taimako suke ba wani ne yasa su suka sa kansu saboda su taimaki al'umma sannan kuma muka lokacin da muka zo dan muna meeting da su ma'aikatan asibiti kan kira su Ungozumin su ma mu hadu meeting da su kuma muna mukan ga su ma'aikatan asibitin a neman hanyar da za a ke dan tallafa musu ko da asibiti din su a karan kansu suke dan tallafawa dan abun da suke samu na rabe wani aiki suke dan tallafa musu dan ba su wani abu wanda zai dan karfafa musu
10: A na ta bangaren Ungozuma goshi da ita ma ta shafe shekaru tana wannan harka ta karbar haihuwar mata ko da yake ita kam takan taimaka a asibitin garin na Dasin saboda rashin ma'aikata tace ganin halin da mata ke shiga a lokacin haihuwa shine ya sanya ta sadaukarwa dan bayar da ta gudunmawar
17: ni kan dai wannan abu ya bani da sha'awa don na taimaki al'umma ina taimaka don wannan dinan saboda an yi kafin aje asibiti kin gani an yi samu wannan din in kuma na je wa asibiti ne ga za a tafi asibiti ina son dama in taimaka don saboda in taimaki al'umma.
18: Shin a asibitin naku akwai isassun ma'aikata da za su karbi aihuwan ko koya abu ne?
17: To wani sa'in da daddare ba a samu su, ba a samu ma'aikata da daddare, kuma wani aihuwar dare na to ne kuma shi yasa nake zama ina zanna in gari ya waye ba aihu ba to wannan kan sai in ci a tafi asibiti.
10: Yayin zantawar ta da wakilin Muhammad Alhassan, Maimunatu Muhammad ta ce halin da ta taba tsintar kanta a asibiti shi yasa ta zabi haihuwar gida.
14: Haihuwa na dai ya kai kusan goma, wasu ana karba a gida, wasu kuma muna tafiya asibiti.
18: Akwai matsalan da kuka fuskanta zuwan ku asibiti?
14: Eh to akwai matsala, a gaskiya akwai wani karo da na je ni kusan likitocin din duka suka baje suka bar mu asibiti daga ni sai wata mata guda daya sai ungwarzoma. Gaskiya muna bukatan ma'aikatan na kara mana su saboda garin mu ya girma kai al'umma, gaskiya muna bukatan ma'aikata sosai.
10: Sai dai kwararren likita Dr. Yusuf Abdi Misau, kuma gogaggen dan fafutuka a fagen da lafiya, ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata mahukunta su tunkari matsalolin garuruwan da ke da nisa da asibitoci don kauce fuskantar tarnaƙin haihuwa a hannun ungozumar ta gargajiya.
19: Suna yin abin da ba shi ne aka sa su su yi ba, ko kuma ba su da ilimi kwata-kwata, kuma ba su da horo akan yin waɗannan ayyuka din. To a sanadiyan haka aka rasa rai sau da dama, kuma wannan ba ƙaramin illa yake ga lafiyar al'umma ba. Wani lokaci dan ko uwan ba za su mutu ba, amma akan samu ciwon da kuma ba za a zo a warke ba, sai kaga yaro ya tashi har abada da illa ko shanyewan hannu ko shanyewan jikinsa gabaki daya saboda wajen fito da shi a aihuwa an masa lahani. To shawaran da zan bayar shine kusan yanzu zan iya cewa a duk karkara akwai committee da ake kira WDC wanda suke zama suna tattaunawa akan matsalolin lafiya da suka shafi wannan al'umma din a mataki na unguwa, wato ward. Saboda haka ya kamata su sa idanu su tabbatar ba sa wuce guna da iri, ba sa yi wa al'umma ta'adi, domin ba aikin da aka sa su ba kenan. Sannan kuma a ci gaba da kokari zuwa abin da ake kira advocacy, yadda gwamnati za ta kara yawan ko likitocin aka samu ko kuma jami'an ungozuma wanda suke da cikakken horo domin su yi wannan ayyuka da suka dace.
10: Kalaman Dr. Yusuf Abdi Misau kenan, kwararren likita a jihar Bauchi ta Najeriya, da ke jan hankalin mahukunta kan buƙatar bayar da muhimmanci ga asibitocin karkara da nufin kaucewa fuskantar tarnaƙin lafiya musamman ga mata masu juna biyu. Kama da la duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. Madadin kuma masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sai wakilinmu Ahmad Alhassan daga Ila. Sunana Azima Bashir Aminu, da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
0: To an gaida Azima Bashir Aminu.

Juma da lada fata an nishadin turi haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokacin inda kuka ji cewa jami'an hukumar hana shada fatauci miyagun kwayo ta Najeriya NDLEA ta ce sun kama miyagun kwayo da darajar su ta haura naira biliyan 3 rundunar yan sandan Afrika ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da sanadiyar mutuwar mutane 27 haka nan kun ji cewa Papa Roma Leo ya buƙaci wakilan coci da su taimakawa wato da su taimaka wajen yaki da matsalar lalata da kananan yara da ake zargin wasu da aikatawa a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asibanci tare da ita Mustafa ADBC ya sa damu da ku kai tsaye daga madadin su ka misali ke cewa mu ne lafiya

0: uwa da malaman asibiti suke muku a matsayinku na wayanda kuke taimakawa al'umma a gida?
1: Suna yi mana bita, suna gaya mana sosai. Batun cire cibiya muna yi an gwada mana. Idan ban taɓa samun matsala mutum mace ta aihu har an samu damuwa ba. Kuma idan mun zo don dama sun gwada mana, sun yi mana bita, za ka gwada ka gani. Ta hangulo ɗinka kana tafe da shi, za ka gwada ka gani in ga aihuwa za ka sani. In kuma aihuwa tukunna ace za ka ce sai tukunna bai zo ba tukun a bari. Ki haƙuri, idan ta zo ta za a aihu, idan kuma na gani da damuwa sai in ɗauka an kai musu asibiti, shikenan su karɓa.
2: Sai dai ku yaya karɓuwar irin waɗannan ungozuma ga mata? Maimunatu Muhammad uwa ce da ta saba haihuwa a hannun ungozuma saɓanin asibiti, ta ce a garinsu ungozumar gargajiya ce ke ceto, saboda nisansu da asibiti da ma rashin ma'aikata, face in haihuwar ta zo da gagarumar matsala.
3: Eh to a gaskiya gurzumomi suna ƙoƙari ƙwarai da gaske. Kamu a samu a isa asibiti su ake nema. In abun da sauki to akan yi a gida, suna taimaka mana sosai. In kuma ya gagara sai mu tafi asibiti.
0: To ke nake da ya taso wanne ne aka yi a gidan aka karbi aihuwa?
3: Eh to a gaskiya da farko ni an karbi aihuwa na a gida. Da muka samu gurzo mai ta taimaka mini. Daga baya kuma ga asibiti akwai ma'aikata duk da dai ba su da ba isasshe isassu kam. To amma alhamdulillah akwai sai mukan je asibiti. A gaskiya suna kokari sosai musamman ma ita wannan ungurzo mata. A gaskiya tana kokari wajen taimakawa bayin Allah da yawa. Ba dare ba rana duk sanda aka neme ta, takan zo da gaggawa ta taimaka mana. Gaskiya ta cancanci godiya.
2: Ita ma Aisha Umar da ta aminta da haihuwa a hannun ungozumar gargajiya don kaucewa matsalolin asibiti, ta ce waɗannan dattijai su ne jami'an ceton rai a ƙauyensu, wanda dukkanin al'umma suka dogara da haihuwa a gida saboda rashin jami'an lafiya.
4: Eh, ungozuma ce ta taimaka mana wajen haihuwa. Dakan ta so ta gargara, amma da Allah ya sa aka taimake ta, aka kira ungozuma ya zo ta taimaka, shikenan sai aka samu aka haihu lafiya kana.
0: Kina nufin aihuwan ya zo da tangarda daga farko?
4: Eh, ya zo tangarda daga farko. Zo kuma ka dan sa hannu dan giggara da shi kenan sai ka samu ka sauka lafiya.
0: To ya kika ji da wannan tallafi da ta baki?
4: Ni ta ji daɗi sosai, ta yi kokari. Don ba don ta san yadda za ta yi ba san ya za a yi. Da yake kuma ta san yadda za ta yi ta gyara, kawai ta gyara sai ka samu ka sauka lafiya. Ta gane daga wajen kwanciya yaro ne. Eh ya sa hannu dan gyara shikenan sai ko ya ka sauka lafiya. Ni ai wa ta hudu.
0: Duka kuma a gida kika yi ko kuwa a asibiti?
4: Eh wallahi duka dai a gida aka yi.
2: Shi to Amadu shine mai garin Dasin Hausa a jihar Adamawar, yace su da kansu suke karfafa ungozumar gargajiyar a wannan gari saboda gudunmawar su ga mata masu juna biyu.
5: Muna ba su tallafi irin kamar su ma'aikatan asibiti ko kuma hukumar kula da ma'aikatan asibitin. Muna sanar da su akan tunda suna wannan aiki, su dauke su sa su a ciki, suke dan ba su dan wani abu isani wanda su samu su sai sabulu. Bayan haka kuma su ma kamar al'umma magidanta muna dan nuna musu aiki, dan tallafa musu saboda wannan aiki da suke aikin taimako suke, ba wani ne yasa suka sa kansu saboda su taimaki al'umma. Sannan kuma muka a lokacin da muka zo don muna meeting da su ma'aikatan asibiti kan kira su ungozobin su ma mu haɗu mu meeting da su. Kuma mukan gaya wa su ma'aikatan asibitin a neman hanyar da za a ke dan tallafa musu, ko da asibiti din su a karan kansu suke dan tallafawa dan abin da suke samu na rabe wani ajin suke dan tallafa musu dan ba su wani abu wanda zai dan karfafa musu gwiwa.
2: A nata bangaren ungozoma goshi da ita ma ta shafe shekaru tana wannan harka ta karɓar haihuwar mata, ko da yake ita kam takan taimaka a asibitin garin na Dasin saboda rashin ma'aikata. Ta ce ganin halin da mata ke shiga a lokacin haihuwa shi ne ya sanya ta sadaukarwa don bayar da tata gudunmawar.
6: Ni kan dai wannan abu ya bani da sha'awa don na taimaki al'umma, ina taimaka don wannan dinnan saboda an yi kafin a je asibiti kin gani an yi samu wannan din. In kuma na je wa asibiti ne kaga za a tafi asibiti, ina son dama in taimaka don saboda in taimaki al'umma.
0: Shin a asibitin naku akwai isassun ma'aikata da za su karbi aihuwan ko kuwa ya abu ne?
6: To wani sa'in da daddare ba a samun su, ba a samun ma'aikata da daddare, kuma wani aihuwa daren nan. To ni kuma shi yasa nake zama ina zanna in gari ya waye ba aihu ba, to wannan kan sai in ci a tafi asibiti.
2: Yayin zantawar ta da wakilin Muhammad Alhassan, Maimunatu Muhammad ta ce halin da ta taba tsintar kanta a asibiti shi yasa ta zabi haihuwar gida.
3: Aihuwa na dai ya kai kusan goma, wasu ana karba a gida, wasu kuma muna tafiya a asibiti.
0: Akwai matsalan da kuka fuskanta zuwan ku asibiti?
3: Eh to akwai matsala. A gaskiya akwai wani karo da na je ni. Kusan likitocin din duka suka baje suka bar mu asibiti daga ni sai wata mata guda daya sai ungurzoma. Gaskiya muna bukatan ma'aikatan na kara mana su. Saboda garin mu ya girma, kai al'umma gaskiya muna bukatan ma'aikata sosai.
2: Sai dai kwararren likita Dr. Yusuf Abdi Misau kuma goga

0: in dan fafita ka'a fagen da lafiya ya bayar shawarwari kan yadda ya kamata mahukunta su tunkari matsalolin garuruwan da ke da nisa da asibitoci dan kauce fuskantar tarnakin haihuwa a hannun ungozumar ta gargajiya
1: suna yin abinda ba shine aka sa su su yi ba ko kuma ba su da ilimi kwata-kwata kuma ba su da horo akan yin waɗannan ayyuka din to a sanadiyan haka aka rasa rai sau da dama kuma wannan ba karamin illa yake ga lafiyar al'umma ba wani lokaci dan ko uwan ba za su mutu ba amma akan samu ciwon da kuma ba za a zo a warke ba sai kaga yaro ya tashi har abada da illa ko shanyewan hannu ko shanyewan jikinsa gabaki daya saboda wajen fito da shi a haihuwa an masa lahani to shawaran da zan bayar shine kusan yanzu zan iya cewa a duk karkara akwai committee da ake kira WDC wanda suke zama suna tattaunawa akan matsalolin lafiya da suka shafi wannan al'umma din a mataki na unguwa wato ward saboda haka ya kamata su sa idanu su tabbatar ba sa wuce gona da iri ba sa yiwa al'umma ta'adi domin ba aikin da aka sa su ba kenan sannan kuma a ci gaba da kokari zuwa abin da ake kira advocacy yadda gwamnati za ta kara yawan ko likitocin aka samu ko kuma jami'an ungozuma wanda suke da cikakken horo domin su yi wannan ayyuka da suka dace
0: kalaman Dr. Yusuf Abdi mai sauke nan kwararren likita a jihar Bauchi ta Najeriya da ke jan hankalin mahukunta kan buƙatar bayar da muhimmanci ga asibitocin karkara da nufin kaucewa fuskantar tarnaƙin lafiya musamman ga mata masu juna biyu kamar da la duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu Ahmad Alhassan daga Ila sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya
2: tsangaida Azima Bashir Aminu

Juma da Lahadi, fata an nishadanturi, haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin inda kuka ji cewa jami'an hukumar hana sha da fatauci miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ce sun kama miyagun ƙwayoyi da darajar su ta haura naira biliyan 3. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27. Haka nan kun ji cewa Papa Romelio ya buƙaci wakilan coci da su taimakawa wato da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata da ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. A madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin, Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita, Mustapha Adebisi ya sa damu da ku kai tsaye, duk a madadinsu, ka misali ke cewa mu wani lafiya.

Juma da Allah da fatan an nishadin turi haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokacin inda kuka ji cewa jami'an hukumar hana sha da fatauci miyagun kwayo ta Najeriya NDLEA ta ce sun kama miyagun kwayo da darajar su ta haura naira biliyan 3 rundunar yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da sanadiyar mutuwar mutane 27 haka nan kun ji cewa Papa Roma Leo ya buƙaci wakilan coci da su taimakawa wato da su taimaka wajen yaki da matsalar lalata da kananan yara da ake zargin wasu da aikatawa a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita Mustafa ADBC ya sa damu da ku kai tsaye duk a madadin su ka misali ke cewa mu ne lafiya

0: asibiti da ma rashin ma'aikata face in haihuwar ta zo da gagarumar matsala.
1: Edo a gaskiya gurzumomi suna kokari kurai da gaske. To in kamu a samu a isa asibiti su ake nema. In abun da sauki to akan yi a gida suna taimaka mana sosai. In kuma ya gagara sai mu tafi asibiti.
2: To ke nake da ya taso wanne ne akai a gidan aka karbi haihuwa?
1: Edo a gaskiya da farko ni an karbi haihuwa na a gida. Da muka samu gurzumai ta taimaka min. Daga baya kuma ga asibiti kai ma'aikata duk da dai ba su da ba isassu kam to amma alhamdulillah akwai sai muka je asibiti a gaskiya suna kokari sosai musamman ma ita wannan ungurzo mata a gaskiya tana kokari wajen taimakawa bayin Allah da yawa ba dare ba rana duk sanda aka neme ta takan zo da gaggawa ta taimaka mana gaskiya ta cancanci godiya
0: ita ma Aisha Umar da ta aminta da haihuwa a hannun ungurzo mar gargajiya dan kaucewa matsalolin asibiti tace waɗannan dattijai su ne jami'an cetar rai a ƙauyen su wanda dukkanin al'umma suka dogara da haihuwa a gida saboda rashin jami'an lafiya.
3: Eh ungo zuma ta taimaka mana wajen haihuwa. Dakan ta so ta gargara amma da Allah ya sa aka taimake ta ka kira ungo zuma ya zo ta taimaka yake yana sai aka samu aka haihu lafiya kana.
2: Kina nufin haihuwan ya zo da tangarda daga farko?
3: Eh ya zo tangarda daga farko. Sai zo kuma ka dan sa hannu dan gaggara da shi kenan sai aka samu aka sauka lafiya.
2: To ya kika ji da wannan tallafi da ta baki?
3: Ni ta ji dadi sosai ta yi kokari. Don ba don ta san yadda za ta yi ba san ya za a yi. Da yake kuma ta san yadda za ta yi ta gyara kawai ta gyara sai aka samu aka sauka lafiya. Ta gane daga wajen kwanciyar yaro ne. Eh ya sa hannu ta dan gyara shikenan sai kuma ya aka sauka lafiya. Ni ai wata hudu.
2: Duka kuma a gida kika yi ko kuwa a asibiti?
3: Eh wallahi duka dai a gida akai.
0: Shitu Amadu shine mai garin Dasin Hausa a jihar Adamawa yace su da kansu suke karfafa ungozumar gargajiyar a wannan gari saboda gudunmawar su ga mata masu juna biyu.
4: Kuna ba su tallafi irin kaman su ma'aikatan asibiti ko kuma hukumar kula da ma'aikatan asibiti muna sanar da su akan tunda suna wannan aiki su dauke su sa su a ciki su ke dan ba su dan wani abun isani wanda dan wanda su samu su sai sabulu bayan haka kuma su ma kaman al'umma magidanta muna dan nuna musu aiki dan tallafa musu saboda wannan aiki da suke aikin taimako suke ba wanda yasa su suka sa kansu saboda su taimaki al'umma sannan kuma muka a lokacin da muka zo dan muna meeting da su ma'aikatan asibiti kan kira su ungozobin su ma mu haɗu mu meeting da su kuma muna mukan gaya su ma'aikatan asibitin a neman hanyar da za a ke dan tallafa musu ko da asibiti din su a karan kansu suke dan tallafawa dan abin da suke samu na rabe wani ajin suke dan tallafa musu dan ba su wani abu wanda zai dan karfafa musu gwiwa
0: a na ta bangaren ungozoma goshi da ita ma ta shafe shekaru tana wannan harka ta karbar haihuwar mata ko da yake ita kam takan taimaka a asibitin garin na Dasin saboda rashin ma'aikata tace ganin halin da mata ke shiga a lokacin haihuwa shine ya sanya ta sadaukarwa dan bayar da tata gudunmawar
5: ni kan dai wannan abu ya bani da sha'awa don na taimaki al'umma ina taimaka don wannan dinnan saboda an yi kafin a je asibiti kin gani an yi samu wannan din in kuma na je wa asibiti ne kaga za a tafi asibiti ina son dama in taimaka don saboda in taimaki al'umma
2: shin a asibitin naku akwai isassun ma'aikata da za su karbi aihuwan koko ya abun yi
5: to wani sa'in da daddare ba a samu su ba a samu ma'aikata da daddare kuma wani aihuwar dare na to ni kuma shi yasa nake zama ina zanna in gari ya waye ba aihu ba to wannan kan sai in ci a tafi asibiti
0: yayin zantawar ta da wakilin Muhammad Alhassan Maimunatu Muhammad ta ce halin da ta taba tsintar kanta a asibiti shi yasa ta zabi haihuwar gida
1: aihuwa na dai ya kai kusan goma wasu ana karba a gida wasu kuma muna tafiya a asibiti
2: akwai matsalan da kuka fuskanta zuwan ku asibiti
1: eh to akwai matsala a gaskiya akwai wani karo da nazo ne kusan likitocin din duka suka baje suka bar mu a asibiti daga ni sai wata mata guda daya sai ungurzoma gaskiya muna bukatan ma'aikatan na kara mana su saboda garin mu ya girma kai al'umma gaskiya muna bukatan ma'aikata sosai
0: sai dai kwararren likita Dr. Yusuf Abdi Misau kuma gogaggen dan fafutuka a fagen da lafiya ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata mahukunta su tunkari matsalolin garuruwan da ke da nisa da asibitoci dan kaucewa fuskantar tarnaƙin haihuwa a hannun ungozumar ta gargajiya
6: suna yin abinda ba shine aka sa su su yi ba ko kuma ba su da ilimi kwata-kwata kuma ba su da horo akan yin waɗannan ayyuka din to a sanadiyan haka akan rasa rai sau da dama kuma wannan ba karamin illa yake ga lafiyar al'umma ba wani lokaci dan ko uwan ba za su mutu ba amma akan samu ciwon da kuma ba za a zo a warke ba sai kaga yaro ya tashi har abada da illa ko shanyewan hannu ko shanyewan jikinsa gabaki daya saboda wajen fito da shi a haihuwa an masa lahani to shawaran da zan bayar shine kusan yanzu zan iya cewa

0: karkara akwai committee da ake kira WDC wanda suke zama suna tattaunawa akan matsalolin lafiya da suka shafi wannan al'umma din a mataki na unguwa wato ward. Saboda haka ya kamata su sa idanu su tabbatar ba sa wuce guna da iri, ba sa yiwa al'umma ta'adi domin ba aikin da aka sa su ba kenan. Sannan kuma a ci gaba da kokari zuwa abin da ake kira advocacy yadda gwamnati za ta kara yawan ko likitocin aka samu ko kuma jami'an unguwa wanda suke da cikakken horo domin su yi wannan ayyuka da suka dace.
1: Kalaman Dr. Yusuf Abdi mai sauke nan kwararren likita a jihar Bauchi ta Najeriya dake jan hankalin mahukunta kan buƙatar bayar da muhimmanci ga asibitocin karkara da nufin kaucewa fuskantar tarnaƙin lafiya musamman ga mata masu juna biyu. Kamar da la duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilinmu Ahmad Alhassan daga Ila. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
2: Tun gaida Azima Bashir Aminu.

jama'a da lafiya, fata an nishadantu. Haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokacin, inda kuka ji cewa jami'an hukumar hana sha da fatoci miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ce sun kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura naira biliyan 3. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27. Haka nan kun ji cewa Papa Roma Leo ya buƙaci wakilan coci da su taimaka wa wato da su taimaka wajen yaki da matsalar lalata da ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. A madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin, Azima Bashir Aminu muka yi asibanci tare da ita, Mustapha Adebisi ya sa damu da ku kai tsaye. Duk a madadinsu, ka misali ke cewa mu ne lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22.
1: Kamin Sale.
0: Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Jami'an hukumar NDLEA a Najeriya sun kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura naira biliyan 3. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27. Hakanan za ku ji cewar Papa Romelio ya buƙaci wakilan cocin da su taimaka wajen yaƙi da matsalar lalata da ƙananan yara da ake zargin wasu da aikatawa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jami'an hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA sun kama wani ɗan kasuwa kuma sabon ango mai shekaru 25 da ake zargi da safarar kunshin cocaine har 72 zuwa ƙasar Portugal a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke a Kano Ibom da ke jihar Enugu. Nasiru Sani na ɗauke da cigaban labarin.
2: An kama wanda ake zargin ne a zauren sauraron shiga jiragen filin jirgin ƙasa da ƙasa na jihar Enugu a ranar Alhamis 25 ga watan Satumbar shekarar 2026 da muke ciki, yayin da yake shirin hawa jirgin kamfanin jiragen saman Ethiopian Airlines zuwa Portugal. A wata sanarwa da hukumar ta NDLEA ta fitar a ranar Lahadin nan, wanda ake zargin ya haɗiye kunshin hodar Iblis ɗin ne, wanda yanzu haka ke ƙarƙashin sashin kulawa ta musamman domin tabbatar da ganin ya fitar da su daga cikin sa. Hukumar ta kuma ci gaba da cewa daga bisani ya fitar da dukkanin kunshi 72 da ya haɗi na wannan muguwar kwaya mai matukar hadari. Rahotanni sun yi nuni da cewa wanda ake zargin ya shaidawa masu bincike cewa kafin ya fada wannan mummunar sana'ar, ya taɓa yin sana'ar kawata motoci a harabar kasuwar baje kolin da ke yankin Ojo a jihar Lagos kafin ya koma ƙasar Portugal a watan Mayun shekarar 2023. Sannan ya dawo Najeriya a baya bayan nan, inda ya yi aure a ranar 13 ga watan Satumbar wannan shekara ta 2026. Kazalika, hukumar ta bayyana cewa wanda ake zargin ya ce shi ya shiga harkar safarar kwayar ce domin samun kuɗin da zai biya basussukan da ya tara yayin bikin nasa.
0: Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya ta buƙaci a gaggauta ceto yara ɗalibai 'yan makaranta 78 da aka sace sama da kwanaki 100 kenan a jihar Borno. Shugaban ƙungiyar reshen jihar Borno, Most Reverend John wato Bakani, ne ya miƙa buƙatar hakan yayin wani taron addu'o'i na musamman da ƙungiyar ta gudanar a Maiduguri don bikin cika shekaru 50 da kafuwarta. Shugaban hukumar kula da iyakokin Najeriya Adamu Adaji ya ce ƙasar na dab da kammala aikin shata iyakarta da Kamaru bayan kwashe kusan shekaru 24 da kotun duniya ta ICJ da yanke hukuncin mallakar yankin Bakassi ga Kamarun. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin wata zantawa da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan a Abuja, inda ya ce a yanzu abin da ya saura aikin bai wuce kafa tubali 260 a ɓangaren jihar Adamawa ba, wanda kuma ya ce suna sa ran kammalawa nan da ƙarshen wannan shekarar. To dama ko aikin shata iyakoki tsakanin ƙasashe na ɗaukar irin wannan dogon lokaci? Malam Nazifi Alaramma, masanin taswirar ƙasa, ya mana ƙarin bayani.
3: Irin wannan ta faru kasan sai an yi babban survey, an ɗauki lissafi, masana sun bi da na'urori, an kirga, an ɗauki hoto ta sama, an kuma bi ta ƙasa, an yi ground truthing, an tabbatar da abin da aka gani daga sama, sannan a fitar da iyaka. Aiki ne babba ƙwarai da gaske. Sannan kuma gashi abu ne da ya shafi ɗan adam, kuma ɗan adam dole ka ɗauke shi a matsayin ɗan adam, daraja ta sa da martaba ta sa da mutunci na sa da tarihinsa da yadda yake ji a jikinsa. Ya saba yana zaune a Najeriya da duk wannan za a zo yanzu a canja, a ce sun koma ƙarshen Kamaru, su canja tunaninsu zuwa ga wani shugabancin, su canja kaza. Ya shafi da yawa daga cikin rayuwar kabilun da suke zaune a nan gurin, musamman 'yan kabilun Etik wanda su suka fi yawa. Shi yasa to ƙasashen biyu da Najeriya da Kamaru ɗin duk suke bin a ban a hankali, saboda su kansu jama'ar gurin a yi musu shi yadda za su samu cikin nutsuwa da fahimta da kwanciyar hankali. Ba rana ɗaya a zo a ce tashi kamar wato ainihin za a kori sauro kawai ana fesa mai magani i waje ko i mutu ba. To wannan na tabbata shi ke kawo jinkirin da wato ainihin ɗaukar lokaci dangane da wannan fitar da iyaka.
0: Nazifi Alaramma kenan. Fadar shugaban Najeriya ta ce a gobe ne shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu zai dawo gida bayan sauyin da aka samu game da dawowarsa daga hutun da yake a nahiyar Turai. Mai taimakawa shugaban kasar wajen hulɗa da kafafen yaɗa labarai Bayo Onanugane ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce shugaban zai wuce ne kai tsaye jihar Lagos don gudanar da bikin samun 'yancin kan kasar da za a yi a ranar 1 ga watan Oktoba mai kamawa. idan dai ba a manta ba a ranar 30 ga watan Agustan da ya gabata ne shugaban ya bar Najeriya don gudanar da hutu a kasashen Turai. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin fadada karfin samar da wutar lantarki a kasar wanda ya kunshi gina sabuwar tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 1200 dake amfani da iskar gas domin kaucewa yuwar fuskantar matsalar karancin wuta a kasar. Mahama ya bayyana cewa kara zuba jari a wannan fanni ya zama wajibi biyo bayan katsewar wutar lantarki da aka samu a baya-bayan a kasar. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta ce daga yanzu dole ne kungiyoyi masu zaman kansu su rinka kashi 80 cikin 100 na kasafin kudinsu wajen gudanar da ayyukan ci gaba ga al'umma. Majalisar zartarwa ta kasar ce ta amince da hakan a wani zama da ta yi a makon da ya gabata. Matakin da hukumomin kasar suka ce sun dauke shi ne domin tabbatar da cewa al'ummar kasar ne ke amfana kai tsaye da tallafin kungiyoyin. To sai dai kungiyoyi masu zaman kansu na ganin matakin a matsayin wata hanya ta yi musu katsalandan wajen gudanar da ayyukansu. Fitacciyar 'yar wasan kwaikwayon Kamaru Harani Yallo ta lashe kyautar wasan kwaikwayo ta barkwanci wanda Arafa ke bayarwa don karrama wanda ya fi nuna bajinta a gasar da ake shiryawa a duk shekara. Gade ƙarin bayanin da ta yi bayan lashe wannan kyauta.
4: Ina bayar da labarin Maryam ne, wato matar da ta fito a matsayin mahaifiyar Yesu Almasihu. Bayan shekaru sama da 1000 a yau Maryam ta fito ta bayyana gaskiya dangane da abubuwa da dama da suka shafi rayuwarta. Kamar yadda watakila kuka sani, a cikin waɗannan ɗimbin shekaru an furta an kuma gina labarai da dama a game da ita, ciki har da yin addu'o'i da kuma neman biyan buƙatu da sunanta. Ba wai muna kira ga mutane da su daina yin imani da ita ba, ko su daina zuwa wuraren ibada ba ta hanyar ambaton sunanta. Babban abin da muke son fitowa da shi a nan shine mai zai faru da a ce za ta sake bayyana ta yi magana da mu a yau, ko watakila fitowarta za ta iya sauya wani abu?
5: Est-ce que ça changerait réellement quelque chose? Aventure.
0: Fassaran kalaman harbin Yallo kenan. Rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da wani bincike biyo bayan wasu hare-haren bindiga da aka kai rukunin gidaje daban-daban wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 27. Rahotannin farko-farko dai sun nuna cewa wannan lamari na da alaka da rigingimin harkar wato harkar ma'adinai da kuma gaba ta kasuwanci a tsakanin wasu gungun 'yan daba da ke fuskantar neman iko da albarkatun ƙasa. Jami'an tsaruna musamman sun mamaye yankunan da abin ya faru domin kwantar da tarzoma tare da kamo mutanen da ke da hannu wajen ɗaukar nauyin waɗannan kashe-kashe da aka samu. Kwamandar rundunar sojan Habasha ya zargi ƙasashen Eritrea da Sudan da goyon bayan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke yaƙi da sojojinsu a yankin arewacin ƙasar. A wani jawabi da ya wallafa a shafin YouTube na rundunar, babban hafsan sojin ƙasar Field Marshal Birhunu Jula ya ce suna yaƙi ne da wasu mayakan da suka tsara kansu tare da ƙulla ƙawance domin kare muradun wasu ƙasashen waje. Tun a ranar Larabar da ta gabata ne dai rikici ya ɓarke tsakanin 'yan tawayen Tigray da sojojin gwamnatin ƙasar, lamarin da ya sake dawo da barazanar yaƙin da suka yi tsakaninsu a shekarun 2020 zuwa 2022 wanda ya sanadiyar mutuwan kimanin mutane 600. Papa Roma Leo na 14 da ke ziyara a Faransa a jiya Lahadi ya jagoranci babban taron ibada tare da yin addu'o'i ga dubban mutane musamman masu fama da rashin lafiya, inda ya jaddada adawarsa ga dokar Faransa mai bayar da damar taimakawa marasa lafiya domin zara rayukansu ko kuma gaggauta mutuwarsu. Gari ƙarin bayanin dai.
6: Zan bayyana farin ciki na a wannan safiya saboda daga dan ina ganin alamun farin ciki tattare da jama'a. Wannan kuwa sakamakon hasken majami'a ne wanda ya bayyana hatta a cikin fuskokinku. Wasu daga cikinku sun ratsa nahiyoyi, sun kasance a cikin yanayi na gajiya, amma yau kuma sun wayi gari a cikin murna da farin ciki, inda daga bisani har kuka iso a nan. A yau muna cikin murna da alfahari, mun kasance al'umma ɗaya. anan ina nufin al'umma daya kuma ahli daya.
7: Una sola familia.
0: Papa Roma Aliyu kenan. Karfe 8:10. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Azima Bashir Aminu ta saki dawowa. Azima barka da hantsi.
4: Da Kamis Sale kamar dai dazu bara mu sake duba wasannin gasar Nations League da suka gudana tsakanin kasashe da dama na nahiyar Turai. Portugal ta yi nasara kan Norway da kwallaye 2-1 a wasan da aka kammala ba tare da turaren kasar wato Cristiano Ronaldo a cikin fili ba. Wasan wanda ya gudana a gidan Norway ya baiwa Haaland damar zura kwallon shi ta 65 ga kasar ta sa. Kodai ke san tashi wasan ba tare da nasara ba kuma kaga a cikin gida
0: suka yi rashin nasara.
4: Haka to tun a minti na 17 Portugal ta bude da zura kwallo ta hannun Joao Felix kuma haka ne aka tafi hutun rabin lokaci. Kodai ke minti na kalilan bayan dawowa daga hutun rabin lokacin gabanin kwallon wato Gonzalo Ramos a wato minti na kalilan bayan dawowa daga hutun rabin lokacin ne Ellen Haaland ya zura kwallon farko ya farke wacan kwallo kenan sai dai minti uku a tsakani Gonzalo Ramos ya zura kwallo ta biyu. To Ronaldo mai shekaru 41 wanda ke neman kwallaye 21 dan cikin muradin sa na samun kwallaye 1000 guda gabanin ritaya ya shiga jerin ƴan wasan na jiya amma a matsayin ƴan benci da ba a kai ga amfani da shi ba. Haka zalika Portugal ta duka wasan na jiya ba tare da Bruno Fernandes na Manchester United ba wanda shi ma rauni ya hana shi shiga ita wannan tawaga.
0: Ake sa Ronaldo yanzu yana dan buƙatar ya rika hutawa saboda shekaru kuma a ba wasu matasa masu
4: da dai ba wasa ba kuma kaga ita wannan tawagar ta Portugal a wannan karan tana tattare da matasan ƴan wasa yara wanda ya kamata kamar yadda ka faɗa a basu dama su haska. To wasanin bi kenan a jere Jamus na shan kaye karkashin jagorancin Jurgen Klopp a gasar ta Nations League wanda ya sanya tsohon kocin na Liverpool ci gaba da dakon isuwar ranar nasara. Rashin nasarar Jamus a hannun girka da kullu ɗaya da nima je Lahadi ya biyo bayan shan kayan tawagar a hannun Netherlands ranar Alhamis inda ta gabata kodai ke kai tsaye ba za a kira wancan shan kaye ba domin kuwa kunnan doki kasashen biyu suka yi kwallo 1-1 amma kuma duk da haka ba za a kira shi nasara ga shi Jurgen Klopp ba. To Jurgen Klopp mai shekaru 59 a watan Yulin da ya gabata ne hukumar kwallon kafar Jamus ta amince da nadin sa a matsayin kocin kasar bayan murabus din Julian Nagelsmann da ke biyo bayan rashin katabus din kasar a gasar cin kofin duniya. Da wannan rashin nasara kenan wasa na hudu Jamus ta doka ba tare da ta samu nasara ba tun bayan doki Ivory Coast a wasan rukuni na gasar cin kofin duniya.
0: To an gaida Azima.
4: To madalla.
6: RFI.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasa mu ta wannan rana.
8: Masu sauraro barkamu da wannan safiya. Ga wasu daga cikin labaran siyasar Najeriya da ke jan hankali. Jigajigan ƴan adawa a Najeriya na ci gaba da ciccikar gwamnatin tarayya sakamakon balaguran da shugaba Bola Tinubu ya yi zuwa Turai. Da fari dai an tsara shugaba Tinubu zai dawo bayan makonni uku da hutun da ya fara a birnin London kafin daga bisani ya wuce zuwa birnin Paris. To sai dai kwanaki 21 na hutun shugaban ya kare ba tare da ya dawo cikin Najeriya ba wanda ya fice daga cikin tattar ranar 30 ga watan Agusta a cewar dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi. Abin takeici ne yadda shugaba Tinubu ya kaurace wa zama a Najeriya daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da na tsaro. Shi ma dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya ce dole ne fadar shugaban ƙasa ta fito ta yi bayanin dalilin rashin dawowar Tinubu gida. To anan kuma wata sabuwar takaddamar shari'a ce ta kunno kai game da zabukan cikin gida da jami'u suka gudanar gabanin babban zabi na shekarar 2027 bayan wani hukuncin kotun koli da ya umarci maido da wasu dokoki na dokar zabi ta 2026. Karkashin dokar dole ne jami'u su mika wa hukumar zabi ta kasar INEC sunayen mambobinta wanda za a yi amfani da jerin yayin zabukan cikin gida sabanin hukuncin da kotun dauka kara ta yanki a ranar 16 ga watan Yuli. Wannan hukunci ya jefa ƴan takara cikin tsaka mai wuya musamman waɗanda suka sauya sheƙa zuwa wasu jam'iyyun kafin samun tikitin takara wato dai waɗanda suka shiga sabukan cikin gida na jam'iyyu har guda biyu.
4: Wato sakamakon wannan hukunci ne wasu jami'u a jihohin Najeriya suka bayar da umarnin sake gudanar da zabukan cikin gida kamar dai jihar Gombe inda jam'iyyar PDP ta bayar da umarnin sake gudanar da zaben fidda gwani na gwamna wanda a baya Malam Isa Fantami ya lashe wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Fantami ke shan suka daga wasu 'yan siyasa a kasar saboda yadda ya sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa PDP don ya samu tikitin takarar Rabi Musa Kunkuso da ke yi wa Peter Obi mataimaki a takarar neman kujerar shugabancin Najeriya na daga cikin waɗannan mutane ga abin da yake cewa yayin hira ta musamman da gaida a Rafai Hausa.
9: Ni tunda Malam Fantami ya shigo cikin tsarinmu ya zama karami ai, ɗan karami ne. Yanzu an ce ina neman gwamna a Gombe. Abin da na yi kenan 1978 na zama gwamnan Kano. Aiko da ake kauda kai da sauransu ai magana ce ta ana ganin yana da banda ilimin boko yana da na addini to bangaren addini muke dauka matan da ya jawo kansa ya shigo cikin harkokin siyasa to kuma yanzu ya zama karami sai ya iya bakin sa domin har yanzu shi a zuciyarsa zai zaci cewar saboda maganar shi malami ne za a sassauta masa ba haka take ba dama ai mu abin da muke so kenan kar ka zauna a masallaci kana zagin mu kana fassara ayoyi yadda kake so domin ka cutar da abokan hamayyarka mutane kuma su dauka daga sifiki
4: Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kenan kuma iyakacin abin da ya sauko kenan a shirin namu na wannan lokaci
0: to an gaida Hauwa Halluru Kwankwaso
6: Najeriya ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu tarayya wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga Janairu yayin da gwamnoni da 'yan takarar majalisun jihohi za su ci gaba har zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu kamar yadda dokar zabe ta shata shin ko me yafi daukar hankula a wannan karo sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da yadda wannan yakin neman zabe yake gudana musamman ma a yankunan da kuke rayuwa Za ku yi hakan ne kuwa ta amfani da lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari 234-7066-5661 ko kuma ku bar sakonni a shafinmu na Facebook. Muna dakon ra'ayoyinku.
0: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
10: Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta dan an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara
11: ya zo sangarra daga farko sai zo kuma ka dan sa hannu dan giggara da shikenan sai ka samu ka sauka lafiya
10: Maryar wata uwa Aisha Umar kenan wadda unguzu mar gargajiya ta kai wa dauki bayan fuskantar tarnaki a lokacin haihuwa a wani yanayi da garin da take ki fama da rashin asibiti ko malaman jinya can a jihar Adamawa Rancin asibitoci ko malaman jinya a yankunan karkara da kuma rashin kyawun hanyoyin iya zuwa asibiti musamman ga mata masu juna biyu na daga cikin dalilan da ke tilasta wa mata haihuwar gida sabanin asibiti dai da galibi unguzumar gargajiya ke matsayin masu ceto a irin wannan yanayi wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan makon sai mai da hankali akai goyen ciki da haihuwa na cikin manyan kalubalen lafiyar da suka da ba kasashe masu tasowa irin Najeriya dai da a kowace rana ake ganin mutuwar dindin mata a lokacin haihuwa ko kuma renan ciki baya ga tarin jarirai da su ma kan rasa ransu galibi a kusan kowanne kauye a karkarar Najeriya akan samu ungozuma da suka shafe shekaru suna aikin karbar haihuwa da kuma bayar da shawarwari ga mata a lokacin goyen ciki ko renan yaro waɗannan suke maye gurbin jami'an kiwon lafiya duk da yake irin waɗannan mata ba su da wata haihuwa ta zamani ko kimiyya amma da zara an samu tangardar haihuwa wannan mata ke cetar rai sai dai dattijuwa Hauwa Ungozuma a karamar hukumar Fufure ta jihar Adamawa ta ce su da kansu sukan gane cewa haihuwa ta fi karfin su in sun ga alamun mace a wannan gabar kuwa sukan sada ta ga asibiti ne maimakon daukar kasada
12: idan haihuwa mace ta zo haihuwa mun je mun gane in zamu iya zamu karba a gida in ba zamu iya ba sai mu kai musu asibiti ana karbi haihuwar mata da yawa ba zan iya kirgawa ba dan shekara 20 kenan ina aiki daya na tibata biya na sam sai dai idan mai gida da akai haihuwa a gidansa zai bani abun sayan sabulu kuma wallahi ana taimakawa sosai suna jin dadi ni kuma ina jin dadi wallahi
13: akwai sanda misali kika karbi haihuwar mace kuma aka samu matsala misali
12: babu matsala
13: ban sani ba ko ana samu wani dan bita ko koyarwa da malaman asibiti suke muku a matsayin ku na wayanda kuke taimakawa al'umma a gida
12: suna mana bita suna gaya mana sosai batun cire cibiya muna yi an gwada mana idan ban taba samu matsala mutum mace ta aihu har samu damuwa ba kuma idan mun zo dan dama sun gwada mana sun yi mana bita zaka gwada ka gani ta hangulo dinka kana tafi da shi zaka gwada ka gani in ga aihuwa zaka sani in kuma aihuwa tukunna ace zaka ce sai tukunna bai zo ba tukun a bari ki hakuri idan ta zo ta za a aihu idan kuma na gani da damuwa sai in dauka an kai musu asibiti shikenan su karba
10: sai dai kuya ya karbuwar irin wadannan ungozuma ga mata Maimunatu Muhammad uwa ce da ta saba haihuwa a hannun ungozuma sabanin asibiti tace a garin su ungozumar gargajiya ce ke ceto saboda nisan su da asibiti da ma rashin ma'aikata face in haihuwar ta zo da gagarumar matsala
14: eh to a gaskiya gurzumomi suna kokari kurai da gaske lokacin kamu a samu a isa asibiti su ake nema in abun da sauki to akan yi a gida suna taimaka mana sosai kuma ya gagara sai mu tafi asibiti
13: to ke nake da ya taso wanne ne akai a gidan aka karbi aihuwa
14: eh to a gaskiya da farko ni an karbi aihuwa na a gida da muka samu gurzoma ita ta taimaka min daga baya kuma ga asibiti akwai ma'aikata duk da dai ba isassu kam to amma alhamdulillah akwai sai muka je asibiti a gaskiya suna kokari sosai musamman ma ita wannan ungozo mata a gaskiya tana kokari wajen taimakawa bayin Allah da yawa ba dare ba rana duk sanda aka neme ta takan zo da gaggawa ta taimaka mana gaskiya ta cancanci godiya
10: ita ma Aisha Umar da ta aminta da haihuwa a hannun ungozumar gargajiya dan kaucewa matsalolin asibiti tace waɗannan dattijai sune jami'an cetar rai a ƙauyen su wanda dukkanin al'umma suka dogara da haihuwa a gida saboda rashin jami'an lafiya
15: eh ungozuma ta taimaka mana wajen haihuwa dakan so te garar mama da Allah ya sa aka taimi aka kira ungozuma da zo ta taimaka yake yana sai aka samu aka aihu lafiya kana
13: kina nufin aihuwan yazo da tangarda daga farko
15: eh yazo tangarda daga farko sai zo kuma dan sa hannu dan giggara da shi kenan sai aka samu aka sauka lafiya
13: to ya kika ji da wannan tallafi da ta baki
15: eh ta ji dadi sosai ta yi kokari don ba don ta san yanda za ta yi ba san ya za a yi da yace kuma ta san yanda za ta yi ta gyara kawai ta gyara sai aka samu aka sauka lafiya tangarda daga wajen kwanciyar yaro ne eh ya sa hannu dan gyara shikenan sai ko iya ka sauka lafiya ni ai wata hudu
13: duka kuma a gida kika yi ko kuwa a asibiti
15: eh wallahi duka dai a gida akai
10: Shitu Amadu shine mai garin Dasin Hausa a jihar Adamawa yace su da kansu suke karfafa ungozumar gargajiyar a wannan gari saboda gudunmawar su ga mata masu juna biyu
16: kuna ba su tallafi irin kaman su ma'aikatan asibiti ko kuma hukumar kula da ma'aikatan asibiti muna sanar da su akan tunda suna wannan aiki su dauke su sa su a ciki su ke dan ba su dan wani abun isani wanda su samu sosai sabulu bayan haka kuma su ma kaman al'umma magidanta muna dan nuna musu aiki dan tallafa musu saboda wani aiki da suke aikin taimako suke ba wani ne yasa su suka sa kansu saboda su taimaki al'umma sannan kuma muka lokacin da muka zo dan muna meeting da su ma'aikatan asibiti kan kira su in gozo bin su ma mu haɗu meeting da su kuma mukan gaya su ma'aikatan asibitin a neman hanyar da za a ke dan tallafa musu ko da asibiti din su a karan kansu suke dan tallafawa dan abin da suke samu na rabe wani suke dan tallafa musu dan ba su wani abu wanda zai dan karfafa musu
10: A na ta bangaren ungozuma goshi da ita ma ta shafe shekaru tana wannan harka ta karbar haihuwar mata ko da yake ita kam takan taimaka a asibitin garin na Dasin saboda rashin ma'aikata tace ganin halin da mata ke shiga a lokacin haihuwa shine ya sanya ta sadaukarwa dan bayar da tata gudunmawar
17: ni kan dai wannan abu ya bani da sha'awa don na taimaki al'umma ina taimaka don wannan dinnan saboda an yi kafin aje asibiti kin gani an yi samu wannan din in kuma na je wa asibiti ne kaga za a tafi asibiti ina son dama in taimaka don saboda in taimaki al'umma.
18: Shin a asibitin naku akwai isassun ma'aikata da za su karbi aihuwan koko ya abu ne?
17: To wani sa'in da daddare ba a samu su. Ba a samu ma'aikata da daddare kuma wani aihuwar dare ina. To ni kuma shi yasa nake zama. Ina zanna in gari ya waye ba aihu ba to wannan kan sai in ci a tafi asibiti.
10: Yayin zantawar ta da wakilin Muhammad Alhassan, Maimunatu Muhammad ta ce halin da ta taba tsintar kanta a asibiti shi yasa ta zabi haihuwar gida.
14: Aihuwa na da ya kai kusan 10. Wasu ana karba a gida, wasu kuma muna tafiya a asibiti.
18: Akwai matsalan da kuka fuskanta zuwan ku asibiti?
14: Eh to akwai matsala. A gaskiya akwai wani karo da na je ni. Kusan likitocin din duka suka baje suka bar mu asibiti daga ni sai wata mata guda daya sai ungwarzo ma. Gaskiya muna bukatan ma'aikatan na kara mana su. Saboda garin mu ya girma, kai al'umma gaskiya muna bukatan ma'aikata sosai.
10: Sai dai kwararren likita Dr. Yusuf Abdi Misau kuma gogaggen dan fafutuka a fagen da lafiya ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata mahukunta su tunkari matsalolin garuruwan da ke da nisa da asibitoci don kauce fuskantar tarnaƙin haihuwa a hannun ungozumar ta gargajiya.
19: Suna yin abin da ba shine aka sa su su yi ba, ko kuma ba su da ilimi kwata-kwata, kuma ba su da horo akan yin waɗannan ayyuka din. To a sanadiyan haka aka rasa rai sau da dama, kuma wannan ba ƙaramin illa yake yi ga lafiyar al'umma ba. Wani lokaci dan ko uwan ba za su mutu ba, amma akan samu ciwon da kuma ba za a zo a warke ba, sai kaga yaro ya tashi har abada da illa ko shanyewan hannu ko shanyewan jikinsa gabaki daya saboda wajen fito da shi a aihuwa an masa lahani. To shawaran da zan bayar shine kusan yanzu zan iya cewa a duk karkara akwai committee da ake kira WDC wanda suke zama suna tattaunawa akan matsalolin lafiya da suka shafi wannan al'umma din a mataki na unguwa, wato ward. Saboda haka ya kamata su sa idanu su tabbatar ba sa wuce gona da iri, ba sa yiwa al'umma ta'adi, domin ba aikin da aka sa su ba kenan. Sannan kuma a ci gaba da kokari zuwa abin da ake kira advocacy, yadda gwamnati za ta kara yawan ko likitocin aka samu ko kuma jami'an ungozuma wanda suke da cikakken horo domin su yi wannan ayyuka da suka dace.
10: Kalaman Dr. Yusuf Abdi Misau kenan, kwararren likita a jihar Bauchi ta Najeriya da ke jan hankalin mahukunta kan bukatar bayar da muhimmanci ga asibitocin karkara da nufin kaucewa fuskantar tarnaƙin lafiya musamman ga mata masu juna biyu. Kamar da la duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya. Madadin kuma su saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sai wakilinmu Ahmad Alhassan daga Ila. Sunana Azima Bashir Aminu, da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
0: To an gaida Azima Bashir Aminu.

jama'a da Allah da fatan an nishadin turi haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokacin inda kuka ji cewa jami'an hukumar hana sha da fatauci miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ce sun kama miyagun kwayoyi da darajar su ta haura naira biliyan 3 rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu ta kaddamar da bincike kan rikicin ma'adinai da ya sanadiyar mutuwar mutane 27 haka nan kun ji cewa Papa Romelio ya buƙaci wakilan coci da su taimakawa wato da su taimaka wajen yaki da matsalar lalata da kananan yara da ake zargin wasu da aikatawa a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita Mustafa ADBC ya sada mu da ku kai tsaye duk a madadin su ka misali ke cewa mu ne lafiya

0: wanda kowa in yaje ya yi taka tsantsan to haka yake hana mutane su zo su samu wannan alheri.
1: Mafi yawan wuraren yawon bude ido suna nesa da idan jama'a ne, don haka kokarin isa gare su a wasu lokutan hadari ne mai girma ga masu yawon bude idan. Malam Musa Muhammad Damban mai sha'awar yawon bude ido ne, kuma a cewarsa saboda hauhawar wannan matsala alatilas ya rage yawan tafiye-tafiye na yawon bude ido.
2: Gaskiyar magana dole ne a yi taka tsantsan, ko kuma muke taka tsantsan ta yadda muke danyin baya-baya da abubuwan, musamman yanzu idan ka dauki babban gandun dajin mu na Yankari. Kafafen yaɗa labarai na duniya suna ɗauka cewa ƙauyuka ko kuma hanyoyi da suke kewaye da gandun jajin a tashe-tashen hankali, dole kai ma za ka nutsu ka maida hankalinka.
1: Baya ga matsalar tsaro, wata matsalar da ke addabar wannan sashi na yawon bude ido a Najeriya ita ce ɓacewar nau'o'in dabbobi da tsuntsaye masu yawa, kamar da Malam Ahmad Saka shi ma wani mai sha'awar yawon bude ido ya lura da hakan.
3: Gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani. Muna haduwa da dabbobi, musamman kananan dabbobi irin su gada. Yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau.
1: Bikin na bana ya maida hankali ne kan yadda za a yi amfani da sabuwar fasahar zamani ta AI wajen bunƙasa yawon bude ido a duniya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
4: A kwanakin baya ne tsohon shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC mai adawa Atiku Abubakar ya sha alwashin maido da tallafin mai idan aka zabe shi a matsayin shugaban kasar, lamarin da ya janyo tattaunawa a tsakanin ƴan Najeriya a yayin da a gefe guda ya kada hantar gwamnati mai ci. Akan batun tallafin ne Michael Kudusan ya gana da dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar NDC Senator Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda ya bayani shirin su a game da tallafin mai.
5: Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, duba da wahalhalun da talakawan Najeriya ke sha dangane da cire tallafin mai, menene tanajin ku a wannan bangare?
6: To, na farko dai ina so in ce shekarar zabe da ta wuce, shekara ta 2023, dukkanin mu ballan mu hudun nan kowa an tambaye shi me zai yi. Su ukun nan sun karkata akan za su cire tallafin mai. Amma ni ra'ayina a wancan lokaci har zuwa a yanzu shine ba tallafi ya kamata a cire ba. Abinda ya kamata a yi shine a cire cin hanci da rashawa. Wannan cin hanci da rashawa ita ce babban matsala a Najeriya ma gabaki ɗaya, musamman kuma a harkar mai, saboda kuɗin da suke cikinsu. Muna da labarin yadda ake shigo da manya-manyan jiragen ruwa a kirga su sau ɗaya, sau biyu, sau uku, wani lokacin ma ga inda muke ji fiye da haka. Abinda ba su hango ba mu a NNPP mun hango.
5: Ku me kuka hango?
6: Abinda muka hango ai shi yanzu ƴan Najeriya suka gani, kuma su ma gwamnati na tabbata suna nan suna tunanin wataƙila da sun sani da wani abin suka yi, wataƙila sun bi layin mu. To amma yanzu ya yi latti, musamman ma da ya kuskure ran bai zo ma ya tsara abubuwan ya ga yadda suke ba, an ɗauki wani lokaci ana nazari, tunda komai ɗan nazari ne. Dole sai kai lissafi, musamman abin da yake shafin rayuwar mutane sama da miliyan 200, ba za ka je kawai shikenan ka faɗe ta kamar ka faɗi zan je in ci tuwo ko zan tafi in kwanta ba, huta ba. Saboda haka wannan yanayi da ake shine yanayin da ake ciki. To amma yanzu kowa ya ga illar da aka samu.
5: To yanzu dai akan wannan lamari me kuke yi?
6: Muna nan muna aiki da mai girma His Excellency Peter Obi na yadda kwamitin da zai duba mana yanayin da muka samu kanmu, yanda yake za mu zo mu ga me zami, kamar ni kamar Peter. Abinda Peter yake cewa shine ya za a yi talakawa su samu sauki, ya za a kawo tallafi a noma, ya za a kawo tallafi a ilimi, tallafi a dukkanin abubuwa na rayuwa domin jama'a su ji sauki. Wannan shine lokacinmu. In ba ka sassauta wa mutane ba, to yaushe za ka sassauta musu? Bayan ka mutu ko sun mutu? Saboda haka dole sai an yi abin da ya kamata a yi, yanda al'ummar talakawa za su ji daɗi, domin dama da ni da shi ɗin ai duk magana ce ta mutane na ƙasa. Duk in ka duba magoya bayanmu ai matasa ne, maza da mata da 'yan kishin ƙasa, su ne fuska da suke goya mana baya. To bayan za ka kuma ka samu dama shikenan ka yi abin da zai gallaza musu. Wannan ba tsari ba ne na siyasa, domin musamman mu da muke siyasar mun ɗebo jama'a, ko muna sa rai daga nan har bayan ranmu ma ya kasance wannan irin aƙida ta mu ta tausayawa talakawa da sauran mabukata ya kasance ta samu, harshe jama'a sun samu sauƙi.

0: muna gani inda ake ci gaba a kasashen duniya musamman wanda suke da fetur wanda suke da fetur a to ga gurin tace fetur wannan mai za a hako shi me yasa ba za ka ba waɗanda suke tacewa su tace ka sayar da mutanenka ba me yasa sai ka tafi can waɗansu kasashen duniya ka so a farashin da yake a kasashen duniya ma masu saya su ba suna ta kuka mai ya tace saboda haka akwai abubuwa da yawa nan gaba Allah za mu fito da shi wanda zai taimaka mana kwarai da gaske
1: a takaice za a iya cewa ba kwa goyon bayan cire tallafi kenan
0: duk abin da zai kawo matsala akan talaka ba ba goyon baya
2: tattaunawar Michael Kudison da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso akan batun cire tallafin man fetur ko kuma maido da shi a Najeriya da haka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran amma kafin mu sallama bari mu ji ga bitar muhimman kanin su kun ji da rahotanni daga Najeriya ke cewa ƴan bindiga sun garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin kasar a ƙarshen mako dakarun Mali sun sanar da kashe ƴan ta'adda kalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu kun ji da yayin ki karkare ziyarar sa a Faransa jagoran dariƙar Katolika na duniya Papa Romelio ya buƙaci haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya

0: yanzu sai shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Ranar 25 ga watan Satumba na kowace shekara ake bikin ranar masana magunguna ta duniya wadda aka fi sani da World Pharmacist Day a Turanci. Ana yin bikin ne domin nuna godiya ga yadda masana magunguna ke taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma ta hanyar samar da ingantattun magungunan amfani da ba da shawarwari akan yadda za a yi amfani da su, sannan kuma da wayar da kan jama'a kan illolin amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba. Wani abin daukar hankali shine yadda sau da dama ake amfani da wannan rana domin ƙara taimakawa marasa galihu, musamman mata da yara da ke kwance a asibitoci da magunguna kyauta. Da haka muka leƙa jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya, inda a yayin bikin wannan shekara masana magunguna ƙarƙashin babban asibitin garin Sulaja suka yi amfani da wannan dama wajen gudanar da ayyukan jinkai ta hanyar kai ziyara wasu gidajen marayu da ke yankin domin tallafa musu da kayan abinci, magunguna, kayan karatu, kayan sakawa da dai sauransu. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda aka gudanar da wannan biki a ranar Juma'ar da ta gabata, inda za ku ji tattaunawarmu da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta, da kuma Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu daga Neja, Ismail Karatu Abdullahi.
1: Rayuwata.
3: Mataimakin shugaban sashen magunguna na asibitin na Suleja, Pharmacist Ibrahim Yusuf Majinga, ya bayyana dalilin kai wannan ziyara gidan marayun.
4: Wannan lokaci ne da muka dauka muka ce to ya kamata banda a asibiti na duban marasa lafiya, to ya kamata mu dubi wanda ya zama na cewa suna bukatan tallafi, mu nuna musu kauna. Shine muka dauka wannan ra muka ce za mu je mu same su, mu nuna musu muna nan tare da su, kuma muna nawa da su.
3: Marayun waɗanda suka yi murna da tunawa da su da aka yi, ga abin da wasu daga cikin su ke cewa.
5: Sunana Mago, na yi farin ciki sosai da zuwan su. Allah ya sa musu albarka.
6: My name is Miracle. I will say let God bless you people. Please your business so that it will grow higher.
3: Wasu daga cikin masana magunguna sun nuna farin ciki kan yadda suka gudanar da wannan biki da kuma taimakawa marayu.
7: Sunana Khadija Ibrahim. Gaskiya wannan rana ya zama unforgettable rana a cikin rayuwarmu. Ba mu taba celebrating pharmacy day irin wannan ba.
8: Assalamu alaikum, sunana Yasira Idris. Kai ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillahi rabbil alamin. Ba wanda zai shiga wajen nan ya ji bai ji wani tausayi ya kama shi ba, kuma su ma sun ji dadi na taimaka musu.
3: Shugaban asibitin Dr. Muhammad Babawa Sagi ya yaba da kokarin masana magungunan na asibitin, inda ya ce
9: in pharmacy department muna yaba musu kwarai da gaskiya, don irin aikin da muke yi tare shi kaman wa da kani ne, mukan jajuna ne. In ka duba common room din pharmacy, mun je mu yi bukin bude shi.
3: Honorable Abbas Hamza Buhari, wanda ya wakilci shugaban karamar hukumar Suleja wannan biki, ga abin
10: muna kira ga sauran wajaje irin haka su yi koyi duk ran da aka ci an kai da rana na profession na kaza, ba wai a yi celebration bane. Menene za a yi ma wa'anda ba su da karfi da za a ƙara tallata abubuwa?
3: Masanan sun kuma yi amfani da wannan rana wurin wayar da kan al'umma illar amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba.
1: RFI.
2: Madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu za ku ji tattaunawarsa da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta.
11: Ni ce shugaban Mercy Orphanage Home. Gaskiya godiya godiya zance, ba mun da yafi godiya, saboda me muna da orphanage home da yafi 20 a nan Suleja, amma sun zaba nan wuri din wasu su laika su gan yara din, kuma muna musu godiya da zuwan su da abubuwa da suka kama yara din, abinci da magunguna na sha. To muna so mu ce musu mun gode.
3: Kun taɓa samun ziyara irin wannan, me yasa kuka fi farin ciki da wannan ziyara da aka kawo muku?
11: Ya ziyara ɗin mutane sun zo da yawa kam. Muna samun ziyara, ba mu taɓa samun mutane da suka zo da yawa haka nan ba. Gaskiya murmushi kawai muke ta yin da zuwan su.
3: Da wani kaman da me suka kawo muku a matsayin gudunmawa?
11: Sun kawo muna magunguna na malaria na worm, sun kuma kawo muna takardu na yara, sun kawo muna pampers na kananan yaran, sun kawo muna indomies da shinkafa da tissue papers. Abubuwa dai da yawa dai sun kawo.
3: To albarkacin wannan ziyara da suka kawo muku, wani kira za ku yi ga sauran masu hannu da shuni, mana masu hali irin waɗannan da su riƙa tunawa da irin waɗannan yara waɗanda suna irin waɗannan wurare da suke buƙatar taimakonsu?
11: Gaskiya muna ɗauka wannan zarafi don mu kira yawanci da mu ga musu wai akwai yaran marayu a nan wuri ɗin. Gaskiya kuma babu wage zuwa kawai su gaida su laika yara ɗin, abun farin ciki ne, fatan alheri ne na musu. Lokacin da suka makira sun kira ni a waya, sun ce mun za su zo wa'azi, na ce musu wai to sai sun zo. Na sha ko mutane uku ko shida za su amma na zo cike, wallahi farin ciki kuma godiya nake musu.
1: Matsayin ƴan mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
12: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
12: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
13: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
12: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja.
14: A cikin kowace shekara mukan yi gidauniya ko ko mu yi ada baya, mukan yi bukukuwa na cikin asibiti, mu yi bikinmu, mu sa kaya, mu ci abinci, kawai mu tashi. Sai daga zuwa na bayan shekara biyu ke gasu, muka ce kai ya kamata mu canza salo. Shekaran can da ta wuce sai muka je prison, muka je muka yi abin da zamu yi a prison. Wannan shekaran tun daga da muka fara shirye-shirye, to yanzu ya kamata mu yi ayyuka kaman guda uku. A cikin ɗaya daga cikin ayyukan shine mu je gidan marayu guda biyu, mu je mu gabatar da abin da Allah ya bamu, mu tallafa masa. Saboda mun lura marayu kowa da ka gani a duniyan nan, ko maraya ne a da ko maraya ne mai zuwa, ko in baka zama maraya ba, kai karanga ka ƴaƴanka na iya zama maraya. Na biyu shine muka yi wo bedsheet, ina ake rigan gado da muka raba ma ward guda biyar, saboda ba patient ya ji daɗi. Na uku cikin abin shine last one da muka yi, muka gyana kuma room din ma da gurin da masana ke zauna su tattauna ci gaba, ina ka samu ci baya kuma me za a yi.
3: Kaman da me kuka kai waɗannan gidajen marayu da kuka
14: kai? Suna da yawa. Abin da zan tuna daga ciki, akwai abinci, kalan abinci akwai shinkafa, akwai indomie, akwai spaghetti, sannan akwai irin kayan makarantu, littafai da birrika, akwai kayan da ake amfani da shi irin su McLean da biro da toiletry irin na mata, sannan kuma akwai irin riguna da takalma da muka kai musu.
3: To wasu suna ganin kamar a matsayin ku na masana magunguna, kilan za ku kai magunguna sai kuma ku kai abinci, shin magunguna?
14: A ciki mun kai magunguna, akwai maganin da muka kai, sannan kuma ya kamata mu gane cewa farkon mutum, farkon ciwo a duniya shine ciwon yunwa da ciwon tsafta. So idan sai muka kai musu kayayyaki na tsafta, sai muka kai musu kayan abinci. Akwai da yawa mutane a gansu kamar suna da ciwo kuma ba su da shi. Asalin abin da ke damun su rashin tsafta, sannan kuma yunwa. So sai muka fara, bari mu fara magani daga root cause, abin da ke jawowa sai muka kai, sannan kuma sai muka ba su magani. Amma kuma ka san cewa magani ba abu bane za a ba mutum ya sha a fakaice haka nan. Magunguna ake sha ba tare da an ga likita ba su da yawa. So wayannan su ne paracetamol muka kai musu, sannan muka ba encourage cewa idan suna da matsalan ganin likita su zo asibiti, ko da ba su da kuɗi muna nan za mu tallafa musu.
2: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke jihar Niger, Najeriya. Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da ayyukan taimako da ake gudanarwa a bikin ranar masana magunguna ta duniya? Wasu shawarwari za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mahuta lafiya.
0: To an gaida Zainab.
15: RFI.
0: Ga labaran a zagaye na biyu. Sama da mutane 80 mafi yawan su mata ne aka yi garkuwa da su bayan da inta'adda suka kai wasu mabambantan harhare biyu a yankin arewacin Najeriya. Wasu rahotanni da hukumomin tsaro suka fitar da kamfanin dillancin labarin AFPA tuzali da su. Sanin da cewar a ranar Asabar ta gabata ne wasu 'yan bandaga suka yi garkuwa da manoma 47 a jihar Niger. Sannan a wani hari na daban kuma aka yi garkuwa da mata 40 a jihar Zamfara. Wata majiya daga yankin da abin ya faru ta bayyana cewar 'yan bandaga sun yi garkuwa da manoman su 47 mafi yawancin su mata a lokacin da suke gudanar da aikin gona a garin Rimi dake karamar hukumar Mariga ta jihar Niger. Hakanan wani rahoton kuma mun tsaro ya nuna cewa a ranar Lahadin ne kuma aka yi garkuwa da wasu mata a garin Ergada dake jihar Zamfara. To anan kuma wasu kungiyoyin fararen hula a Najeriya ne suka garzaya babbar kotun tarayya dake Abuja, inda suka shigar da kara domin kalubalantar amincewar da majalisan tarayya suka yi na samar da 'yan sandan jihohi. Kungiyoyin na neman kotun ta ayyana kudurin dokar kafa rundunar 'yan sandan a jihohi a Najeriya a matsayin wanda ya saba da doka kuma mataki mara yiwuwa. Kungiyoyin sun soki tsarin yadda 'yan majalisar

0: Kongo sun nuna cewa yanzu haka mutane 67,000 ne suka kamu da cutar, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 3,901. Annobar wadda nau'in bindigogiyo na Ebola ya haifar ta zama mafi muni da girma da Kongo ta gani a tarihi, inda ta yi tsanani fiye da makamancin wannan annoba da kasar ta gani tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020. Sudan ta yi watsi da zargin da kwamandar rundunar tsaron Habasha ya yi na cewar Khartoum na tallafawa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa da dakarun ƙasar a arewacin Addis Ababa. Shugaban rundunar tsaron Habasha Marshal Birhanu Jula shine ya zargin ƙasashen Sudan da Masar da Eritrea da goyon bayan ƙungiyoyin da ke kafsar rikitarin ƙasar a Tigray. Jagoran Dariƙar Katolika na Duniya Papa Roma Leo na 14 ya sauka a birnin Metz na arewa maso gabashin Faransa a wannan Litinin domin kammala ziyarar aiki na kwanaki huɗu a ƙasar, inda ya gabatar da jawabi akan haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Papa Roma Leo ya yi gargaɗin cewa dangantaka tsakanin ƙasashen na ci gaba da ginuwa akan ginshiƙi mara armashi, inda mutane ke tunƙawo da ƙarairayi da yaudara, yana mai buƙatar Turai ta taimaka wajen daƙile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin ƙasashen. Ministocin tsaro na ƙasashen EU sun tattauna a Litinin ɗin nan kan yadda za su samar da nasu tsarin shigen na NATO wanda za su riga tunkarar harharar Rasha akan mambobin ƙungiyar. Ƙasashen na EU sun ce Moscow na shirin yi masa zagon ƙasa da kuma katsalandan a harkokin ƙasashe da ke goyawa Ukraine baya a yaƙin da suka faru tun watan Fabrairu shekarar 2022. Shugabar EU Ursula von der Leyen ta ce sabon salon nasu zai baiwa ƙasashen tarayyar Turai damar kiran taron gaggawa a duk lokacin da suke fuskantar wata barazana domin tattauna yadda za su tunkari al'amarin cikin sauri. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa kasar shi a shirye take ta bude kofar tattaunawar diplomasiya, amma kuma hakan bai hana ta zama cikin shirin ci gaba da gwabza yaki da Amurka ba muddin ta fuskanci takala ta kowace fuska. Koriya ta Kudu ta yi sammacin jakadan Ukraine a Seoul yau Litinin domin nuna matukar damuwa kan bayanan da ke fitar na cewa an sauya wasu fursunonin kasar matsuguni daga arewaci zuwa kudancin Koriya, tana mai cewa bai kamata a fitar da waɗannan bayanai ba. Labarin na zurmi ku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yanzu sai shirinmu na nishadi.
1: Labarin nishadin na yau zai fara ne da masana'antar fina-finan Najeriya ta Nollywood, wadda ta sake rubuta sunanta a cikin kundin bajinta na duniya bayan da sabon fim din nan na laifuka mai suna Black Market ya kafa sabon tarihin da ya tara dimbin jama'a da yawan su ya haura 51,000 a filin wasa na Tabawa Balewa da ke birnin Lagos domin kallon fim din lokaci guda. Wannan gagarumin taro ya doke dukkanin tarihin da aka kafa a baya, inda ya zama taron kallon fim mafi girma da aka taba yi a tarihin dan Adam, wanda kuma ke nuna irin girma da tasirin da masana'antar Nollywood ke da shi a fagen nishadi a duniya. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan biki na kafa tarihi, tashar gidan talabijin ta African Magic na ci gaba da haska wani shirin girmamawa na musamman kan rayuwar marigayi Olu Jacobs domin tunawa da gudunmawar da ya bayar kafin rasuwarsa. Idan muka tsallaka can kasar Amurka, masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood ta gudanar da taron rarraba kyaututtuka na MTV, wato Video Music Awards na bana, inda shahararrun mawaka suka kafa tarihi na ban mamaki. Jarumar da tafi ɗaukar hankali ita ce Taylor Swift, wadda ta kafa sabon tarihin duniya ta hanyar zama mawakiya mafi yawan kyaututtuka a tarihin gasar, inda ta doke shahararriyar mawakiya Beyoncé bayan ta kai jimillar kyaututtuka har 33. Swift ta lashe manyan kyaututtuka daban-daban tare da sake fitar da sabon bidiyon waƙarta mai suna Patient Zero. A gefe guda kuma, fitacciyar mawaƙiya Madonna ce ta mamaye daren gasar, inda ta kwashe kyaututtuka har guda 7 ciki har da babbar kyautar nan ta jarumar shekara, wato Artist of the Year. Anan kuma duniyar fina-finan Bollywood ta kasar India na ci gaba da ɗaukar hankali, yayin da jami'an haraji a birnin Mumbai suka gudanar da bincike na bazata a gidaje da ofisoshi 12 da ke da alaka da fitacciyar jaruma Rakul Preet Singh da surukanta kan zargin kaucewa biyan haraji. a bangaren kasuwa kuwa sabon film din Jeremy Siddharth Malhotra da Tamanna Bhatia mai suna The Van Force of the Forest ya samu gagarumar nasara a ƙarshen mako na farko da fitowar sa kasuwa inda ya tara sama da rupi biliyan 33 a kasar India kadai. Kazalika tsohon film din nan na addini da tarihi mai suna Hanuman Ansh wanda aka yi da kankanin kasafi na rupi miliyan 20 ya kafa tarihin da ba a taba gani ba bayan ya tara sama da rupi biliyan 400 a matakin duniya cikin kwanaki 52 da fara haska shi. Wannan nasara ta sa ya doke shahararrun fina-finan baya irin su Three Idiots da Kantara a fagen samun kudin shiga.
0: Madalla an gaida Shamsiya Haruna yanzu sai shirin ra'ayoyin masu sauraro.
2: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Nigeria ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga watan Janairu, yayin da gwamnoni da kuma 'yan takarar majalisun jihohi za su ci gaba zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu, wato kowanne kwana ɗaya gabanin zaɓe kamar yadda doka ta shata. Wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku game da abin da yafi daukan hankalin ku a wannan kawo. Lokaci yayi da za mu tsakuro muku kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare, inda za mu fara da wannan malami da ke cewa
3: Assalamu alaikum ga radion Faransa, mai magana Usmanu Abubakar Bahari, mutunan Tabo take bayan tsanna. To shi dai yan takara, dukkan waɗanda yan takara masu waɗanda ke sun ka tsaya zaɓe a baya dai dukkan su sun yi alƙawalin dai za su cire farashin man fetur, za su cire shi duka gaba ɗaya tallabin man fetur. To amma daga baya suka zo suka sauya ra'ayi. To wannan sauya ra'ayi dai ina ganin dai shugo-shugo ba zuhi na suka yi ma mutane. Dukkansu ina ganin a Sowaji Ahmad Bola Tinubu ya yi su shiryawa yadda za shi tsara Najeriya, duk da ana ganin kamar ya kawo wani abu wanda ya kawo ƙasa wahala.
4: Farko sunana Ramatu daga Lagos. To a halin gaskiya ana gudanar da yakin neman zaɓe, ana kamfe ko ta ina kudu da arewacin Najeriya, amma a haƙiƙanin gaskiya sai dai mu duba mu ga cewa yawancin su duk da za su fito suna kamfe, suna takara, suna faɗan za su yi mana kaza, za su yi mana kaza. An sha faɗan haka a can baya, ba mu ga an cika alƙawarin raka kama daga shugabannin ƙasan gwamnonin, duk yawancin alƙawuran da suka yi ba su ciccika ma al'ummansu ba. To wannan yakin neman zaɓen da ake yi, muna fatan yanda suka fito suna faɗan alƙawarurruka daban-daban, za su yi kaza, za su taimaka ma mata, za su taimaka ma marasa ƙarfi, da fatan Allah ya sa hakan ɗin ya tabbata.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International RFI da farko sunana Abubakar Haruna cikin gidan Bagayi, haɗin gwiwa da mai unguwa Alhaji Sani Sarkin Aska da ke garin Danja, sai kuma na Baba Tawari da ke a ƙaramin hukumar Sabuwa. Yadda suke fita suke ba da ƙarfi da ƙwarin gwiwa wajen yaƙin neman takarkarin nasu na zaɓe. Abu ne da ya zo mana da mamaki, wanda ba wannan ɓangaren ya fi kamata a ce sun bai wa dama ba ko su fi bai wa ƙwarin gwiwa. Abin da ya fi kamata a ce su ba da ƙarfi wajen samar dai da tsaro. Tsaro faru shi ne damuwarmu, har yanzu tsaro shi ne damuwarmu, da kuma ɓangaren ilimi su ne abin da ya fi kamata a ce sun yi, ba wai su mai da hankali kan siyasa. Su ba duba da su suke fasko ma Radio France International kuta shi lafiya.
6: Sunana Salisu Mai Shinkafa daga nan ƙaramar hukumar Sun a jihar Adamawa. to ni dai kirana zuwa gare su da ya kamata gada su dau alƙawalin da ba za su iya cikawa ba, domin shi alƙawali kaya ne. Idan har wanda ka daukar mashi bai yafe maka ba kuma baka cika shi ba, to ranar gobe akwai babban kalubale a gare ka. Saboda haka ya kamata duk wani dan siyasa da zai daukar wa al'ummar sa alƙawari to ya tabbata da ya cika shi domin tsira a ranar gobe. Sai kuma ƙara kiran da zan yi ga yan siyasa da ke cin zarafin yan uwansu siyasa da kage a lokacin da suke bayyana manufofin su na neman ƙuri'un al'umma, da ya kamata su kaucewa cin zarafin yan siyasa yan uwansu.
7: Assalamu alaikum, Radio France International a rafa mai magana Isa Hassan Lai masallacin bare-bare da ke garin Port Harcourt jihar Yobe, tare da Malam Hassan Albasari gaba da kansu a garin Port Harcourt babban SP ɗan sandan Union da ke garin Dawasa. Kuma dai muna yarje ana ta cewa ana yakin, amma har yanzu mu bamu gani ba, musamman mu wannan area ta mu ta jihar Yobe. To ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ba mai rabo sa'a. Kuma muna kira ga shugabanni su san nauyin da ke kawunansu, ba wai su zo su rudi al'umma da ƙarye-ƙarye wanda ba za su ainihin wato cika wayannan wato alƙawarin ba, su zo su cika mutane da suroto su ainihin yau da rit talakawa. To alal haƙiƙa wannan ba zai kai su ga gaci ba. Su sani lalle gobe kiyama Ubangiji ta'ala zai tsayar da su, kuma duk abin da suka faɗa na alƙawari wallahi sai sun faɗi shi a gaban Ubangiji, sai sun yi bayani.
8: Assalamu alaikum gidan rediyo Yarrafi Hausa. To da farko sunana Lawal bin Hanbali MK dan Sulba a tarayyar Najeriya, gwaran yo local Sokoto. Ibrahim mai wankin kula a kin bajahar Neja a tarayyar Najeriya. Macha Allah gidan rediyo Yarrafi Hausa, dukkanin jam'iyyun siyasar tarayyar Najeriya, mune musu fatan Allah ta gudanar da yakin neman zabe lafiya, kuma a kammala lafiya. Muna roƙon Ubangiji Allah ya zaben mana shugaba mai tausayin talakawan tarayyar Najeriya, ba mai zubar da jinin al'umma arewacin Najeriya ba. Ya Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'addar da suka fitan al'ummomin jihohin Sokoto, Zamfara, Kebbi, Niger, Katsina, Kaduna da dukkanin sauran jihohin tarayyar Najeriya da ke fama da matsalolin.
2: Kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International a Rafai cikin shirin Rayoyin Ku masu saurare. Mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta cikin wannan shiri ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6633-6661. Lokaci yayi da za mu ƙaro muku jerin ra'ayoyin ku masu sauraro.
9: Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka, tare kuke da Bashir Mamman ɗan Illa Kadisau, ƙaramar hukumar faskarin jihar Katsina. Na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Alhamdulillahi, hakika yakin neman zaɓe bana ya sha bamban da irin wanda ake yi, duba da yadda akwai yankuna da dama wanda su ba ma yakin neman zaɓen ne damuwar su ba. Babbar damuwar su ya za a yi a zauna lafiya a yankunan su kankin kansu 'yan takara 'yan siyasar, tsoron shiga irin waɗannan wajeje suke ji saboda fusatattun matasa wa'anda an ƙi ba su tsaro, an ƙi ba su kwanciyar hankali, ballanta na zaman lafiya. Don haka ni ina ganin cewar duk wani abin da ɗan siyasa zai zo yi mana ƙarya da shi ko farfaganda da shi, to ba wannan ba ne damuwarmu mu 'yan Najeriya. Yanzu fatanmu Allah ya ba mu shugaba na gari.
10: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka, na kira ku ne daga nan unguwar na Bukka da ke cikin ƙaramar hukumar Bakore da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To game da ainihin wannan kamfe da ainihin 'yan siyasa suke yi, kusan dai surutu ne kawai irin na tatsine gizo da koki, tunda kusan duk abubuwan da za ka ji suna ɗauka alƙawari abubuwan ne da ba sa iya cikawa. Mu dai a nan yankinmu, musamman tunda sun ga cewar matsalar tsaro ce ta ta'addabe mu, kusan kowane ɗan siyasa ya zo za ka ji a yi maganar matsalar tsaro ke zai iya kawo ƙarshen matsalar, wanda kuma abin ba haka yake ba. Da zaran ya shiga gwamnati sai ya manta da ku ya kamu hidimar shi, wanda kuma muna da tarin matsaloli da suka addabe mu. Akwai gyare-gyaren hanyoyi da suka lalace, akwai makarantu da suka lalace, ga matsalar wutar lantarki da sauran kalubale da asibitoci, duka ga su nan sun addabi mutane, amma 'yan siyasa da sun zo sai dai matsalar tsaro da sauran abubuwa. To koma dai menene, muna fata Allah zaɓa mana shugabanni masu gaskiya da adalci.
11: Sashen Hausa Radio France mai magana Baban Fatima Garnas Ganga, haɗin goma Ma'ula da Nijar da Abubakar Dasto Ganga, sai Abun Dauda Ganga. Dangane da yakin neman zaɓe da ake yi a Najeriya yau, abin da za mu ce abin mamaki abin an kaicho abin Allah wanda shine yadda aka hana ya adawa shiga wasu zorirai su nuna dan takararsu wannan abin bai ka kallo ba tunan kuradiya ce ya kamata a bari kowa ya yi tashi talla wanda ana sai a saya sannan an kuma sashin gwamnati su kuma yadda aka kai musu hari ana jihar su ana ba mu so shi ma abin Allah wanda ne ya dace a bari kowa ya zo ya tallace dan takara te ya kare shi dan muhari wawa na misali ba wawa bane kowa dan takara te su mutane zo su akan su alƙalanci wanda sun ga musu daidai su zabe shi wanda ya musu daidai ba sai tabbatun sa shi ne zama lahiya ga wannan buradiya ta gode ga magana ban Fatima dan nasu program ba
2: mai sauraro lokacin yayi halin nasa tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma haka ne mu kasance a shiri na gaba yanzu kan madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu Mustapha Adebisi da tabbatar da ingancin shirin akan na'ura ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
0: kuma da la an gaida Kabiru Muhammad Dan Bauchi da aka muka zo karshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su a Najeriya kun je da yan bandiga suka yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin kasar a karshen makon nan dakarun Mali sun sanar da kashi yan ta'adda kalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu yayin da yake karkare ziyarar sa a Faransa shugaban dariƙar Katolika na duniya Papa Romelio ya buƙaci haɗin kan kasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya yanzu a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikar da ya hada shirin sai kuma injiniyan mu na wannan rana Mustapha Adebisi da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International RFI da suka taimaka wajen kammaluwar labaran sunana Hauwa Halil Gongozo nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe musamman a radio da kuma kafafen mu na sada zumunta irin su Instagram da TikTok da Facebook da X da kuma YouTube domin ci gaba da samun sahihan labarai da kuma hotunan bidiyo masu kayatarwa da kuma fadakarwa mu hada an jima da karfe 9 a shirin mu na dare bisalamu

0: karfe 5 agogon Najeriya ni jihar Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 16
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci a cikin labaran za a ji cewa in bindiga sun yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya a ƙarshen mako dakarun malisun sanar da kashi yan ta'adda kalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu yayin da yake karkare ziyarar sa a Faransa Fafaru Maliyo ya buƙaci haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran a Najeriya wasu rahotanni sun bayyana yadda ƴan bindiga suka yi garkuwa da mutane sama da 100 a cikin makonni biyu cikin yankunan jihohin Zamfara da kuma Niger kididdiga ta nuna cewa mafi yawan mutanen da aka yi garkuwa da su mata ne da kananan yara sai kuma manoma da aka kwashi a jihar Niger Rukayya Abakabara na dauke da cigaban labarin
2: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi ke cewa suna iya bakin kokarin su wajen dakile matsalar da kullum ke karuwa. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa a yankin Yargada na jihar Zamfara, maharar sun yi garkuwa da mata sama da 40. Yahaya Monito yar tasha wani mazaunin yankin ya shaida mana cewa har yanzu matan suna nan hannun ƴan bindiga a cikin garin Magama.
3: Yanzu haka maganan da muke rike farao na cikin garin Magama tare da waɗannan mutanen da ba a cewa ga adadin su.
2: Wato basu mai nisa da su ba kenan.
3: To ayin nan suka kwana da su suna yanka tumaki matan da suka dauka tare da wasu mutane suna dafa musu abinci suna
2: haka wannan mummunan yanayi ya kasance a yankin Rimi na karamar hukumar Mariga ta jihar Niger inda anan ma ƴan bindiga suka farwa wasu mata manoma lokacin da suke bakin aiki a gonakin su tare da garkuwa da guda 47 wani mazaunin yankin dan malamai Mariga ya shaida mana halin da matan ke ciki yanzu haka
3: babu wani labari dangane da kiran wannan su sakamakon akwai wasu daga cikin aikatan musamman ƴan vigilantes da suka ɗan bi su to kin san a yanzu ba su da next one da kila suka tsaya suka ce haɗin da har yanzu ba su ce komai ba dai amma akwai wani labari wanda yake zuwa da an ga su ma'aikatan da suka bi su an ce wai sun kai wajen da suke sai dai muna a kan tattara bayanai ne mu ji menene ke tafiya tsayi
2: ko da yake gwamnati na ci gaba da ikirarin shawo kan wannan matsala amma har yanzu mazauna yankunan na ci gaba da ganin ibtila'i a hannun ƴan bindigar Rukayya Abakabara Arafai Hausa
0: Ƙungiyar Kristoci ta Najeriya kanta ya kira da a gaggauta ceto ɗalibai 78 da sauran mutanen da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Borno fiye da kwanaki 100 kenan. Shugaban ƙungiyar Reshen jihar Reverend John Bakeni ne ya yi wannan kira yayin wani taron addu'a na cikar kan shekaru 50 a birnin Maiduguri. A jawabin sa Bakeni ya ce suna gudanar da bikin ne cike da bakin ciki da kuma ɓacin rai saboda halin rashin tsaro da jihar suke ciki. A cewar sa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tsananta addu'o'i. Har zuwa lokacin da zaman lafiya na dindindin zai wanzu a Borno da sauran sassan Najeriya. To gwamnatin Najeriya ta shiga tattaunawa da Bankin Duniya domin samun wasu basussuka har guda uku da za su kai dala biliyan 1 da miliyan 500 waɗanda gwamnatin ta ce za ta yi amfani da su ne domin tunkarar matsalolin da kuma sauyin yanayi ke haifarwa bangaren noma da kuma muhalli a ƙasar. To sai dai lura da cewa yanzu haka ana bin Najeriya wasu basussukan da suka zarta naira trillion 166 masu fafutukar kare haƙƙin jama'a irin su Comrade Bello Basifage na ganin cewa babu dalilin da za su sa a ciyo wannan sabon bashi.
4: Na farko dai kamar yadda manazarta da dama suke faɗa cewa shi cin bashi ba wai wani laifi ba ne. Idan ka kalli dalilan da ya sa Najeriya take cin bashi, za ka ga cewa babu wannan dalilin kwata-kwata. Kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ƴan Najeriya suke ɗanɗana kudarsu musamman ta hanyar karya darajar naira, musamman ta hanyar faɗaɗa hanyoyin haraji, musamman ta hanyar janye musu tallafi kowane iri ne. To idan ka kalli abin gabaki ɗaya sai ka ce in za a ciyo bashi su wane ne suke salewa a je a ciyo wannan bashin. Za ka ga cewa ƴan majalisa ne, dokar ƙasa ta ce ba za a yi ba sai da yadda ku. Sun kashe harkar ilimi, sun lalata harkar lafiya, sun lalata harkar tsaro a cikin ƙasa, sun hana al'umma tsaro amma za ka gansu dandazon jami'an tsaro suna bin su. Al'umman Najeriya waɗanda su ne suke da authority na ƙarshe su tsaya su ciza su tauna su yi aiki da shekara ta 2027 wallahi tallahi su nema kansu ƴanci. Idan aka zuba wa mutanen nan ido sai ka nemi matashi ɗan shekara 20 a Najeriya zuwa 30 ka rasa su gaba ki ɗaya sun tattare rasu yana sun gudu wasu ƙasashen.
0: Comrade Bello Basifa yake nan. Fatar shugaban kasa ta ce shugaba Bola Tinubu zai dawo Najeriya a gobe Talata bayan dage dawowar sa karshen mako. Shugaban wanda ya bar Najeriya tun ranar 30 ga watan Agusta domin yin hutun sa na shekara zai sauka a jihar Lagos inda ake sa ran zai shiga harkokin bikin cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba. Mai magana da yawun shugaban Bayo Onanuga ne ya tabbatar da haka a yammacin jiya Lahadi biyu bayan muhawarar ta barki tsakanin yan adawa da sauran al'ummar kasar game da halin da shugaba Tinubu ke ciki. A jamhuriyar Niger sannan a hankali dai matsalar tsadar man fetur na neman hana masu aikin sufuri a cikin birane da masu jigila tsakanin garuruwa sukuni saboda irin wahalar da suke sha kafin samu da inda farashin sa ke ƙara hauhawa a kasuwanni bayan fage. Wannan yanayi dai ya sanya masu aikin sufuri fara gunaguni inda da ƙarshe masu adireta suka yanke shawarar tattaki zuwa fadar mai martaba Sultan Nada Magaram domin isar da hukuncin su ga magabata. Nasir Sani ya hada mana rahoto.
5: Irin wahalar da ake sha kafin samun man a gidajen mai da kuma yadda na bayan fage ke ƙara kuɗi a koda yaushe ya sa masu sufurin ke kokawa. Abubakar Isa na kungiyar direbobin da Magaram ya shaida mana yadda lamarin ke hana su aiki.
6: Matsalar mu yanzu muna cikin tagadangadan. Saboda sai kai lodi bakka da mai kake na akwai matsala wallahi yanzu haka nan cikin ta shaga fasaje nan turum azubde nan maradi sai ai mota uku ma to matsalar mai ne so ka je station ka kusan wuni guda kenan ka shiga hakkin passengers mai na wani fage gaskiya bai tabuwa tunda mai iyakai 160 yayi sauki ne da 50 kenan yayi karin talaka
5: haka nan su ma masu adaidaita sahu da ke sufuri a cikin gari sun kai kukan nasu ga mai martaba sarkin da Magaram Alhaji Abubakar Umar Sanda don ya isar da sakonnin nasu ga masu ruwa da tsaki. Wakilin su Usman Ibrahim ya shaida mana cewa
7: sun ade sahu in sun shi gidan mai ana cin zarafin mu wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa hudu daga ƙarshe sai a ce kawai ba a ba ɗan adeye su wannan ba shi bane da kashi na farko da muka ka korahin mu aka share mana hawayen mu to muna kira ga mai martaba a dubu wannan korahi namu da kyakkyawar fahimta kasancewar matasa ne dukansu zalla wanda aikin adeye su wannan ya doke abubuwa da dama
5: yayin da yake jawabi a game da bututuwan nasu mai martaba sarkin da Magaram Sultan yayi alƙawarin isar da bukatun nasu inda ya dace
8: abinda zamu ce lalle kuna agazawa don kokarin da kuke yi yau matasa da yawa basu da aiki amma dalilin wannan abu suna aiki saboda haka dole mu kama yanda zamu samu wannan tahiyar ta tahi don kowa ya samu biyan bukatun shi Allah ya so da zamu kama kuma zamu yi magana za ku samu amsa cikin gauga insha Allah
5: ko su kansu daidai kun mutane na jin dukan matsalar man a jikin su musamman ganin yadda za a koma makaranta inda zirga zirga za ta yi waita dan haka suke kira da awada ta gidajen mai domin samun sa cikin sauki a koda yaushe
0: An gaida Nasir Sani. Rundunar sojin Mali ta sanar da cewa ta kashe akalla mambobin kungiyoyin ta'addanci 50 ciki har da manyan kwamandoji da dama yayin wasu harhari da dakarun ta suka kaddamar a ƙarshen mako. Kabir Muhammad Dan Bauchi ya hada mana rahoto.
9: A cewar wata sanarwa da babban hafsar rundunar sojin kasar ya fitar wannan ladi an kai harin ne kan mutanen da ake zargin cewa mayakan sa kai ne a matsayin wani samamin musamman mai takin operation Dogo Koloko wanda aka gudanar tare da gudumawar wasu dakarun haɗin kai nasarar na da nasaba da bayanan sirri da jami'an tsaro suka samu wanda kuma ya ba su damar gano sansanonin mayakan kungiyoyin da ke dauke da muggan makamai karkashin jagorancin shugabannin su tuni hukumar yada labarai ta sojin kasar ta ce ta kai hare-haren jiragen sama guda 214 kan sansanonin 'yan ta'adda ta kuma tabbatar da kashe kimanin mayaka 1000 a fagen daga daban-daban cikin watan Agusta. Rundunar sojin ta ce za ta ci gaba da zuba ido tare da ƙara tantance nasarar da aka samu game da tabbatar da ganin 'yan ta'adda ba su sake samun matsuguni a yankin ba. Sannan ta ƙara da cewa za ta ƙara tsaurara ɗaukan matakan tsaro a ƙasar baki ɗaya.
0: Shugaba John Dramani Mahama na Ghana ya ce akwai buƙatar haɗin kai tsakanin ƙasashen yammacin Afirka da kuma hukumomi na duniya idan har ana son yaƙar matsalolin ta'addanci a yankin Sahel. Mahama na wannan jawabi ne yayin wani taron kwamitin alaƙar ƙasa da ƙasa a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. To da yake Ghana ce za ta karɓi jagorancin ƙungiyar tarayyar Afirka a shekarar 2027. Shugaba Mahama yana da burin shugabancinsa ya yi tasiri inda ya ce zai fi mayar da hankali wajen ƙarfafa alaƙar ƙasashen yankin. Ta hanyar sauƙaƙa zirga-zirga na kayayyaki tsakaninsu da kuma haɗa kai wajen ƙarfafa tsaro. Labarin nazar muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. A wannan litinin Sierra Leone na daukar nauyin taron kasa da kasa a game da baiwa jama'a damar isa ga labarai a duk lokacin da suke bukata. Bikin da ke gudana tare da samun goyen bayan hukumar ilimi kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya UNESCO. Babbar manufar kebe wannan ranar ita ce baiwa yan jarida da sauran jama'a damar isa ga sahihan hal labarai daga hukumomi da dai sauran su. Dr. Ibrahim Siaga Show shine shugaban hukumar kasar Sierra Leone da ke baiwa jama'a damar isa ga labarai kuma shine jagoran wannan taro ya bayyana muhimmancin sa.
10: Everywhere you go at the moment there is misinformation.
5: A yau duk inda kaje zaka ji ana cewa labaran ƙarya da kuma na jita-jita. A nan Sierra Leone sakamakon ayyuka da dama da aka yi an gano cewa ɗaya daga cikin dalilan barkewar yakin basasa shine kasancewar al'umma a cikin duhu. Ma'ana dai babu haske a game da yadda ake tafiyar da lamura. Hukumar da aka kafa domin gano gaskiya da kuma sasanta ƴan ƙasa bayan kammala yakin ta bayar da sanarwar cewa ya kamata a sauƙaƙa wa jama'a don samun damar isa ga labarai. Sauya al'adar da aka saba ta boye labarai tare da bayar da damar cewa daga yanzu dole ne komai ya kasance a fili. Hakan ba abu ne mai sauki ba. Wannan matsala ce da taron na yau ke tattaunawa a kai kuma muna fatan furar da muhimmiyar sanarwa a ƙarshe. Idan har mahukunta sun baiwa jama'a damar isa ga labarai, hakan zai rage yaduwar labaran ƙarya. Idan jama'a ba sa samun labaran da suke bukata kuwa, za su yi duk yadda suka ga dama domin samo wa kansu abin da suke bukata, ko da kuwa za su cakuɗa ƙarya da gaskiya. Saboda haka, ya kamata a baiwa jama'a damar labarai. Bai kamata a rike su ba.
10: Give the information to the public. Don't keep it.
0: Fassarar kalaman Dr. Ibrahim daga Sierra Leone. Jami'an tsaron gabar teku a Mauritania sun ceto ƴan cirani 260 ciki har da kananan yara 17 daga cikin jirage biyu a tekun Atlantica. A cewar jami'an tsaro, ƴan ciranin sun bar Banjul na kasar Gambia inda suka shiga hali na fargaba bayan abinci da man jirgin su ya kare bayan shafi kwanaki 7 a cikin ruwa. Cikin waɗanda aka ceto har da wasu ƴan Senegal 132 da ƴan Gambia 120 sai kuma ƴan Guinea 4 da dai sauran wasu mutane ƴan ƙasashen yammacin Afrika. Sudan ta yi watsi da zargin da kwamandan rundunar tsaron Habasha ya yi na cewar Khartoum na tallafawa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda ke faɗa da dakarun ƙasar a arewacin Addis Ababa. Shugaban rundunar tsaron Habasha Marshal Birhanu Julani ya zargi ƙasashen Sudan da Masar da Eritrea da cewa suna goyon bayan ƙungiyoyin da ke gwabza rikici da dakarun ƙasar a Tigray. To sai dai rundunar tsaron Sudan cikin wata sanarwa ta yi watsi da zargin tare da bayyana shi a matsayin da tushe inda ta jaddada cewa za ta ci gaba da mutunta dokokin duniya da kuma haƙƙin makotaka. Labarin nazar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jagoran ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Leo na 14 ya sauka a birnin Metz na arewa maso gabashin Faransa a wannan litinin domin kammala ziyarar aiki na kwanaki huɗu a ƙasar inda ya gabatar da jawabi akan haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Michael Kudusan na ɗauke da rahoto a kai.
11: Papa Roma Leo na 14 ya yi gargaɗin cewa dangantaka tsakanin ƙasashe na ci gaba da ginuwa akan ginshiki mara armashi inda mutane yake tinkaho da karerai da yaudara. Yana mai buƙatar Turai ta taimaka wajen daƙile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin ƙasashen. Leo, wanda ya bayyana haka a jawabin da ya gabatar a birnin Metz mai iyaka da Jamus a arewa maso gabashin Faransa, bai kama sunan wani shugaba daga cikin jagororin duniya ba, amma ya buƙaci a kawo ƙarshen rikicin Turai, lamarin da ke nuni a fili ga yakin Rasha da Ukraine, wanda yanzu haka ke cikin shekara ta 5 kuma baya nuna alamun lafawa. A safiyar wannan rana ta Litinin, shugaban ɗarikar ta Katolika wanda ke da matukar sha'awa a fannin zirga-zirgar jiragen sama ya kwashe rabin sa a cikin sashin matukin jirgi na kamfanin Air France, wanda ya tashi da shi zuwa birnin a mataki na ƙarshe na tafiyarsa ta wa'azi. Kamar yadda kamfanin Air France ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa, akwai alaka na kusa tsakanin birnin Metz da Robert Schuman, mutumin da ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar tarayyar Turai, kuma an binne shi ne a wani wuri a wajen birnin.
0: Ministocin tsaro na kasashen EU sun tattauna a Litinin din nan kan yadda za su samar da nasu tsarin shigen na NATO da za su rika tunkarar harharar Rasha akan mambobin kungiyar. Kasashen na EU sun ce Moscow na yi musu zagon kasa da kuma katsalandan harkokin kasashen da ke goya wa Ukraine baya a yakin da suka faro tun watan Fabrairun shekarar 2022. Shugabar EU Ursula von der Leyen ta ce sabon salon nasu zai baiwa kasashen Turai kiran taron gaggawa a duk lokacin da suke fuskantar wata barazana don tattauna yadda za su din kare ta. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa kasar shi a shirye take ta bude kofar tattaunawar diplomasiya, amma kuma hakan bai hana ta zama cikin shirin ci gaba da gwabza yaki da Amerika ba, muddin ta fuskanci takalla ta kowace fuska. Kalaman na Iran na zuwa kwana guda bayan Donald Trump ya bayyana fatan shiga tattaunawa da kasar cikin makon nan, tare da ikrarin cewa Amerika na gab da samun gagarumar nasara a yakin da take gwabza da kasar ta yankin gabas ta tsakiya. Karfe 5:15. Takin labarin wasanni kenan ga Captain Nasir Sani ya shigo.
5: Ga nuka da bakin zarena a bangaren damba kenan. To zan fara ne da wannan labarin na kungiyar kwallon kafar mata ta Najeriya. Kafin tawagar kwallon kafar ta mata ƴan kasar shekaru 17 ta Najeriya, wato Flamingos kenan, ta kai ga wasan karshe, ta doke jamhuriyar Nijar da ci 5 da nema. Sannan Ghana 4-2. Sannan ta maki Burkina Faso da ci 2 da nema, sai kuma mai masaukin baki Cote d'Ivoire da ta ɗebi 2 a ragarta ita ma da nema.
0: Lalle an yi ruwan kwallaye.
5: Kware da gaske. Tawagar ta Flamingos ta lashe gasar wafu wato a mataki na ba ne ta ƴan kasar shekaru 17 a Yamoussoukro, Cote d'Ivoire kenan, inda aka buga wasan bayan ta doke Togo da ci 4 da nema a wasan karshe da aka buga ranar Lahadi da ta gabata. Wannan nasara ta tawagar Flamingos ta samu wato da ta samu ba tare da an zira mata kwallaye a ragarta ba, ta sanya an samu kwakwarar karfin gwiwa dangane da irin yanayin wasan su. Ana ganin cewa ito in suka je gasar duniya gaba daya za su iya lallasa sauran, to sai dai a ta yasa addu'a. To captain din kungiyar Harmony Chidi ta zira kwallaye 2 ta hanyar bugun da kai sai mai tsaron gida, wato penalty kenan a rabin lokaci na farko, kafin daga bisani Oluwabibe Omejiaku da Oluwa Kemi Adegui suka kara kwallaye a mintuna na 67 da kuma 90 a wannan gasa da aka fafata.
0: To Nasir, sai kuma ina.
5: To sai kuma wannan hukumar da ke kula da gasannin kwallo na kafa na Najeriya da ta fitar da jerin wasu sharuɗa masu muhimmanci ga kungiyoyin da ke son shiga gasar kakar wasa ta shekara ta 2026 kuma. Wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da daraktan yada labaran hukumar wato Amar Ignis ya sanya wa hannu a ranar Litin wato Lahadin nan a birnin Lagos. Ya kuma bayyana cewa an riga an aika da waɗannan sharuɗa ga kungiyoyi 34 da suka fafata a gasar. Ignis ya bayyana cewa babban jami'in gudanarwa na NNL din Dan Lami Allah na nan ya jaddada cewa dole ne dukkanin kungiyoyi su bi ka'idojin da hukumar kwallon kafa ta shimfiɗa in dai har suna so su fafata a gasar da za a yi. To sai kuma wannan labari da ke cewa hukumar kwallon kafa ta Uganda wato FIFA kenan ta tabbatar da matakin da wato na daukan wasu ƴan wasa guda 2 masu tsaron gida kenan a ranar Lahadin nan a matsayin wani mataki da nufin karfafa kungiyoyin kwallon kafar ta, kuma wayannan ƴan wasa guda 2 da suka dauka ƴan Najeriya ne. Hakan na nuni da yadda Najeriya ta rasa wato matasa masu tsaron gida har guda 2 kenan ga kasar ta Uganda, bayan da aka tabbatar da cewa tsohon mai tsaron gidan wato ragar tawagar Golden Eagles Akpan Udo da kuma mai tsaron ragar Enugu Rangers Kingdom Osayi wato na cikin waɗannan ƴan wasa da aka
0: so muna godiya na Sarsani.
5: To sanar da aiki.
0: To yanzu kuma sai labaran tattalin arziki ga Ahmad Abba ya shigo.
12: To an gaida Hauwa. To China da Amurka sun amince da rage harajin kudin fito kan kayayyaki da darajar su ta kai $60 billion a wani sabon mataki na sassauta takaddamar kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu.
0: Haka
12: yarjejeniyar ta shafi kayayyaki da ake shigo da su ne daga kowane bangare, ciki har da kayayyakin noma da kuma gidaje. Amurka ta fitar da jerin kayayyakin China sama da 600,000 da za ta rage musu haraji, ciki har da kayan girki da irin su microwave da wasu kananan kayayyakin lantarki da na daki.
0: A lallai za a samu saukin abubuwa.
12: To masana tattalin arziki kamar yadda kike bayyanawa na kallon matakin a matsayin wani yunkuri ne na rage matsin lamba kan cinikayyar duniya da kuma sauƙaƙawa kamfanoni da masu siye ko kostomomin su a kasuwannin kasashe.
0: Lalle ka san ai waɗannan kasashe suka dauki matakai ba wai
12: zai shafi duniya sosai. To babban bankin Najeriya CBN ya fara bincike kan korafe-korafe da wasu masu ajiyar kuɗaɗen waje irin ku kenan da suka gabatar kan takaita musu damar tire kuɗaɗe daga asusun su da ake kira domiciliary account a wasu bankunan kasuwanci. CBN na duba matakin ne domin tabbatar da cewa bankuna suna da wato suna ba kustomomi damar samun kuɗaɗe wajen bisa ga ka'idoji da aka tanada idan suka je su samu kuɗin su. Kuma wani lokaci kin ga zaki ga kina da kuɗaɗen wajen nan ko euro ko na ko dala ko abin nan sai a ce miki babu kuɗi. Wasu kustomomi sun ce bankuna na sanya iyaka kan adadin dala ko fam ko euro din da za su iya cirewa a lokaci guda, yayin da wasu bankunan kuma ke cewa ba su da isassun takardun kuɗaɗen wato na waje lokacin da customer
0: yaje cire su.
12: Yau wato shine to kamfanin Dangote na Najeriya da Kenya da sauran masu ruwa da tsaki a gabashin Africa na shirin hadin gwiwa wajen gina matatar man fetur na Lamu wadda aka yi kiyasi darajarsa za ta kai kusan dala biliyan 17. Ana shirin gudanar da bikin fara aikin gina matatar a Lamu ranar 30 ga wannan wata da muke ciki. To matatar za ta kasance a arewacin Kenya ne, kuma an tsara za ta iya tace gangar danyen mai 700,000 a kowace rana, kamar dai makamacin irin da nan Najeriya kenan.
0: Gaskiya ne da aka fara da 650.
12: Yawwa, to yanzu shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar gina tashar samar da wutar lantarki mai amfani da iskar gas wadda za ta samar da megawatt 1,200. Yace a rattaba hannun kan yarjejeniyar kafin karshen 2026 din nan. Idan aka kammala aikin hawa tashar za ta zama tashar samar da wutar lantarki mafi girma a Ghana, inda za ta zarce na Akosombo Hydroelectric Power Station mai karfin megawatt 1,020.
0: To Ahmad Abba, muna godiya.
12: To madalla.
0: Ranar 27 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin gudanar da bikin yawon bude ido. Sai dai a Najeriya, rashin tsaro da ke addabar wasu sassan kasar lamari ne da ya haifar da babbar matsala tare da jawo koma baya ga wannan sashi. Wakilinmu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana rahoto akai.
13: Saboda muhimmancin sashin na yawon bude ido ga ci gaban Najeriya, Hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye da yawon bude ido ta duniya ta kiyasta cewa Najeriya ta samu sama da dala biliyan 7.5 a matsayin kudin shiga daga wannan sashi a bara, wanda hakan ke nuna cewa sashin yana taimakawa da akalla kashi 3 na daukacin kudin shigar da kasar ke samu a kowace shekara. Sai dai a wajen masana harkokin zamantakewar al'umma irin su Dr. Abdullahi Yalwa, matsalar tabarbarewar harkokin tsaro na neman tacile bangaren na yawon bude ido.
14: Barazana irin ta masu kama mutane da garkuwa da karban kudin fansa, barazana irin na masu ta da kayan baya mabambanta da sauran abubuwa da suke kawo wato salwantar rayuka da jiwa jama'a ciwo, zai sanya 'yan yawon bude ido su ji shakka da tsoro na zuwa irin wuraren da ake wato warewa domin yawo na bude ido.
13: Su ma dai jagororin bangaren na yawon bude ido sun tabbatar da cewa wannan matsala ta tsaro ta yi matukar illa wa sashin nasu. To amma sun lura cewa hakan baya rasa nasaba da yadda ake kururuta matsalar ta tsaro fiye da kima. A cewar Dr. Muhammad Nasir Yusuf, shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido ta jihar Bauchi,
15: ba za mu ce bai shafi yawon bude ido ba, ya shafa kai tsaye, saboda wasu ƙasashe sun riga da sun sa arewa maso gabas a yanki wanda yake da ƙalubale, wato red zone.

0: da duka kuma mataki mataki mara yuwa kungiyoyin sun soki tsarin yadda ƴan majalisar suka kada ƙuri'a game da ƙudurin ta hanyar amfani da sakon murya ta manhajar WhatsApp a cewar masu rajin kare haƙin dan adam din kamata yayi a ce an yi amfani da ƙuri'ar iya waɗanda suke majalisar yayin wannan zama Rundunar sojin Mali ta sanar da cewa ta kashe akalla mambobin kungiyar ta'addanci 50 ciki har da manyan komandoji da dama yayin wasu harare da dakarunta suka kai a ƙarshen mako a cewar ta sanarwa da babban hafsar rundunar sojin kasar ya fitar a ranar Lahadi an kai harin kan mutanen da ake zargin cewa mayaka ne masu dauke da makamai a matsayin wani samami na musamman wanda aka gudanar tare da gudunmawar wasu dakarun hadin kai nasarar na da nasaba da bayanan sir da jami'an tsaro suka samu wanda kuma ya ba su damar gano sansanonin mayakan kungiyoyin da ke dauke da muggan makamai karkashin jagorancin shugabannin su shugaba John Dramani Mahama na Ghana ya ce akwai bukatar hadin kai tsakanin kasashen yammacin Africa da kuma hukumomi na duniya idan har ana son yakar matsalolin ta'addanci a yankin Sahel Mahama na wannan jawabi ne yayin wani taron kwamitin alakar kasa da kasa na duniya wanda ya gudana a gefen babban taron majalisar dinkin duniya a birnin New York Adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya hau da 8,000 a karon farko tun bayan barkewar annobar a kasar ta Afrika wato ta tsakiyar Afrika alkalima daga mahukuntan Congo sun nuna cewa yanzu haka mutane 8,067 ne suka kamu da cutar yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 3,901 annobar wadda nau'in bindigogiyo na Ebola ya haifar ta zama mafi muni da girma da Congo ta gani a tarihi inda ta yi tsanani fiye da makamancin wannan annoba da kasar ta gani tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020 Sudan ta yi watsi da zargin da komandan rundunar tsaron Habasha yayi na cewar Khartoum na tallafawa kungiyoyi masu dauke da makamai da ke fada da dakarun kasar a arewacin Addis Ababa shugaban rundunar tsaron Habasha Marshal Birhanu Jula shine ya zargin kasashen Sudan da Masar da Eritrea da goyen bayan kungiyoyin da ke kafsar rikici da dakarun kasar a Tigray Jagoran Dariƙar Katolika na Duniya Papa Roma Leo na 14 ya sauka a birnin Metz na arewa maso gabashin Faransa a wannan litinin domin kammala ziyarar aiki na kwanaki hudu a kasar inda ya gabatar da jawabi akan haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Papa Roma Leo ya yi gargaɗin cewa dangantaka tsakanin ƙasashen na ci gaba da ginuwa akan ginshiƙi mara armashi inda mutane ke tunkawo da ƙarairayi da yaudara yana mai buƙatar Turai ta taimaka wajen daƙile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin ƙasashen. Ministocin tsaro na kasashen EU sun tattauna a litinin dinnan kan yadda za su samar da nasu tsarin shigen na NATO wanda za su riga tunkarar harharar Rasha akan mambobin kungiyar. Kasashen na EU sun ce Moscow na shirin yi masa zagon kasa da kuma katsalandan harkokin kasashe da ke goyawa Ukraine baya a yakin da suka faru tun watan Fabrairu shekarar 2022. Shugabar EU Ursula von der Leyen ta ce sabon salon nasu zai baiwa kasashen tarayyar Turai damar kiran taron gaggawa a duk lokacin da suke fuskantar wata barazana domin tattaunawa da zasu tunkari al'amarin cikin sauri. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa kasar shi a shirye take ta bude kofar tattaunawar diplomasiya amma kuma hakan bai hana ta zama cikin shirin ci gaba da gwabza yaki da Amurka ba muddin ta fuskanci takala ta kowace fuska. Korea ta Kudu ta yi sammacin jakadan Ukraine a Seoul yau litinin domin nuna matukar damuwa kan bayanan da ke fitar na cewa an sauya wasu persononin kasar matsuguni daga arewaci zuwa kudancin Korea tana mai cewa bai kamata a fitar da waɗannan bayanai ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yanzu sai shirinmu na nishadi.
1: Labarin nishadin na yau zai fara ne da masana'antar fina-finan Najeriya ta Nollywood, wadda ta sake rubuta sunanta a cikin kundin bajinta na duniya. Bayan da sabon fim din nan na laifuka mai suna Black Market ya kafa sabon tarihin da ya tara dimbin jama'a da yawan su ya haura 51,000 a filin wasa na Tafawa Balewa dake birnin Lagos domin kallon fim din lokaci guda. Wannan gagarumin taro ya doke dukkanin tarihin da aka kafa a baya, inda ya zama taron kallon fim mafi girma da aka taba yi a tarihin dan adam. Wanda kuma ke nuna irin girma da tasirin da masana'antar Nollywood ke da shi a fagen nishadi a duniya. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan biki na kafa tarihi, tashar gidan talabijin ta African Magic na ci gaba da haska wani shirin girmamawa na musamman kan rayuwar marigayi Olu Jacobs domin tunawa da gudummawar da ya bayar kafin rasuwar sa. Idan muka tsallaka can kasar Amurka, masana'antar shirye fina-finai ta Hollywood ta gudanar da taron rarraba kyaututtuka na MTV wato Video Music Awards na bana, inda shahararrun mawaka suka kafa tarihi na ban mamaki. Jarumar da tafi daukar hankali ita ce Taylor Swift, wadda ta kafa sabon tarihin duniya ta hanyar zama mawakiya mafi yawan kyaututtuka a tarihin gasar, inda ta doke shahararriyar mawakiya Beyoncé bayan ta kai jimillar kyaututtuka har 33. Swift ta lashe manyan kyaututtuka daban-daban tare da sake fitar da sabon bidiyon wakar ta mai suna Patient Zero. A gefe guda kuma, fitacciyar mawakiya Madonna ce ta mamaye daren gasar, inda ta kwashe kyaututtuka har guda 7, ciki har da babbar kyautar nan ta jarumar shekara, wato Artist of the Year. A nan kuma, duniyar fina-finan Bollywood ta kasar India na ci gaba da daukar hankali, yayin da jami'an haraji a birnin Mumbai suka gudanar da bincike na bazata a gidaje da ofisoshi 12 dake da alaka da fitacciyar jarima Rakul Preet Singh da sarkanta kan zargin kaucewa biyan haraji. A bangaren kasuwa kuwa, sabon fim din jarumi Siddharth Malhotra da Tamanna Bhatia mai suna The Van Force of the Forest ya samu gagarumar nasara a ƙarshen mako na farko da fitowar sa kasuwa, inda ya tara sama da rupi biliyan 33 a kasar India kadai. Kazalika, tsohon fim din nan na addini da tarihi mai suna Hanuman Ansh, wanda aka yi da kankanin kasafi na rupi miliyan 20, ya kafa tarihin da ba a taba gani ba bayan ya tara sama da rupi biliyan 400 a matakin duniya cikin kwanaki 52 da fara haska shi. Wannan nasara ta sa ya doke shahararrun fina-finan baya irin su Three Idiots da Kantara a fagen samun kudin shiga.
0: To madalla, an gaida Shamsiya Haruna. Ranar 27 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin gudanar da bikin yawon bude ido, sai dai a Najeriya rashin tsaro da ke addabar wasu sassan kasar lamari ne da ya haifar da babbar matsala tare da jawo koma baya ga wannan sashi. Wakilin mu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana rahoto akai.
2: Saboda muhimmancin sashin na yawon bude ido ga ci gaban Najeriya, Hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye da yawon bude ido ta duniya ta kiyasta cewa Najeriya ta samu sama da dala biliyan 7.5 a matsayin kudin shiga daga wannan sashi a bara, wanda hakan ke nuna cewa sashin yana taimakawa da akalla kashi 3 na daukacin kudin shigar da kasa ke samu a kowace shekara. Sai dai a wajen masana harkokin zamantakewar al'umma irin su Dr. Abdullahi Yalwa, matsalar tabarbarewar harkokin tsaro na neman tatile bangaren na yawon bude ido,
3: barazana irin ta masu kama mutane da garkuwa da karban kudin fansa, barazana irin na masu ta da kayan baya mabambanta da sauran abubuwa da suke kawo wato salwatar rayuka da jiwa jama'a ciwo, zai sanya 'yan yawon bude ido su ji shakka da tsoro na zuwa irin wuraren da ake wato warewa domin yawo na bude ido.
2: Suma dai jagororin bangaren na yawon bude ido sun tabbatar da cewa wannan matsala ta tsaro ta yi matukar illa wa sashin nasu, to amma sun lura cewa hakan baya rasa nasaba da yadda ake kururuta matsalar ta tsaro fiye da kima. A cewar Dr. Muhammad Nasir Yusuf, shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido ta jihar Bauchi,
4: ba za mu ce bai shafi yawon bude ido ba, ya shafa kai tsaye, saboda wasu ƙasashe sun riga da sun sa arewa maso gabas a yanki wanda yake da ƙalubale, wato red zone, wanda kowa in ya je ya taka tsantsan, to haka yake hana mutane su zo su samu wannan alheri.
2: Mafi yawan wuraren yawon bude ido suna nesa da idan jama'a ne, don haka kokarin isa gare su a wasu lokutan hadari ne mai girma ga masu yawon bude idan. Malam Musa Muhammad Damban mai sha'awar yawon bude ido ne, kuma a cewar sa, saboda hauhawar wannan matsala, Alatilas ya rage yawan tafiye-tafiye na yawon bude ido.
5: Gaskiyar magana, dole ne a yi taka tsantsan, ko kuma muke taka tsantsan ta yadda muke dan yin baya-baya da abubuwan, musamman yanzu idan ka dauki babban gandun dajinmu na Yankari. Kafafen yaɗa labarai na duniya suna ɗauka cewa ƙauyuka ko kuma hanyoyi da suke kewaye da gandun dajin a tashe-tashen hankali, dole kai ma za ka nutsu ka maida hankalinka.
2: Baya ga matsalar tsaro, wata matsalar da ke addabar wannan sashi na yawon bude ido a Najeriya ita ce bacewar nau'o'in dabbobi da tsuntsaye masu yawa, kamar da Malam Ahmad Saka, shi ma wani mai sha'awar yawon bude ido, ya lura da hakan.
6: Gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa yankari, akwai abubuwa da dama da muke gani. Muna haduwa da dabbobi, musamman ƙananan dabbobi irin su gada, yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallo.
2: Bikin na bana ya mai da hankali ne kan yadda za a yi amfani da sabuwar fasahar zamani ta AI wajen bunƙasa yawon bude ido a duniya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
7: RFI.
0: Yanzu sai shirin rayuwata.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ranar 25 ga watan Satumba na kowace shekara ake bikin ranar masana magunguna ta duniya, wadda aka fi sani da World Pharmacist Day a Turanci. Ana yin bikin ne domin nuna godiya ga yadda masana magunguna ke taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma ta hanyar samar da ingantattun magungunan amfani da ba da shawarwari akan yadda za a yi amfani da su, sannan kuma da wayar da kan jama'a kan illolin amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba. Wani abin daukar hankali shine yadda sau da dama ake amfani da wannan rana domin ƙara taimakawa marasa galihu, musamman mata da yara da ke kwanci a asibitoci da magunguna kyauta. Da haka muka leƙa jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya, inda a yayin bikin wannan shekara masana magunguna ƙarƙashin babban asibitin garin Sulaja suka yi amfani da wannan dama wajen gudanar da ayyukan jinkai ta hanyar kai ziyara wasu gidajen marayu da ke yankin domin tallafa musu da kayan abinci, magunguna, kayan karatu, kayan sakawa da dai sauransu. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda aka gudanar da wannan biki a ranar Juma'ar da ta gabata, inda za ku ji tattaunawarmu da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta, da kuma Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu daga Neja, Ismail Karatu Abdullahi.
7: Rayuwata.
9: Mataimakin shugaban sashen magunguna na asibitin na Suleja, Pharmacist Ibrahim Yusuf Majinga, ya bayyana dalilin kai wannan ziyara gidan marayu.
10: Wannan lokaci ne da muka dauka muka ce to ya kamata banda a asibiti na duban marasa lafiya, to ya kamata mu dubi wanda ya zama na cewa suna bukatan tallafi, mu nuna musu kauna. Shine muka dauka wannan ra, muka ce za mu je mu same su, mu nuna musu muna nan tare da su, kuma muna nawa da su.
9: Marayu waɗanda suka yi murna da tunawa da su da aka yi, ga abin da wasu daga cikin su ke cewa.
11: Sunana Mago, nine friends ke sosai da zuwan su. Allah ya sa musu albarka.
12: My name is Miracle. I will say let God bless you people. Please your business so that it will grow higher.
9: Wasu daga cikin masana magunguna sun nuna farin ciki kan yadda suka gudanar da wannan biki da kuma taimakawa marayu.
13: Sunana Khadijat Ibrahim. Gaskiya wannan rana ya zama unforgettable rana a cikin rayuwarmu. Ba mu taba celebrating pharmacy day irin wannan ba.
14: Assalamu alaikum, sunana Yasira Idris. Kai ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillah rabbil alamin. Ba wanda zai shiga wajen nan ya ji bai ji wani tausayi ya kama shi ba, kuma su ma sun ji dadi na taimaka musu.
9: Shugaban asibitin Dr. Muhammad Babawa Sagi ya yaba da kokarin masana magungunan na asibitin, inda ya ce
15: pharmacy department muna yaba musu kwarai da gaske, don irin aikin da muke yi tare shi kaman wa da kani ne, mukan jajuna ne. In ka duba common room din pharmacy, mun je mu yi bukin bude shi.
9: Honorable Abbas Hamza Buhari, wanda ya wakilci shugaban karamar hukumar Suleja wannan biki, ga abin
16: muna kira ga sauran wajaje irin haka su yi koyi duk ran da aka ce an kai da rana na profession na kaza, ba wai a yi celebration bane, menene za a yi ma waɗanda ba su da ƙarfi da za a ƙara tallata abubuwan.
9: Masanan sun kuma yi amfani da wannan rana wurin wayar da kan al'umma illar amfani da magunguna ba bisa ƙa'ida ba.
7: RFI.
8: Madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu za ku ji tattaunawarsa da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta.
17: Ni ce shugaban Mercy Orphanage Home. Gaskiya godiya godiya zance ba mun da yafi godiya saboda me muna da orphanage home da yafi 20 annan su leja ma sun zaba nan wuri din wasu su laika su gan yara din kuma muna yi musu godiya da zuwan su da abubuwa da suka kama yara din abinci da magunguna na sha to muna so mu ce musu mun gode.
9: Kun taɓa samun ziyara irin wannan, me yasa kuka fi farin ciki da wannan ziyara da aka kawo muku?
17: Ya ziyara din mutanen sun zo da yawa kam. Muna samun ziyara ba mu samu ba mu taɓa samun mutanen da suka zo da yawa haka nan ba. Gaskiya murmushi kawai muke ta yin da zuwan su.
9: Da wani kaman da me suka kawo muku a matsayin gudunmawa?
17: Sun kawo mana magunguna na malaria na worm. Sun kuma kawo muna takardu na yara, sun kawo muna pampers na kananan yaran, sun kawo muna indomies da shinkafa da tissue papers. Abubuwa dai da yawa dai sun kawo.
9: To albarkacin wannan ziyara da suka kawo muku, wani kira za ku yi ga sauran masu hannu da shuni, mana masu hali irin waɗannan da su riƙa tunawa da irin waɗannan yara waɗanda suna irin waɗannan wurare da suke buƙatar taimakon su?
17: Gaskiya muna ɗauka wannan zarafi don mu kira yawanci da mu ga musu wai akwai yaran marayu a nan wuri ɗin. Gaskiya kuma babu wa zuwa kawai su gaida su su laika yara ɗin abun farin ciki ne. Fatan alheri ne na musu sau lokacin da suka makira sun kira ni a waya sun ce mu za su zo wa'azi na ce musu wai to sai sun zo. Na sha ko mutane uku ko shida za su zama na zo cike. Wallahi farin ciki kuma godiya nake musu.
18: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a. Ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
8: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja.
21: A cikin kowace shekara mukan yi gidauniya koko mu yi a da baya mukan yi bukukuwa na cikin asibiti mu yi bikin mu mu sa kaya mu ci abinci kawai mu tashi. Sai daga zuwa na bayan shekara biyu ke gasu muka ce kai ya kamata mu canza salo. Shekaran can da ta wuce sai muka je prison muka je muka yi abin da zamu yi a prison. Wannan shekaran tun daga da muka fara shirye-shirye to yanzu ya kamata mu yi ayyuka kaman guda uku. A cikin ɗaya daga cikin ayyukan shine mu je gidan marayu guda biyu mu je mu gabatar da abin da Allah ya bamu mu tallafa masa saboda mun lura marayu kowa da ka gani a duniyar nan ko maraya ne a da ko maraya ne mai zuwa ko baka zama maraya ba kai karanga ka ayyanka na iya zama maraya. Na biyu shine muka yi wo bedsheet ina ake rigan gado da muka raba ma ward guda biyar saboda ba patient ya ji dadi. Na uku cikin abun shine last one da muka yi muka gyana kuma room din a gurin da masana ke zauna su tattauna ci gaba ina ka samu ci baya kuma me za a yi.
9: Kaman da me da me kuka kai waɗannan gidajen marayu da kuka
21: kai suna da yawa. Abin da zan tuna daga ciki akwai abinci. Kallan abinci akwai shinkafa akwai indomie akwai spaghetti sannan akwai irin kayan makarantu littafai da birrika akwai kayan da ake amfani da shi irin su McLean da biro da toiletry irin na mata sannan kuma akwai irin riguna da takalma da muka kai musu.
9: To wasu suna ganin kamar a matsayin ku na masana magunguna kilan za ku kai magunguna sai kuma ku kai abinci shin magunguna
21: a ciki mun kai magunguna akwai maganin da muka kai sannan kuma ya kamata mu gane cewa farkon mutum farkon ciwo a duniya shine ciwon yunwa da ciwon tsafta. so idan sai muka kai musu kayayyaki na tsafta sai muka kai musu kayan abinci akwai da yawa mutane gan su kamar sanar ciwo kuma ba su da shi asalin abin da ke damu su rashin tsafta sannan kuma yunwa so sai muka fara bari mu fara magani daga root cause abin da ke jawo wa sai muka kai sannan kuma sai muka ba su amma kuma kasan cewa magani ba abu bane za a ba mutun ya sha a fakaci haka nan magunguna da ake sha ba tare da an ga likita ba su da yawa so wayannan sune paracetamol muka kai musu sannan muka ba inquiry cewa idan suna da matsalan ganin likita su zo asibiti ko da ba su da kuɗi muna nan za mu tallafa musu
8: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da pharmacist MD Yusuf shugaban sashen magunguna na babban asibitin Suleja dake jihar Niger Nigeria gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da ayyukan taimako da ake gudanarwa a bikin ranar masana magunguna ta duniya wasu shawarwari za ku bayar akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mahuta lafiya
0: an gaida Zainab
1: RFI
0: yanzu sai shirin mu na gaba
7: Wasu daren sashin Hausa na gidan Radio France International barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi Nigeria ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na ƴan majalisun tarayya wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga watan Janairu yayin da gwamnoni da kuma ƴan takarar majalisun jihohi za su ci gaba zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu wato kowanne kwana ɗaya gabanin zabe kamar yadda doka ta shata wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku game da abin da yafi daukar hankalin ku a wannan kawo ga kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafin mu na Facebook inda zamu fara da sakon Musa Ahmadu Ali daga jihar Difa a Jamhuriyar Niger Allah ya zaba wa ƴan uwan mu na Najeriya shugabanni na gari yayin da Sani Ashahura Megoro Bike ke cewa mu dai kullun fatan mu anan shine Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni masu tsoron Allah Aminu Abubakar Alhassan kai ma ga sakonka nan inda kake cewa ni dai Atiku Abubakar shine zabi na yayin da Abdullahi Latricia Ashaka ke cewa a wannan karo dai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaba mana shugabanni na gari daga sama har zuwa ƙasa duk wani dan takarar da ba talakawa bane a gaban sa to Allah ka haramta masa yin nasara daga nan birnin tarayya Abuja Sani mai lange lange ya wuri kira na ga ƴan uwa talakawa shine su guji sayar da ƴancin su gani cewa tsalle ɗaya kawai ake yi a fada rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba Me shayi Aminu Taraba in an dace kana dabda akwatin radioanka halin yanzu ga sakonka nan daga jihar Taraba inda kace siyasar jihar tana da matukar daura kan talaka Yunusa Tanko Bani Mbaka kai ma ga sakonka nan inda kake cewa hakika a ci gaba da yakin neman zabe da na shugaban kasa da na majalisun tarayya ya ku ƴan uwana talakawa mu cire kwadayi wajen amsar taliya mu zabi cancanta kar mu zabi sabulu da indomie da taliya na rana ɗaya mu sha wahala ta shekara uku ko hudu Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Bobo de Loso na kasar Burkina Faso tabbas wannan tambaya da Arafai Hausa ta yi amsar na bakin ƴan Najeriya Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar Niger muna kira da matasan Najeriya da su guji shiga dabar siyasa Ahmad Muhammad Mai Silva babban kasuwa cewa kai assalamu alaikum Radio France International an da ya bude campaign na shugaban kasa da na ƴan majalisun dokokin kasa da gwamnoni da majalisu amma dai mu ƴan Najeriya ba abinda jam'iyyar APC za ta gaya mana na dadin baki duba da yadda suka jefa al'ummar Najeriya cikin halin kakanikayi. Tsadar rayuwa musamman tsadar man fetur da talaka ya dogara da shi. Ya Allah ka kawo mana dauki alfarman fiyayyen halitta Annabi Rahama. To masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Kai ma mai sauraro za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347636 To bari mu je ga ra'ayin malami na gaba Ilyasu Husseini Usman journalist Potoskun daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum Arafai Hausa. Hakika wannan yakin neman zabe ya zo da sabbin babi inda wasu daga cikin ƴan takarkari ke yawo da kafa wajen ganin sun samu goyen bayan al'umma don cin zabe a ranar zabe. Amma fa duk da haka talakan Najeriya ya fara hankali ya san kunama bai san na gida ba. Tunda naga ana taka tsantsan da ƴan siyasar Ubangida don haka muke kira ga ƴan Najeriya da su guji duk wani abun da kan je ka dawo musamman ma ƴan takara wajen tunzura mabiyansu wajen tada tarzoma. Ka halin yanzu Hadabi mai komputa mai yamma daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya ga sakonka na yanda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa. Tabbas an fara yakin neman zabe a ƙasar mu Najeriya, amma kuma wasu sun fara ido a rufe la'akari da irin yadda wasu ke ci gaba da sukar takwarorinsu, ma'ana waɗanda ba su jam'iyya ɗaya. Muna kira ga ƴan uwanmu matasa da su kauce wa bangar siyasa domin ba za ta kai su ga samun ingantacciyar rayuwa mai kyau ba. Sanusi Madate da magaran kai maga sakonka nan inda kake cewa assalamu alaikum Arafai Hausa. A wasu yankunan ƙasarmu mun ji an ce wasu ƴan siyasa a can sun dukufa wajen ɗaukan alƙawuran da sun san su kansu ba za su iya cikawa ba don kawai a zaɓe su. Saboda haka ina ba su shawara da cewa ya kamata su gaggauta canza salon yaƙin neman zaɓensu. Domin shi alkawari komai kankantarsa Allah sai ya tambaye mutum a kai muddin da ba a cika shi ba. Za mu ja labulen shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki musamman injiniyanmu na yau da ya tabbatar da ingancin shirin Mustapha a DBC, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba. Bi salam.
1: To madalla da kam ka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci, amma kafin mu salama ga bitar muhimman kanin su kun ji inda bindiga suka yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya a ƙarshen mako. Haka zalika a can Mali kun ji da dakarun ƙasar suka sanar da kashe ƴan ta'adda aƙalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu. Yayin da yake ƙarƙari ziyarar sa a Faransa kun ji da Papa Roma Leo ya buƙaci haɗin kan ƙasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Yanzu a madadin Abdul Karim Ibrahim Shikal da ya hada shirin, sai kuma injiniya na wannan rana Mustapha a DBC da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Suna na Hawu Halil Rukungozo, nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a kodayaushe a radio da kuma kafafenmu na sada zumunta. Bissalam, mu kwana lafiya. Fitara agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
3: Hawa Halir Gongozo.
1: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. A cikin labaran za a ji cewa ƴan bindiga sun yi garkuwa da mutane kusan 100 a jihohin Zamfara da Niger na arewacin Najeriya a ƙarshen mako. Dakar Mali sun sanar da kashe ƴan ta'adda aƙalla 50 yayin barin wutar da suka yi musu. Yayin da yake ƙarƙare ziyarar sa a Faransa, Papa Roma Leo ya buƙaci haɗin kan ƙasashen Turai da kuma zaman lafiyar duniya. To yanzu kuma ga cikakken labaran.
0: Sama da mutane 80 mafi yawan su mata ne akai garkuwa da su bayan da inta'adda suka kai wasu mabambantan hare-hare biyu a yankin arewacin Najeriya. Wasu rahotanni da hukumomin tsaro suka fitar da kamfanin dillancin labarin AFP ya yi tuzali da su. Sanin da cewar a ranar Asabar ta gabata ne wasu 'yan bandaga suka yi garkuwa da manoma 47 a jihar Niger. Sannan a wani hari na daban kuma akai garkuwa da mata 40 a jihar Zamfara. Wata majiya daga yankin da abin ya faru ta bayyana cewar 'yan bandagar sun yi garkuwa da manoman su 40 da bakwai mafi yawancin su mata a lokacin da suke gudanar da aikin gona a garin Rimi da ke karamar hukumar Mariga ta jihar Niger. Hakanan wani rahoton kuma mun tsaro ya nuna cewar a ranar Lahadin ne kuma akai garkuwa da wasu mata a garin Yargada da ke jihar Zamfara. To anan kuma wasu kungiyoyin fararen hula a Najeriya ne suka garzaya babbar kotun tarayya da ke Abuja inda suka shigar da kara domin kalubalantar amincewar da majalisan tarayya suka yi na samar da 'yan sandan jihohi. Kungiyoyin na neman kotun ta yana kudirin dokar kafa rundunar 'yan sandan a jihohi a Najeriya a matsayin wanda ya saba da doka kuma mataki mara yiwuwa. Kungiyoyin sun soki tsarin yadda 'yan majalisar suka kada kuri'a game da kudirin ta hanyar amfani da sakon murya ta manhajar WhatsApp. A cewar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ɗin kamata ya yi a ce an yi amfani da kuri'ar iya waɗanda suke majalisar yayin wannan zama. Rundunar sojin Mali ta sanar da cewa ta kashe akalla mambobin kungiyar ta'addanci 50 ciki har da manyan kwamandoji da dama yayin wasu hare-hare da dakarunta suka kai a ƙarshen mako. A cewar ta sanarwa da babban hafsar rundunar sojin ƙasar ya fitar a ranar Lahadi, an kai harin ne kan mutanen da ake zargin cewa mayaka ne masu ɗauke da makamai a matsayin wani samami na musamman wanda aka gudanar tare da gudunmawar wasu dakarun haɗin kai. Nasarar na da nasaba da bayanan sirri da jami'an tsaro suka samu wanda kuma ya ba su damar gano sansanonin mayakan kungiyoyin da ke dauke da muggan makamai karkashin jagorancin shugabannin su. Shugaba John Dramani Mahama na Ghana ya ce akwai bukatar haɗin kai tsakanin kasashen yammacin Afrika da kuma hukumomi na duniya idan har ana son yakar matsalolin ta'addanci a yankin Sahel. Mahama na wannan jawabi ne yayin wani taron kwamitin alakar ƙasa da ƙasa na duniya wanda ya gudana a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya hau da 8,000 a karon farko tun bayan barkewar annobar a kasar ta Afrika, wato ta tsakiyar Afrika. Alƙalima daga mahukuntan Congo sun nuna cewa yanzu haka mutane 8,067 ne suka kamu da cutar, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 3,901. Annobar wadda nau'in bindigogiyo na Ebola ya haifar ta zama mafi muni da girma da Congo ta gani a tarihi, inda ta yi tsanani fiye da makamanciyar wannan annoba da kasar ta gani tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020. Sudan ta yi watsi da zargin da kwamandan rundunar tsaron Habasha ya yi na cewar Khartoum na tallafa wa kungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa da dakarun ƙasar a arewacin Addis Ababa. Shugaban rundunar tsaron Habasha Marshal Birhanu Jula shine ya zargin ƙasashen Sudan da Masar da Eritrea da goyon bayan kungiyoyin da ke kafzar rikici da dakarun ƙasar a Tigray. Jagoran ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo na 14 ya sauka a birnin Metz na arewa maso gabashin Faransa a wannan Litinin domin kammala ziyarar aiki na kwanaki huɗu a ƙasar, inda ya gabatar da jawabi akan haɗin kan Turai da kuma zaman lafiyar duniya. Papa Roma Leo ya yi gargaɗin cewa dangantaka tsakanin ƙasashen na ci gaba da ginuwa akan ginshiƙi mara armashi, inda mutane ke tunkawo da ƙarairayi da yaudara yana mai buƙatar Turai ta taimaka wajen daƙile hakan domin tabbatar da girmama juna a dangantaka tsakanin ƙasashen. Ministocin tsaro na kasashen EU sun tattauna a Litinin ɗin nan kan yadda za su samar da nasu tsarin shigen na NATO wanda za su riga tunkarar har-harar Rasha akan mambobin kungiyar. Kasashen na EU sun ce Moscow na shirin yi masa zagon ƙasa da kuma katsalandan harkokin ƙasashe da ke goyawa Ukraine baya a yakin da suka faro tun watan Fabrairun shekarar 2022. Shugabar EU Ursula von der Leyen ta ce sabon salon nasu zai baiwa kasashen tarayyar Turai damar kiran taron gaggawa a duk lokacin da suke fuskantar wata barazana domin tattaunawa da za su tunkari al'amarin cikin sauri. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa kasar shi a shirye take ta bude kofar tattaunawar diplomasiyya, amma kuma hakan bai hana ta zama cikin shirin ci gaba da gwabza yaki da Amurka ba muddin ta fuskanci takala ta kowace fuska. Koriya ta Kudu ta yi sammacin jakadan Ukraine a Seoul yau Litinin domin nuna matukar damuwa kan bayanan da ke fitar na cewa an sauya wasu fursunonin kasar matsuguni daga arewaci zuwa kudancin Koriya, tana mai cewa bai kamata a fitar da waɗannan bayanai ba. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Yanzu sai shirin mu na nishadi.
4: Labarin nishadin na yau zai fara ne da masana'antar fina-finan Najeriya ta Nollywood, wadda ta sake rubuta sunanta a cikin kundin bajinta na duniya, bayan da sabon film din nan na laifuka mai suna Black Market ya kafa sabon tarihin da ya tara dimbin jama'a da yawan su ya haura 51,000 a filin wasa na Tafawa Balewa dake birnin Lagos domin kallon film din lokaci guda. Wannan gagarumin taro ya doke dukkanin tarihin da aka kafa a baya, inda ya zama taron kallon film mafi girma da aka taba yi a tarihin dan Adam, wanda kuma ke nuna irin girma da tasirin da masana'antar Nollywood ke da shi a fagen nishadi a duniya. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan biki na kafa tarihi, tashar gidan talabijin ta African Magic na ci gaba da haska wani shirin girmamawa na musamman kan rayuwar marigayi Olu Jacobs, domin tunawa da gudunmuwar da ya bayar kafin rasuwarsa. Idan muka tsallaka can kasar Amurka, masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood ta gudanar da taron rarraba kyaututtuka na MTV, wato Video Music Awards na bana, inda shahararrun mawaka suka kafa tarihi na ban mamaki. Jarumar da tafi daukar hankali ita ce Taylor Swift, wadda ta kafa sabon tarihin duniya ta hanyar zama mawakiya mafi yawan kyaututtuka a tarihin gasar, inda ta doke shahararriyar mawakiya Beyoncé bayan ta kai jimillar kyaututtuka har 33. Swift ta lashe manyan kyaututtuka daban-daban tare da sake fitar da sabon bidiyon wakar ta mai suna Patient Zero. A gefe guda kuma, fitacciyar mawakiya Madonna ce ta mamaye daren gasar, inda ta kwashe kyaututtuka har guda 7, ciki har da babbar kyautar nan ta jarumar shekara, wato Artist of the Year. A nan kuma, duniyar fina-finan Bollywood ta kasar India na ci gaba da daukar hankali, yayin da jami'an haraji a birnin Mumbai suka gudanar da bincike na bazata a gidaje da ofisoshi 12 dake da alaka da fitacciyar jaruma Rakul Preet Singh da sarkanta kan zargin kaucewa biyan haraji. A bangaren kasuwa kuwa, sabon film din jarumi Siddharth Malhotra da Tamanna Bhatia mai suna The Van, Force of the Forest, ya samu gagarumar nasara a ƙarshen mako na farko da fitowar sa kasuwa, inda ya tara sama da rupi biliyan 33 a kasar India kadai. Kazalika, tsohon film din nan na addini da tarihi mai suna Hanuman Ansh, wanda aka yi da kankanin kasafi na rupi miliyan 20, ya kafa tarihin da ba a taba gani ba bayan ya tara sama da rupi biliyan 400 a matakin duniya cikin kwanaki 52 da fara haska shi. Wannan nasara ta sa ya doke shahararrun fina-finan baya irin su Three Idiots da Kantara a fagen samun kudin shiga.
0: To madalla, an gaida Shamsiya Haruna. Ranar 27 ga watan Satumbar kowace shekara ita ce Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin gudanar da bikin yawon bude ido, sai dai a Najeriya rashin tsaro dake addabar wasu sassan kasar lamari ne da ya haifar da babbar matsala tare da jawo koma baya ga wannan sashi. Wakilin mu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana rahoto akai.
2: Saboda muhimmancin sashin na yawon bude ido ga cigaban Najeriya, Hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye da yawon bude ido ta duniya ta kiyasta cewa Najeriya ta samu sama da dala biliyan 7.5 a matsayin kudin shiga daga wannan sashi a bara, wanda hakan ke nuna cewa sashin yana taimakawa da akalla kashi 3 na daukacin kudin shigar da kasar ke samu a kowace shekara. Sai dai a wajen masana harkokin zamantakewar al'umma irin su Dr. Abdullahi Yalwa, matsalar tabarbarewar harkokin tsaro na neman tatile bangaren na yawon bude ido.
5: Barazana irin ta masu kama mutane da garkuwa da karban kudin fansa, barazana irin na masu ta da kayan baya mabambanta, da sauran abubuwa da suke kawo wato salwatar rayuka da jiwa jama'a ciwo, zai sanya 'yan yawon bude ido su ji shakka da tsoro na zuwa irin wuraren da ake wato warewa domin yawo na bude ido.
2: Suma dai jagororin bangaren na yawon bude ido sun tabbatar da cewa wannan matsala ta tsaro ta yi matukar illa wa sashin nasu. To amma sun lura cewa hakan baya rasa nasaba da yadda ake kururuta matsalar ta tsaro fiye da kima. A cewar Dr. Muhammad Nasir Yusuf, shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido ta jihar Bauchi.
6: Ba za mu ci bai shafi yawon bude ido ba ya shafa kai tsaye saboda wasu ƙasashe sun riga da sun sa arewa maso gabas a yanki wanda yake da ƙalubale wato red zone. Wanda kowa in yaje ya yi taka tsantsan to haka yake hana mutane su zo su samu wannan alheri.
2: Mafi yawan wuraren yawon bude ido suna nesa da idan jama'a ne, don haka kokarin isa gare su a wasu lokutan hadari ne mai girma ga masu yawon bude idan. Malam Musa Muhammad Damban mai sha'awar yawon bude ido ne, kuma a cewarsa saboda hauhawar wannan matsala Alatilas ya rage yawan tafiye-tafiye na yawon bude ido.
10: Gaskiyar magana dole ne a yi taka tsantsan, ko kuma muke taka tsantsan ta yadda muke dan yin baya-baya da abubuwan, musamman yanzu idan ka dauki babban gandun dajin mu na Yankari. Kafafen yaɗa labarai na duniya suna ɗauka cewa ƙauyuka ko kuma hanyoyi da suke kewaye da gandun dajin a tashe-tashen hankali, dole kai ma za ka nutsu ka maida hankalinka.
2: Baya ga matsalar tsaro, wata matsalar da ke addabar wannan sashi na yawon bude ido a Najeriya ita ce ɓacewar nau'o'in dabbobi da tsuntsaye masu yawa, kamar da Malam Ahmad Saka shi ma wani mai sha'awar yawon bude ido ya lura da hakan.
22: Gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani. Muna haduwa da dabbobi, musamman kananan dabbobi irin su gada. Yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau.
2: Bikin na bana ya maida hankali ne kan yadda za a yi amfani da sabuwar fasahar zamani ta AI wajen bunƙasa yawon bude ido a duniya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
23: RFI.
24: Yanzu sai shirin rayuwata.
23: Rayuwata.
25: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ranar 25 ga watan Satumba na kowace shekara ake bikin ranar masana magunguna ta duniya, wadda aka fi sani da World Pharmacist Day a Turanci. Ana yin bikin ne domin nuna godiya ga yadda masana magunguna ke taimakawa wajen inganta lafiyar al'umma ta hanyar samar da ingantattun magungunan amfani da ba da shawarwari akan yadda za a yi amfani da su, sannan kuma da wayar da kan jama'a kan illolin amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba. Wani abin ɗaukar hankali shine yadda sau da dama ake amfani da wannan rana domin ƙara taimakawa marasa galihu, musamman mata da yara da ke kwance a asibitoci da magunguna kyauta. Da haka muka leƙa jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya, inda a yayin bikin wannan shekara masana magunguna ƙarƙashin babban asibitin garin Sulaja suka yi amfani da wannan dama wajen gudanar da ayyukan jinkai ta hanyar kai ziyara wasu gidajen marayu da ke yankin domin tallafa musu da kayan abinci, magunguna, kayan karatu, kayan sakawa da dai sauransu. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda aka gudanar da wannan biki a ranar Juma'ar da ta gabata, inda za ku ji tattaunawarmu da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta, da kuma Pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja da ke Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu daga Neja, Ismail Karatu Abdullahi.
23: Rayuwata.
9: Mataimakin shugaban sashen magunguna na asibitin na Suleja, Pharmacist Ibrahim Yusuf Majinga, ya bayyana dalilin kai wannan ziyara gidan marayun.
26: Wannan lokaci ne da muka ɗauka muka ce to ya kamata banda a asibiti na duban marasa lafiya, to ya kamata mu dubi wanda ya zama na cewa suna buƙatar tallafi, mu nuna musu kauna. Shine muka ɗauka wannan ra muka ce za mu je mu same su, mu nuna musu muna nan tare da su, kuma muna nawa da su.
9: Marayun waɗanda suka yi murna da tunawa da su da aka yi, ga abin da wasu daga cikin su ke cewa.
11: Sunana Mago, na yi ciki sosai da zuwan su. Allah ya sa musu albarka.
12: My name is Miracle. I will say let God bless you people. Please your business so that it will grow higher.
9: Wasu daga cikin masana magunguna sun nuna farin ciki kan yadda suka gudanar da wannan biki da kuma taimakawa marayu.
13: Sunana Khadija Ibrahim. Gaskiya wannan rana ya zama unforgettable rana a cikin rayuwarmu. Ba mu taba celebrating pharmacy day irin wannan ba.
14: Assalamu alaikum. Sunana Yasira Idris. Kai ba abin da zamu ce sai dai alhamdulillahi rabbil alamin. Ba wanda zai shiga wajen nan ya ji bai ji wani tausayi ya kama shi ba, kuma su ma sun ji dadi na taimaka musu.
9: Shugaban asibitin Dr. Muhammad Babawa Sagi ya yaba da kokarin masana magungunan na asibitin inda ya ce
26: in pharmacy department muna yaba musu kwarai da gaskiya don irin aikin da muke yi tare shi kaman wa da kani ne, mukan jajuna ne. In ka duba common room din pharmacy mun je mu yi bukin bude shi.
9: Honorable Abbas Hamza Buhari wanda ya wakilci shugaban karamin hukumar Suleja wannan biki ga abin da ya ce
15: muna kira ga sauran wajaje irin haka su yi koyi duk ran da aka ci an kai da rana na profession na kaza ba wai a yi celebration bane. Menene za a yi ma wa'anda ba su da karfi da za a kara tallata abubuwa?
9: Masanan sun kuma yi amfani da wannan rana wurin wayar da kan al'umma illar amfani da magunguna ba bisa ka'ida ba.
19: RFI.
25: Madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu za ku ji tattaunawar sa da Angela Tambo, shugabar ɗaya daga cikin gidajen marayu da aka ziyarta.
16: Ni ce shugaban Mercy Orphanage Home. Gaskiya godiya godiya zan ce ba mun da yafi godiya saboda me muna da orphanage home da yafi 20 annan su leja masu zaben nan wuri din wasu su laika su gan yara din, kuma muna yi musu godiya da zuwan su da abubuwa da suka kama yara din abinci da magunguna na sha. To muna so mu ce musu mun gode.
9: Kun taba samun ziyara irin wannan, me yasa kuka fi farin ciki da wannan ziyara da aka kawo muku?
16: Ya ziyara din mutanen sun zo da yawa kam. Muna samun ziyara wa mu samu ba mu taba samu wanda suka zo da yawa haka nan ba. Gaskiya murmushi kawai muke ta yin da zuwan su.
9: Da wani kaman da me suka kawo muku a matsayin gudunmawa?
16: Sun kawo muna magunguna na malaria na worm. Sun kuma kawo muna takardu na yara, sun kawo muna pampers na kananan yaran, sun kawo muna indomies da shinkafa da tissue papers. Abubuwa dai da yawa dai sun kawo.
9: To albarkacin wannan ziyara da suka kawo muku, wani kira za ku yi ga sauran masu hannu da shuni, mana masu hali irin waɗannan da su riƙa tunawa da irin waɗannan yara waɗanda suna irin waɗannan wurare da suke buƙatar taimakon su?
16: Gaskiya muna ɗauka wannan zarafi don mu kira mu yawanci da mu ga musu wai akwai yaran marayu a nan wuri ɗin. Gaskiya kuma babu wa zuwa kawai su gaida su laika yara ɗin abun farin ciki ne. Fatan alheri ne na musu. Lokacin da suka makira sun kira ni a waya sun ce mun za su zo wa'azi, na ce musu wai to sai sun zo. Na sha ko mutane uku ko shida za su amma na zo cike. Wallahi farin ciki kuma godiya nake musu.
18: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
25: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da pharmacist MD Yusuf, shugaban sashen magunguna na babban asibitin Suleja.
21: A cikin kowace shekara mukan yi gidauniya koko mu yi a da baya mukan yi bukukuwa na cikin asibiti, mu yi bikinmu mu sa kaya mu ci abinci kawai mu tashi. Sai daga zuwa na bayan shekara biyu ke ga su muka ce kai ya kamata mu canza salo. Shekaran can da ta wuce sai muka je prison, muka je muka yi abin da zamu yi a prison. Wannan shekaran tun daga da muka fara shirye-shirye to yanzu ya kamata mu yi ayyuka kaman guda uku. A cikin ɗaya daga cikin ayyukan shine mu je gidan marayu guda biyu mu je mu gabatar da abin da Allah ya bamu mu tallafa mu saboda mun lura marayu kowa da ka gani a duniyar nan ko maraya ne ada ko maraya ne mai zuwa ko in baka zama maraya ba kai karanga ka ayyanka na iya zama maraya na biyu shine muka yi wo bedsheet ina ake rigan gado da muka raba ma ward guda biyar saboda ba patient ya ji dadi na uku cikin abun shine last one da muka yi muka gyana kuma room din ma da gurin da ai masana ke zauna su tattauna ci gaba ina ka samu ci baya kuma me za a yi
9: kaman da me kuka kai waɗannan gidajen marayu da kuka
21: kai suna da yawa abin da zan yi tana daga ciki akwai abinci kalan abinci akwai shinkafa akwai indomie akwai spaghetti sannan akwai irin kayan makarantu littafai da birrika akwai kayan da ake amfani da shi irin su maclean da biro da toiletry irin na mata sannan kuma akwai irin riguna da takalma da muka kai musu
9: to wasu suna ganin kamar a matsayin ku na masana magunguna kilan za ku kai magunguna sai kuma ku kai abinci shin magunguna
21: a ciki mun kai magunguna akwai maganin da muka kai sannan kuma ya kamata mu gane cewa farkon mutum farkon ciwo a duniya shine ciwon yunwa da ciwon tsafta so idan sai muka kai musu kayayyaki na tsafta sai muka kai musu kayan abinci akwai da yawa mutane a gansu kuma suna da ciwo kuma ba su da shi asalin abin da ke damu su rashin tsafta sannan kuma yunwa so sai muka fara bari mu fara magani daga root cause abin da ke jawo wa sai muka kai sannan kuma sai muka ba su amma kuma ka san cewa magani ba abu bane za a ba mutum ya sha a fakaci haka nan magunguna ake sha ba tare da an ga likita ba su da yawa so wayannan su ne paracetamol muka kai musu sannan muka ba encourage cewa idan suna da matsalan ganin likita su zo asibiti ko da ba su da kuɗi muna nan za mu tallafa musu
25: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da pharmacist MD Yusuf shugaban sashen magunguna na babban asibitin Sileja dake jihar Niger Nigeria gare ku masu saurare menene ra'ayinku dangane da ayyukan taimako da ake gudanarwa a bikin ranar masana magunguna ta duniya wasu shawarwari za ku bayar akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Neja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
24: to an gaida Zainab
1: RFI
24: yanzu sai shirin mu na gaba
3: wasu daren sashin Hausa na gidan Radio France International barkan ku da warhaka kuma barkan mu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi Nigeria ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na ƴan majalisun tarayya wanda zai kawo ƙarshe ranar 16 ga watan Janairu yayin da gwamnoni da kuma ƴan takarar majalisun jihohi za su ci gaba zuwa ranar 5 ga watan Fabrairu wato kowanne kwana ɗaya gabanin zabe kamar yadda doka ta shata wannan shine maudu'in da aka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku game da abin da yafi daukan hankalin ku a wannan kawo ga kadan daga cikin jerin rayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafin mu na Facebook inda zamu fara da sakon Musa Ahmadu Ali daga jihar Difa a Jamhuriyar Niger Allah ya zaba wa ƴan uwan mu na Najeriya shugabanni na gari yayin da Sani Ashahura Megoro Bike ke cewa mu dai kullun fatan mu anan shine Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni masu tsoron Allah Aminu Abubakar Alhassan kai ma ga sakonka nan inda kake cewa ni dai Atiku Abubakar shine zabi na a yayin da Abdullahi Latrisha Ashaka ke cewa a wannan karo dai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaba mana shugabanni na gari daga sama har zuwa ƙasa duk wani dan takarar da ba talakawa bane a gaban sa to Allah ka haramta masa yin nasara daga nan birnin tarayya Abuja Sani mai lange lange ya wuri kira na ga ƴan uwa talakawa shine su guji sayar da ƴancin su gani cewa tsalle ɗaya kawai ake yi a fada rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba Meshai Aminu Taraba in an dace kana dabda akwatin radio ka halin yanzu ga sakonka nan daga jihar Taraba inda kace siyasar jihar tana da matukar daura kan talaka Yunusa Tanko Bani Mbaka kai ma ga sakonka nan inda kake cewa hakika a ci gaba da yakin neman zabe da na shugaban kasa da na majalisun tarayya ya ku ƴan uwana talakawa mu cire kwadayi wajen amsar taliya mu zabi cancanta kar mu zabi sabulu da indomie da taliya na rana daya mu sha wahala ta shekara uku ko hudu. Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Bobo Dioulasso na kasar Burkina Faso. Tabbas wannan tambaya da Arafai Hausa ta yi amsar na bakin 'yan Najeriya. Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar Niger muna kira da matasan Najeriya da su guji shiga dabar siyasa. Ahmad Muhammad Mai Silba babban kasuwa